0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: Kiko Kaliko! Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ka-vibes ngayon ay araw ng Lunes! August 10, 2026! Sa lahat ng mga ka-vibes natin na walang pasok na nanatili sa kanilang mga tahanan at tumitiklom na parang hipon, eddie wow! At ganun din sa lahat ng mga waterproof na empleyado. Wow ulit! Wowers! Ganun talaga para sa kabuhayan, para sa katuparan ng mga pangarap, papasok kahit na basang-basa ng ulan. At yung iba nating mga ka-vibes na nagre-relapse, nakukuha pang mag-inaso ngayong tag-ulan, sumasabay sa buhos ng ulan, para hindi makita ang kanilang luha. Ah! Ulo! Kaloka kayo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Kalmahan lang po natin ang ating ganap ngayong araw na ito ng Lunes. Karamihan po sa ating mga ka-vibes ay wala pong pasok. Ang mga LGU ay nadeklara na po ng suspensyon ng klase ng mga pribado at pampublikong paaralan simula kinder hanggang college

0: Facebook page ng ating mga LGU kung sila po ay nagdeklara na ng suspension ng klase. Yeah! Pero matig na rin po, ang lahat po ng mga tanggapan ng gobyerno ay nagdeklara na rin po na walang paso. Kaya naman po kung ikaw ay may lalakaring papeles, dokumento o kung ano man ang kailangan mo sa gobyerno, ipagpaliban mo muna. Ipagpabukas mo, baka bukas meron na ang paso. Wow! Paso? At dahil ngayong araw na ito ng Lunes, talagang sadyang napakulan. Kabi-kabila ang mga pagbaha, kabi-kabila ang pag-apaw ng mga tubig. Na siya namang pumipilay sa dalay ng trapigo. Trapigo! Huwag ka magalala! Don't you worry! Dahil sagot ka ng makulit mong dito sa radyo, Kiko! Kiko Kaligot! Simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Sa ngalan po ni Main Yuenyo. Wala si Main. I want law absent. Ay, wala. Weak. Weak. Oo, yan. Gabayan sa'yo. Hoy, sa mga ka-vibes natin, ha? Na talagang hindi talaga makabiyahe, huwag na po nating ipilit. Kung tayo po ay nakamotor, sasakyan, huwag na po nating isugal yung ating mga minamahal na sasakyan na ginagamit po natin sa araw-araw na ating hanap buhay. Nako po, minsan lang naman tayo a-absent, diba? O kung minsan lang naman tayo magli-leave, deserve naman po natin yan. Kaya po sa mga ka-vibes natin na nananatili po sa kanilang mga tahanan, magluto na lang po tayo ng sopas. Sopas! Pero walang hahawak sa anes. Para ligtas. At para hindi ka natetemp, at hindi ko sa gumagalaw ang mga kaway mo, makinig ka na sa paborito mong Vitamina sa Umaga. Kasama nag-iisang makulig mong tito sa radio. Sangalan po ni DJ Menyo Enyo. Nakakasama mo hanggang alas 12. Sama-sama tayo, isa tayo. Ang makulit mo dito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot, dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes,
1: ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet! Ang

0: Lunes, August 10, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayb sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga talampakan nyo. Happy Birthday! Kaya naman, ganda na, baby! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami, baby! Oh yeah! Sino-sino nga ba ang mga my birthday ngayon? Maligayang arawan sa mga ka-vibes nating celebrity! Oh my goodness! Oh my goodness! Karawan ngayon ng isa sa mga controversial na senatorial spouse.
1: Senatorial spouse!
0: Walang iba kundi si Mariel Rodriguez. Happy birthday, Mariel! Oy! Maligayang karawan din sa isa sa mga tinitingala at kinatatakutan na kapagtanggol ng bayan. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Happy birthday! Ang dami naman, birthday din ngayon, na ngayon, bukas at magpakailanman. Walang iba, Tita Mel Chanco, happy birthday! Tita mo yan! Happy birthday po, Tita Mel! Maligayang kaarawan din sa nag-iisang Philippine actress. Naku, napakagaling nito sa kanyang mga ginawang indie film. Kasama si Choco Martin.
1: Choco Martin!
0: Walang iba, Mercedes Cabral, happy birthday! Hindi rin magpapauli ang isa sa mga dating alkalde ng lungsod ng Maynila ang nagdala ng programang Mahal Ko Maynila. Sa'yo hindi mawawala ang nagpauso ng floral na polo. Walang iba, Lito at Siansa. Happy birthday! Grabe naman yun. At ano ba, maligayang arawan din sa isa sa mga tinitingalang singer ng early 2000s, walang iba kundi si Mark Bautista! Happy birthday, Mark! Mark! Happy birthday, Mark! Oh, Jiva, sino pa ba? Teka lang, tingnan muna natin kung sino pa yung mga may karawan sa araw na ito. Grabe naman yun. Teka. Eh, yan. Oh, ha? Oh, oh, yan. Oh, Jiva. Maligayang karawan din kay Lalin Caubalejo Carrion. Happy birthday! Maligayang karawan din sa ating ka-vibes na si Des Holcomb! Wow, Des Holcomb! Happy birthday! Grabe naman nyo! Ang titindi nyo, ang lupin nyo ka-vibes! Oo! Ate, ano ba? The last but not the least, maligayang kaarawan kay Angel John Pineda Ocampo! Happy birthday! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan ngayong araw ng Lunes, August 10, na may matupad ang inyong mga kahilingan at pangarap sa buhay. At para sa mga gilagay nyo, ito ang pagbati ng Tito Kiko mo! Happy Birthday! Oh yeah! Kakanta na! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! Yeah, baby! Ah, sa mga ka-vibes natin, nako, maya-maya, pwede na kayong tumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967 para sa inyong mga live na pagbati! At kung meron kayong gustong singilin ng live sa era, pwede rin itumawag dyan, ha? Huwag lang magmumura! Sabi ko sa inyo, sa ating pagbabalik, kasama mo pa rin hanggang alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe, at nag-iisang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet!
2: Diyos ko, ginoo ko.
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: na pinakikinggan, FMR.
1: FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
1: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
1: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: natin hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ang magulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot. Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes. At heto na nga, The Vibes, alam mo na ba ang chismis? Oo! Dahil, kamakailan lamang po. Oo, sige. Ulol pa. Kamakailan lamang po mga ka-vibes ay naglabas ang isang artikulo kung saan muli po nagpakita ang Queen of All Media. Walang iba kundi si Miss Chris Aquino. Oo. Dahil sa wakas, ang kanyang muling pagbabalik. Ang pagbabalik ng Queen of All Media na si Miss Chris Aquino ay natunghayan ng ating mga ka-vibes. Ngunit, sa kanya pong pagbabalik, kaakibat po nito ang kapansin-pansin at nakita at napansin din po ng ating mga ka-vibes online ang kanyang hirap po sa pagtayo. Oo. Dahil po, mas matatandaan po natin mga ka-vibes, si Miss Chris Aquino po ay dumaan sa o nakaranas po ng sakit na tinatawag na lupus. Kung saan apektado po yung kanyang katawan, yung kanyang kalusugan, at apektado rin po yung kanyang buto. Ang sabi nga po dito sa isang artikulo ay kitang-kita po ng kanyang kasama na si Loy Villarama yung hirap po na naranasan ni Miss Chris Aquino habang nagsushoot ng kanyang comeback role. Talaga daw namamaga yung legs at pati daw po yung buto. At talagang nakita niya po yung pag-usli po ng mismong buto sa kanyang tuhod habang ito ay namamaga. Oo. Pero kahanga-hanga po ang ipinakitang dedikasyon at tapang po ni Miss Chris Aquino sa haba po ng panahon ng kanyang pagpapagamot at ng kanyang naranasang sakit na lupus. Ang dami po kasing komplikasyon nito eh. Kung matatandaan po natin mga ka-vibes, di ba, nagpunta po itong si Miss Chris Aquino abroad para doon po siya magpagamot ng kanyang karamdaman. Sa ngayon po ay medyo nakakabawi-bawi na po si Miss Chris Aquino at makikita po natin at matatandaan natin na lumabas na po siya sa iba't ibang mga programa gaya po sa Itbulaga. Nagpakita po siya doon bilang suporta sa kanyang anak na si Bimby bilang bagong host po ng Itbulaga. Oh, di ba? Kaya naman po, sa lahat ng mga ka-vibes natin na gaya ni Miss Chris Aquino, na kahit sa kabila ng nararamdaman nating karamdaman at sakit, ay hindi pa rin tayo nagpapatinag dito at good vibes pa rin ang ating pinapakita para sa ating kalayaan. Kalayaan! Para sa ating pangarap sa buhay. Yeah! Huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil hanggat humihinga tayo at gumigising tayo sa kada umaga, nariyan ang ating pag-asa! Ka-vibes, meron ka pa rin pag-asa dahil sa pagbabalik natin. Pwede ka na bumati on air ng live. Pwede ka tumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. At pababatiin namin kayo live on air. At maya-maya lamang pagsapit din ng alas 3 sa umaga. Kung meron kang kwentong may kwenta at may kwela, pwede kang tumawag ulit sa 0954-406-1967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Sa ating pagbabalik, kasama mo ba rin ang nag-iisang magulit na dito mo sa radyo? Kiko, Kiko Kaligot, dito lang sa 92.3 FMR. Kabag sa sound trip, ang lapit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibs!
1: Ang lupet!
0: Pero syempre, bago ka mag-relapse, aba, anong oras aba? Eh di tanong mo sa katabi mo.
1: Ay!
0: Hoy! 9.24 na nga ni!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
4: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
5: Masabaw.
4: Malaman.
6: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
7: Favorite Vibe.

0: Ha, ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Kasama mo pa rin hanggang alas 12 na tanghali ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Eto na, Kavibes! Bukas na ang linya ng ating telepono para ikaw ay makabati ng live on air. Tawag ka na sa 0954-4061-967. Oh yeah! Tawag na, dali na para makapagbati ka sa ere live. At bago yan, gusto lang muna natin batiin ng isang maligayang kaarawan. Happy 10th birthday sa anak ni Ernesto! Happy birthday, KL! Happy birthday! Oh, Jim! Dawa ngayong Papa! Ay, lumaki tuloy! Ang iyong Papa ay maging masaya sa iyong paglaki, si KL! Happy 10th birthday, KL! At sa lahat ng ating mga kabibes, bukas na po ang ating linya ng telepono. Mabilisan lang to dahil maya-maya, pagsapit ng alas 10, bubuksan ulit natin ang ating linya ng telepono para rin siya makakawin. At naman sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Yan, para sa inyong mga kwentong gusto nyong ibahagi sa amin. Iyan man ang inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kamag-anak, kapatid, nanay, tatay. At kung sino-sino pa, basta kwentong may kwenta, pag-usapan natin yan! Yeah! Tawag na 0954-4061-967. Hinintay natin ang inyong mga tawag para sa inyong mga pagbati live. Magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kabibes, lalong-lalo na sa FMR Squad. Magandang umaga po sa inyo sa pangunguna ni Sari Lerma, William Mortel, at ni Lawrence Manipor. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At ganun din, magandang umaga sa lahat ng mga kabibes natin na kahit na malakas ang buhos ng ulan, kabi-kabila po ang mga pagbaha ay naghahanap buhay pa rin. Lalong-lalo na yung mga MC taxi drivers. Iyan yung mga rider natin niya. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod sa bayan. At ganun din,

0: pajak. Hey, mga pajak. Mga pajak driver sa lahat ng mga toda. Tricycle driver. Ah, diba? Maganda umaga po sa inyo lahat. Walang makakapigil sa kalabuhay. Kahit na malakas ang ulan ngayong araw ng Lunes. Wala pang bagyo, ha? Mm-mm. Habagat pa ito, partida. Pero parang may namumuong bagyo, ha? Kaya po mag-ingat po ang lahat ng mga ka-vibes natin. Antabay po kayo sa mga Facebook page, official Facebook page ng ating mga LGU para po sa mga anunsyo ng suspensyon ng klase ng mga estudyante, ganun din ng mga pasok sa iba't ibang mga local government unit, even yung mga barangay. Ha? Ganun. Tawag na, ka-vibes, 0954-4061-967. Magandang umaga kay Coach Everyday, sabi niya. Happy Monday at sa lahat ng FMR Squad family. More power, 92.3 FMR. Yon, salamat po. Si Mary Dulay, magandang umaga. William Mortel, si Jebby Chiong de la Cruz. Magandang umaga sa iyo. Andrew John Habagat, mula sa Australia.
1: Australia?
0: Tapos maguling-lim din daw sa kanila. Sinungaling! Randy Santisas, nakikinig ngayon live sa kanyang radyo. Sabi niya, listening sa radyo, number one. Wow, sana all. Si Kikai, maganda umaga. Sabi niya, pa-request naman ito. Sure na maganda ito. Ha? Di kayo magsisisi. Oo, ano yan? Di ko alam yan. Star Racer, magandang umaga. Always nakikinig daw mula sa Presa Lian, Batangas. Pa-shoutout po mga kaibigan ko, sina Dory, Rizzo, Lubrino, Violita, Basilan, Alvero, Feli, Villamor, Edel, Nami, si Kia, Nami, at si Nafol, Johnson, Abelliera, at sa tropang Giling-Giling. Maraming salamat. Thank you! Ganun din kay Gerard Michano na konektado sa lahat ng mga transport group. O, magandang umaga sa mga. Si Juan Miguel Gamosha, magandang umaga. At si Jeme Hernandez, sabi niya magandang umaga ang Monday Raining Monday. DJ Kiko at DJ Main. Oo, wala si Main ngayon, ha? Oo. Nagpa-check up. Check up. Ano yung pina-check up? Mitzi Garcia, magandang umaga. At ganoon din, si Willie Lagan. Magandang umaga, Willie Lagan. Sa wakas, nakatingin ka na ng luto ng Diyos. Palakpakan mo yung mukha mo, Willie Lagan. At sa lahat ng mga ka-vibes, ayon yung tumawag. O sige, natapon namin doon telepono. Sa aming pagbabalik, ka-vibes, ha? Walang atrasan to. Lahat ng mga gustong mag-share ng kanilang kwentong may kwenta, tatanggapin namin niya para sa ating SKO! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Yun. Kaya tawag na kayo 0954-4061-967 sa ating pagbabalik. SKL na. Kasama mo ba rin ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR. Goodbye sa Sound Trip. Ang lupet, 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagtaas ng orange rainfall warning sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong Lunes, August 10, bunga ng habagat. Ayon sa PAGASA, sakop ng orange warning ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas at Tarlac. Inaasahan sa mga lugar na ito ang malakas na ulan na umaabot ng 100 hanggang 200 millimeters na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nasa ilalim naman ng yellow warning ang ilang bahagi ng Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon kung saan posibleng maranasan ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Paalala ng PAGASA, manatiling alert ang mga residente sa mga apektadong lugar dahil posible pa rin magdulot ng baha at landslide ang patuloy na pag-ulan.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, ay pinag-utos ng palasyo ang pagpapatupad ng work from home sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Lunes, August 10, dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Alinsunod, sa Memorandum Circular Number 123, lilipat sa alternative learning modes ang mga paaralan habang suspendido ang face-to-face classes, maliban na lamang kung may hiwalay na desisyon ang mga lokal na opisyal. Sakop ng kautusan ang Metro Manila at mga lugar tulad ng Abra, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Samantala, mananatiling operational ang mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. May discretion din ang mga lokal na pamahalaan na magdeklara ng suspension sa kanilang nasasakupan. Para naman sa mga pribadong sektor na sa pamunuan na ng mga kumpanya ang desisyon kung magpapatubad ng kanilang sariling work arrangements.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, ipinatupad ang work from home setup sa Senado ngayong Lunes, August 10, dahil sa patuloy ng pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon kay Senate President Sherwin Cachalian, walang session at hindi rin maitutuloy ang nakatakdang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo na inilipat na lamang bukas, Martes. Batay sa abisyo ng Senado, pinayagan ang lahat ng opisyal at empleyado na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan alinsunod sa Memorandum Circular Number 123 na inilabas ng Malacanang kaugnay ng inaasahang malalakas na ulan. Samantala, nauna nang nagsuspende ng face-to-face classes at trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at ilang probinsya dahil sa masamang panahon. Ayon naman sa PAGASA, magpapatuloy pa ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Luzon at Kanurang Visayas sa mga susunod na araw.
7: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
7: Ito ang 92.3 FMR. The vibes is so drip.
6: Ang lupet!
1: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
9: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo,
0: 92.3 FMR
3: ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Isama niyo pa ang Spotify. Hanapin mo lang 92.3 FMR Manila. Idamay mo na ang social media accounts ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kaliko, sa lahat ng social media accounts. Dahil ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord! At heto na, susunod na magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Ah, nag-iisang napaka-juicy at napaka-meaty. Walang iba, Candy G is the place to be! Para sa programang Love Me, Candy G! Alas 12 hanggang alas 3 ang hapon, yan ay susunod! Ang kwento ng mga totoong tao, ang kwento ng totoong buhay na magbibigay saysay sa iyong... Saysay? Char! Susunod na yan, Love Me, Gaddy G. At bukas ulit, pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo ang makulit mong tito sa radyo. Pero bago yan, mga ka-vibes, gusto lang natin habulin ng pagbati ng isang happy birthday! Ang ating ka-vibes na si Eliza Luciano. Happy birthday, Eliza Luciano. Pagbati mula kay JM Pineda. Yeah! Grabe naman yun. Mahal na mahal ka daw ni JM Pineda. Eliza Luciano, kung nakikinig ka man, sana napakinggan mo ang pagbating ito at pabatid na mensahe ni JM Pineda. Mahal na mahal ka daw niya. Ngam. Ganun na sinabi niya. Happy birthday, Eliza Luciano. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng karawan ngayon, happy birthday po sa inyo. Sana hindi mo na kayo kunin ni Lord Char. Oh, vibes. Susunod na, ha? Love Me, Gaddy G. Bukas ulit, pagsabit ng alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, sa ngalan ni Main Eugenio. Sumain niyo ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip, ang lupet! Grabe naman, ang bilis talaga ng oras, ka-vibes, tanghalian na ng oras ba? 11:48 na nga ni, bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR, the vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!
0: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
3: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
7: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
8: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
1: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
6: Ang lupa!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Libo-libong residente sa Metro Manila ang lumikas dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Quezon City, umaabot na sa mahigit 5,400 individual ang nasa mga evacuation center habang unti-unti namang humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue. Sa Pasig City, halos 2,000 pamilya o mahigit 7,000 katao ang nananatili sa mga evacuation center habang hinihintay ang pagbuti naman ng panahon. Samantala sa Manila, nasa halos 500 individual ang inilikas dahil sa pagtaas ng baha at nananatiling hamon ng ilang kalsada na lubog pa rin sa tubig. Patuloy namang nakatutok ang mga lokal na pamahalaan at mga disaster response team sa pagmumonitor ng kalagayan ng mga bakwit at mga apektadong lugar sa Kalakhang, Maynila.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nagnanais munang makita ang ebidensya bago magdesisyon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Batay sa pinakahuling survey ng Octa Research, umaabot sa 55% ng mga respondents ang nagsabing mas mahalagang mailahad muna ang mga ebidensya bago bumoto ang Senado kung magpa o mapapawalang sala o mapapatunayang may sala ang pangalawang pangulo. Ayon pa sa pag-aaral, walang malinaw na mayoriyang sumusuporta sa kahit anong desisyon sa ngayon dahil mas pinipili na marami na hintayin ang resulta ng paglilitis. Isinagawa ang nasabing survey noong July 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na mga rehistradong botante sa buong bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 4.9 ang Eastern Samar madaling araw ng Lunes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Naganap ang pagrinig alas sa alauna ng umaga at natukoy ang sentro nito sa 2 kilometers at timog kanluran ng Maydoloong Eastern Samar. Ayon sa seismologist ng pamahalaan, tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim ito ang 34 kilometers.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
0: Ito na ang inyong kabayb sa Sound Trip! 92.3 FMR!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Say You'll Never Go, version of Eric Santos, Ka-Vibes. And hello po sa inyo lahat. Happy, happy Monday everyone. Despite ng mga pag-ulan, dapat maging happy pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo at ito at nakakangiti pa rin. Kahit na alam niyo ang daming areas na mga lugar na binaha, mag-iingat po tayong lahat. How are you today? And welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung anumang usapin niyan, Ka-Vibes, Cathy G, all the way until 3 PM po tayo ulit. Magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes. Ano bang pinagkakaabalan mo ngayon? Nako, syempre, kahit papano, medyo humuhupa po yung tubig. But then, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan. And according din sa PAGASA, may mga mararanasan pa tayo mga pag-ulan dulot po ng Southwest Monsoon or yung pung habagat. Ayan. So, Ka-Vibes, eto. Naranasan mo na ba yung may nagustuhan kang isang tao pero bago mo pa masubukang lumapit, umatras ka na kagad. Nako, usaping torpe. Diba? Hindi daw dahil ayaw mo sa kanya, kundi dahil iniisip mo, baka hindi ako bagay sa kanya. Baka may itsura siya, baka mas successful, mas may pera, mas mataas ang pinag-aralan. At ikaw, simple lang. Kumakayod araw-araw para mabuhay or para matulungan ang pamilya, diba? Pero Ka-Vibes ha, totoo nga ba na kailangan mong maging mayaman? Kailangan mo maging edukado or successful bago mo masabing karapat dapat kang mahalin. Minsan kasi, 'di ba, may mga tao na hindi natin nakikita ang tunay na halaga kasi masyado tayong nakatingin doon sa sarili nating kakulangan. Samantalang sa mata ng ibang tao, pwede ang kabutihan, pwede ang sipag, katapatan at malasakit ang pinakamagandang katangian na meron ka. Parang ganito lang 'yan, Ka-Vibes eh. May isang taong tahimik lang na nagsisika para sa pamilya, hindi man nakapag-aral ng mataas pero ginagawa ang lahat para makapagtapos sa mga kapatid. Hindi man marangya ang buhay pero marunong magsakripisyo. Tapos isang araw, ba, diba, may dumating na tao hindi tumitingin sa laman ng bulsa o sa diploma. Sa halip, nakita niya ang kung sino talaga ang nasa likod ng simpleng buhay na yon. And pero papaano kung may ibang tao naman na may mas kaya, mas presentable, mas madaling tanggapin ng pamilya, yung mga ganun. Siyempre yun yung mga kalaban natin na parang ang hirap makipagsabayan, diba? Kanino ka lalapit? Sa taong kaya kang bigyan ng komportableng buhay o doon sa taong nakita ang halaga mo kahit wala kang maipagmamalaki? Mahirap, diba? Ang hirap talaga mamili. Kaya nako, Ka-Vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang kwento po na inyo po maririnig maya-maya lamang po dito sa Love Me Cathy G. Habang ikaw dyan, ay syempre napilitang pumasok. Oo, parang kumakamot ulo. Diba dapat work from home ako, diba? Okay lang yan. Sa mga nasa opisina po ngayon, despite na malakas sa pag-ulan, despite na mga baha, isinuong pa rin. Hello po sa inyong lahat. Smile ka na lang dyan, ganyan talaga, oo. And sa mga nanananghalian po ngayon, kamusta naman po ang paghigop? Oo, dahan-dahan, baka mapaso. Paghigop na mainit na sabaw dahil nga po maulan, ang sarap ng mga may sabaw na ulam, diba? Oo, and sa mga ka-vibes din po natin nasa kanila mga tindahan, nasa palengke, nasa ukay-ukay, ang mga kapatid at syempre mga ka-vibes po natin na nandyan din sa kanila mga tahanan at nasa mga lansangan. Nako, hello po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo. Ito po ang Love Me Cathy G. Samahan niyo po ako dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, pretty boy. Ayan, sa mga magagandang lalaki po dyan. Ako, pa-smile naman dyan, no? Oo, sa mga nagpapakyut dyan pero hindi pa rin napapansin. Ako, okay lang yan. Huwag ka magpakatorpe, mapapansin at mapapansin ka rin kapag pinakita mo yung totoo mong hangarin, no? Diba? Oo, ganun lang yan. Kasi kuminsan yung iba, bilis pang hinaan ng loob, eh, Kati G. Hindi ako pinapansin, eh. Ilang beses na ako nagpapakyut sa kanya. Huwag masyadong pakyut kasing gawin mo. Magpakyut ka rin, magpakita ka rin ng ibang paraan naman, hindi yung mga lumang diskarte. Wow. Naniligaw, Kati G. Yeah. Oh, diba? Ganun talaga dapat. Pero ito, ka-vibes ha. Sukatan ba ang estado o pinag-aralan pagdating sa pag-ibig? Kailangan ba matas pinag-aralan mo? Kailangan ba may doctorate ka? May master's degree ka para lang masabing, ay, bagay ka sa akin. Pwede kitang mahalin. Yung ganon. Sukatan ba yun? Ka-vibe. Sukatan din ba ang estado? Kailangan yayamanin. Kailangan maraming laman ng bulsa. Kailangan punong-puno. Kailangan magarang sasakyan. Yan po kasi kadalasan ng mga nagiging katanungan eh. At kadalasan din nagiging fear ng mga tao na wala pero totoo yung kanilang nararamdaman, yung busilak yung kanilang puso. Pero hindi nila magawa mahalin yung isang tao kasi nga yung takot na baka di ako bagay, Kathy G. Or baka isipin natin yung kasabayan ko eh mas malakas, mas magaling at mas mayaman kesa sa akin. Paano bang gagawin ko? Ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ni Sherwin na iyahatid ko po sa inyo. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 97.5 Jensen, 102.3 Baguio, spillover La Union. Kamusta po kayo dyan sa Baguio? Nako, ang mga strawberry na sayang. But then, eh, masisipag naman po ang mga tao dyan sa Baguio, kaya makakabawi din po. Ayan ha, spillover La Union. Ayan, nako, and 102.3 Bacolod. Ganon din sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, samahan niyo po ako dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

Sabi nga nila, hindi sapat yung sinasabi lang eh, di ba? Maganda rin yung nararamdaman. Kaya nga, kung gusto mo, you take a look inside my heart and you will see ka-vibes and you will see na nandito po ako sa inyo at iyahatid sa inyo ang mga paborito nyong tugtugin and of course, ang ating pong story na araw-araw nyo pong napapakinggan. Take a look inside my heart, ka-vibes. And eto, you will see na anumang mangyari ay nandito po ako para sa inyo. Sukatan ba, ka-vibes, ang estado o pinag-aralan pagdating sa pag-ibig? Diba kung minsan yan talaga ang isa sa mga, alam mo yon na standards na tinitignan natin kapag tayo po ay magmamahal, pag tayo po ay may gugustuhin, diba? Siyempre, lalo na sa panahon ngayon, sinasabi natin, Cathy G, kailangan ngayon hindi lang iisa. Kailangan niyo yung parehas na kayo na kaya niyong iangat yung inyong relasyon, hindi lang sa inyong pagmamahalan, kung hindi syempre financially din. But then, para sa isang nagmamahal, sa isang tao na buong-buong nagmamahal sa isang babae na pakiramdam niya ay hindi niya ka-level, saan kaya siya pwedeng humugot ng lakas para masabi niyang mahal niya ang isang tao? Ikaw ba, ka-vibes, saan ka ba humuhugot para masabi mo dun sa taong gusto mo na mahal mo siya? Nasabi mo na ba sa kanya na, be my lady? Abangan niyo po ang story ni Sherwin na babasahin ko na po in just a short while after this beautiful song from Martin Rivera. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy Tree.

0: This love letter is from Sherwin. Dear Kathy G, bago ang lahat ay nais ko munang bumati ng isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sherwin, I'm 32 years old. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya, Kathy. Kahit patatlo lang kaming magkakapatid, hindi pa rin naging madali ang lahat sa amin. Sa sobrang hirap nga ng buhay namin, ay hindi na ako nakapag-aral. Kaya naman, mas pinili ko na lang ang magtrabaho para makapag-aral ang aking mga kapatid. Ayoko kasing maranasan nila kung ano ang naranasan ko. Sa bahay ay tatlo lang kami ng pinsan kong si Heidi. Matagal na siyang nag-a-apply pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap sa trabaho. At ang kapatid kong cute pero sobrang kulit na si Tom. Kathy G, iba't ibang trabaho ang pinasok ko noon hanggang sa naging messenger ako sa isang kilalang kumpanya. Akala ko wala nang magbabago sa buhay ko hanggang sa nakilala ko si Jerma. Isang elementary teacher kung saan nag-aaral ang bunso kong kapatid na si Jericho. Love at first sight ang nangyari sa akin noon, Kathy. Si Jerma din kasi ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso. Kaya naman, ginawa ko ang lahat para lang mapansin niya.
1: Kuya Sherwin!
2: Uy, Tom! Anak ko naman, ang bigat mo na. Dapat hindi ka na sa akin nagpapakarga. Laki-laki mo na, grade 2 ka na kaya.
1: La, si Kuya, sabi mo baby pa rin ako eh.
2: Oo nga. Pero ang bigat mo na oh. Eh, kumusta yung school mo? Nag-aaral ka ba na mabuti?
1: Opo naman, Kuya. Isa lang kaya mali ko dun sa quiz namin. Sabi nga ni Teacher Jerma eh, ang galing kong araw eh.
2: Totoo, sinabi niya yon. Talino naman ang kapatid ko. Dinaig mo pa yung kuya mo ha. Eh, nga pala, nasan si ano, Teacher Jerma mo?
1: Nandun po sa loob. Bakit, Kuya? Uy, si Kuya, gusto makita si Teacher.
2: Huwag ka maingay, baka may makarinig sa atin. Ano ka ba?
1: Si Kuya, oh.
3: Oh, Sherwin, mabuti naman at ikaw yung sumundo dito kay Tom.
1: Ah, eh, kasi po, Teacher, eh, ang totoo niyan. Eh, gusto po kayong maki...
2: Ano kasi ang ibig niyang sabihin, ni Tom, day off ko kasi ngayon, Jerma. Kaya ako yung nagsundo sa kanya.
3: Okay.
2: Jerma, kumain ka na ba?
3: Naku, hindi pa nga eh. Baka bumili na lang ako dyan sa karinderya.
2: Uy, sakto. May dala kasi akong ano. Ito, pritong manok na padami kaya nagdala na din ako. Ito, ako nagluto niyan.
3: Talaga? Para sa akin to? Teka, marunong ka magluto?
2: Oo naman.
3: Nax naman. Salamat, Sherwin, ha. Nag-abala ka pa.
1: Wala po yun kay Kuya, Teacher Jerma. Basta po para sa inyo, eh. Gagawin niya ang...
2: Masyado ko talaga madanda na bata ka. Sabat ka ng sabat, ha. Cute-cute mo, ha. Ba't di ka lang kayo maglaro muna doon? Ayun, oh, dahing bata, oh. Maglaro ka muna doon.
1: Sige po, Kuya. Doon muna ako, ha.
3: Alam mo, natutuwa ako sa'yo.
2: Sa akin ba? Bakit naman?
3: Hindi kasi halata sa'yo na malambot ang puso mo sa kapatid mo.
2: Wala eh. Isa na lang kasi yung meron ako sa buhay ko ngayon. Kaya kahit sumakit yung katawan ko kakatrabaho, ayos lang yun. Basta ay mapag-aral ko siya.
3: Ang swerte sa'yo ng kapatid mo at sigurado ako maswerte din yung babaeng mamahalin mo pagdating ng araw. Ay, wala ka pang balak mag-asawa, Sherwin?
2: Wala pa eh. May crush-crush lang muna. Wala pa sa isip ko yung mag-aasawa. Baga, naka-focus muna ako na maayos yung buhay namin ng kapatid ko.
3: Okay. So, sino naman yung mga naging crush mo dati? I'm sure marami yan, oh.
2: Wala, nakakaya naman. Huwag na natin pag-usapan yun, Teacher Jerma.
3: Ay, oo nga pala. May meeting pala sa Friday. Ito'y letter. Basahin mo na lang, ha?
2: Sige. Salamat.
3: Tapos, pumirma ka na rin pala, isulat mo na yung pangalan mo. O, ito yung ballpen, no?
2: Hindi ba pwedeng si Tom na lang yung pumirma?
3: Bakit siya? Ikaw yung kuya niya.
2: Ano kasi, Ang totoo niyan, nakakahiyang sabihin eh.
3: Bakit? Ano yun?
2: Hindi kasi ako, hindi ako marunong magsulat tsaka magbasa eh.
3: Ay, ganun ba?
2: Pasensya ka na, nakakahiya tuloy.
3: Hindi ah, ano ka ba? Okay lang yun oh. Proud nga ako sa'yo kasi inamin mo eh. May tulad ng iba dyan na nagmamarunong lang. Sorry Sherwin ha, bakit nga pala hindi ka nag-aral?
2: Ang totoo niyan, sobrang hirap ng buhay namin noon. Walang pera. Tsaka kung mag-aaral pa ako noon, di mas lalo kaming nawalan ni Tom ng kakainin araw-araw. Kaya gustuin ko man, hindi talaga eh.
3: Sige, ganito na lang. Gusto mo ba ako na lang magturo sa'yo?
2: Ha? Naku, huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Alam ko namang sobrang busy mo eh.
3: Ano ka ba? Okay lang yun. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya sa akin. Willing akong tulungan ka.
2: Bakit naman?
3: Kasi masarap tulungan yung mga tao na willing matuto, katulad mo.
2: No, parang nakakaya naman yung ganun. Pero sa totoo lang, gusto ko rin naman eh.
3: Nandito ako para tulungan ka. Ano? Game?
2: Teka, sigurado ka ba talaga?
3: Oo naman! Hindi ka naman iba sa akin eh.
2: Salamat ah. Napakabait mo talaga.
0: Cathy G, sa totoo lang, nawawala ang lahat ng kasigaan ko kapag kasama ko si Jerma. Paano naman kasi hindi mahiya? Isa siyang magaling na teacher, tapos ako ni minsan sa buhay ko ay hindi ako nakatungtong ng eskwelahan. Kaya naman pinapakita ko kay Jerma na pursigido akong matutong magbasa at magsulat. Cathy G, hindi naman siya nabigo sa akin dahil nakita niyang pinag-iigihan kong matuto. Unti-unti kong natutunang magbasa at magsulat kahit na nabubulol ako at mali-mali minsan. Ang hindi lang niya alam, hindi lang ako ang tinuturuan ni Jerma, Cathy. Tinuturuan din niya ang puso ko na mahalin siya.
4: Dito ba nag-aaral yung kapatid mo, pare?
2: Oo, pre. Alam mo ba, matalino yung kapatid ko na yun.
4: Talaga ba? Buti, hindi sa'yo nagmana.
2: Sira ulo ka. Matalino din ako, no?
4: Ano ka ba? Biro lang. Alam ko namang matalino ka eh. Madiskarte pa at eto, pogi pa. Oh, bayong-baway ka, di ba?
2: Ewan ko sa'yo. Sige na, pupuntahan ko po yung kapatid ko tsaka si Teacher Jerma.
4: Yan ba yung crush mo na teacher na may crush din sa'yo, pare?
2: Uy, baliw ka. Inaan mo yung boses mo. Kami makarinig sa atin. Raulo ka. Hindi naman totoo yun.
4: Mauna na ako sa'yo, pare, ha?
2: Sige, pare. Ingat ka. Jerma?
3: Uy, Sherwin. Kamusta?
2: Ito, okay lang. Jerma, salamat pala sa pagtuturo mo sa akin.
3: Naku, wala yun, no? Masaya ako kapag nakakatulong ako sa iba. Lalo na sa mga alam kong kailangan ng tulong.
2: Kaya ba pagtuturo yung ginusto mong gawing trabaho?
3: Medyo. Saka mahilig talaga ako sa bata. Nakakagaan kasi sa pakiramdam kapag nakakapagturo ko sa bata. Kahit makulit.
2: Nakakaingit ka naman. Tapos, di ba, nakapag-aral ka. May magandang trabaho. Eto, samantalang ako, minsan hindi ako nakapag-aral dahil sa hirap nga ng buhay. Kaya eto, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko inipaparanas sa kapatid ko.
3: Talagang mahal na mahal mo yung kapatid mo, no?
2: Oo naman. Alam mo kasi, Jerma, si Tom na lang yung meron ako sa buhay ko. Kaya palagi ko kasing sinasabi sa kanya din na mahirap yung walang pinag-aralan. Hindi pinapansin at hindi mo makukuha yung gusto mo. Lalo na yung taong nagugustuhan mo.
3: So may minahal ka na noon na hindi mo nakuha, ganun?
2: Hindi naman. Hindi lang talaga ako makaporma. Palagi kasing naiisip ko na wala akong magandang kinabukasan na maibibigay sa kanya.
3: Talaga? Bakit naman? Wala naman yan sa estado ng buhay eh. Basta mabuti kang tao, makakahanap ka pa rin ng tao magmamahal sa'yo.
2: Bakit ikaw? O, okay lang ba sa'yo na yung lalaking manliligaw sa'yo, walang pinag-aralan tsaka hirap sa buhay?
3: O, siguro kung makikita ko naman sa kanya na nagsisikap siya para mabago yung takbo ng buhay niya, okay lang yun.
2: Ano yung tipo mo sa isang lalaki?
3: Syempre, mabait. Yung hindi magagawang saktan ako ng physical tsaka emosyonal. Seryoso sa relasyon, hindi yung parang nakikipaglaro lang.
2: Oh, okay lang sa'yo yung mga lalaking parang tulad ko?
3: Tulad mo? Oo naman, ano ka ba? Masyado mo yatang binababa yung sarili mo. Doon nga lang sa pagmamahal mo sa kapatid mo, okay na okay.
2: Iniisip ko lang kasi, alam mo na kung magpapakapraktika lang tayo, parang walang magkakagusto sa akin eh.
3: O sige, ganito. Kunwari lang Sherwin ha, sakaling may mahal ka na ngayon, anong gagawin mo para hindi kanya iwan?
2: Marami. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yung kahit kami na, araw-araw ko pa rin siyang liligawan. Tsaka babaguhin ko yung sarili ko para sa kanya.
3: Oo, tingnan mo na. Diyan pa lang, may pogi points ka na sa mga babae. Kaya huwag mong ibaba yung sarili mo.
2: Alam mo, yan yung gustong-gusto ko sa'yo, Jeremy. Yung kahit may kulang ako, feeling ko hanggang naglalaki ko sa'yo eh.
3: Alam mo, Sherwin, kapag mabuti ka, siguradong mapapadali yung paghahanap mo sa taong karapat-dapat para sa'yo. Ay nako, tama na nga yung bulahan dito. Sige na.
2: Jeremy, pwede ba kitang ma-invite kumain sa bahay mamayang gabi? Magluluto ako ng paborito mong adobo.
3: Oh, talaga? Sige pa. Hindi ako tatanggi dyan. Asok na ako ha. Bye.
2: Bye. Bakit ba kasi ang ganda at pait mo, Jerma? Hindi ko tuloy mapigil yung sarili ko magkagusto sa'yo.
0: Cathy G, ilang beses kong sinubukan na magtapat pero parati akong pinangungunahan ng kaba at takot. Na baka basted din ako ni Jerma. Dahil alam ko na imposibleng magustuhan niya din ako. Sino lang ba ako? Isang hamak na lalaki na hindi nakatungtong ng pag-aaral. Nang walang kayang ibigay sa kanya? Kung hindi pagmamahal lang. Makakayanan niya kaya akong mahalin. Cathy G, pag pinaramdam ko sa kanya ang totoong saloobin ko. Mahalin kaya ako ni Jerma kahit mahirap at wala akong aral.

Kathy G, habang tumatagal ay mas lalo kong minamahal si Jerma. Palagi akong naghahanap ng paraan para makita at makasama lang siya. Kinakantsawan na nga ako ni Tom dahil pagdating sa kanya, lumalambot ako. Pero sa iba daw, ang sungit ko. Kaya natatawa na lang talaga ako sa madaldal kong kapatid, Kathy. Sinubukan kong iwasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang gusto kong salubungin siya ng isang mahigpit na yakap.

0: Umakasigaw naman. Parang sinasakop na tayo ng alien na. Ano ba yun?
1: Kuya Sherwin, may trabaho na ako.
0: Talaga ba? Naku, mabuti naman kung ganun. Akala ko abang buhay ka nalang mag-a-apply ng mag-a-apply eh. Buti lang may tumanggap sa'yo. Konting-konting na lang talaga papauwi na kita sana sa inyo eh.
1: Si kuya talaga eh. Eh, naisip ko lang kasi yung sinabi mo sa akin na kailangan kong magtiyaga sa buhay kasi nakakapagod maging mahirap, di ba?
0: Hmm.
1: Nagpatulong ako doon sa bago kong barkada. Sa awa ng Diyos, natanggap nila ako bilang data encoder sa kumpanya nila.
0: Aba, swerte yan ha. Congrats sa idea.
1: Siyempre naman kuya, salamat sa mga payo mo ha. Idol talaga kita sa kasipakan.
0: Kita mo to ng bola pa eh.
1: Kaso kuya, maliit lang yung sweldo. Pero, huwag ka magkalala. Tutulong ako dito sa bahay.
0: Okay lang yan, ako ba? Ang mahalaga, yan, dalawa na tayong may trabaho ngayon. Ako nga, barga-barga lang sinasahod ko eh. Pero, dadaanin natin yan sa tiyaga.
1: Oo naman kuya, kaya natin yun. Makakaahon din tayo sa hirap.
2: Ano pong meron, Kuya Sherwin? Ate Heidi?
0: Kasi po, itong si Ate Heidi mo, may trabaho na.
2: Talaga po? Madadagdagan na po yung baon ko?
1: Baon agad ang iniisip mo? Wala man lang congratulations?
2: Congrats, Ate Heidi. ikaw po, Kuya. Ano pong balita? Kayo na po ba ni teacher?
1: Oo nga, Kuya. Kamusta na yung pasimpleng paliligaw mo dun sa teacher ni Tom?
0: Hindi ako naliligaw sa kanya. Tsaka hindi naman na mapapansin nun eh.
2: Alam niyo po, Kuya Sherwin, kapag nasa school ako palagi ka pong kinukumusta sa akin ni teacher.
1: Oh, tingnan mo na kuya. Sabi sa'yo eh, crush ka din nun eh.
0: Halika nga dito, baliw ka. Ano yun?

0: Oh, Sherwin, ikaw pala yan. Pasok ka muna.
1: Ah, salamat.
0: Bakit ka napadalaw?
1: Ah, may gusto sana kasi akong... sino siya?
2: Rico, pare. Manliligo ni Jerma.
1: Ah...
2: Ikaw, anong pangalan mo?
1: Sherwin, kaibigan ni Jerma.
0: Isa yung kapatid niya sa mga tinuruan ko sa school. Upo ka muna, Sherwin. Baka kanino yung dala mo?
1: Ito, para sa'yo, pinapabigay ni Sophia.
0: Naku, salamat. Ang sweet talaga na kapatid mo. O siya, maiwan ko muna kayo dito ha. Kukuha lang ako ng merienda.
2: Anong pinagkakaabala mo sa buhay, Sherwin?
1: Ako, messenger ako sa isang kumpanya. Tapos nag-sideline din ako bilang tobero minsan.
2: Good.
1: Ikaw?
2: Ako? Well, isa akong marketing manager sa isang private company. Graduate kasi ako ng business. Tapos, agad natanggap. Galing kasi ako sa isang kilalang school. Tsaka, maganda rin naman yung performance ko.
1: Ganun. Mayaman ka pala.
2: Hindi naman masyado. Pero marami kaming business dito. Kaya lagi akong busy. Nagpaparami ng pera.
1: Napakayabang naman nito. Ang sarap sipain palabas ng bahay.
2: Ano yun?
1: Hindi, ang sabi ko, pagbutihin niya yung panliligaw mo kay Jerma.
2: Kala ko. Ikaw ba? Nililigawan mo ba siya?
1: Hindi naman ako bagay sa kanya eh.
2: Mabuti naman kung ganun.
3: Kathy G., nang makita ko si Rico at Jerma na magkasama, hindi ko maiwasan ng magselos at manliit. Sa mamahaling sasakyan at porma pa lang, talong-talo na ako. Mas bagay kasi sila sa isa't isa. Mas kaya niyang buhayin at alagaan si Jerma. Alam ko naman kasi na mas lamang na lamang siya kesa sa akin. Sa lahat ng aspeto, Kathy G.

0: Grabe, nakakapagod mag-type ng mag-type sa keyboard mula umaga hanggang gabi. Ay, mayunan pa kaya? Kuya! Uy, kuya!
1: Ano yun?
0: Nagtatanong ako kung may ulam pa. Kanina pang nagrarambulan yung mga laman loob ko sa tiyan.
1: Meron dyan. Kumain ka na.
0: Ha? Himala! Nagbabasa ka ng libro? Anong meron?
1: Siyempre, para matuto. Mag-aaral ako na mag-isa, kaya ko naman eh. Tsaka may mga libro ka naman dyan, di ba? Pag-aaralan ko na lang din. Gusto ko lang kasing pakitaan yung mayabang na lalaki na yun eh.
0: Sino?
1: E di sino pa yung mayabang na Rico? Yung manliligaw ni Jerma? Parang siya yung may-ari ng Pilipinas kung makaasta eh. Sobrang yabang, nakakaasar.
0: Bakit hindi mo kasi binigyan ng isa, kuya? Tingnan ko lang kung hindi yun magtino, mawawala yung yabang nun.
1: Hindi ko gagawin yun, nakakaya ka, Jerma. Baka magalit pa sa akin yung pag ginawa ko yun eh. Baka hindi niya na ako pansinin.
0: Kuya Sherwin, ano ba? Nasa'yo na ang lahat. Tingnan mo. Wapo, macho, mabait, responsable. At ano?
1: Ano? Hindi mo masundan, no? Wala sa akin yung matalino tsaka yung edukado kasi hindi naman talaga, di ba?
0: Grabe ka naman. Pero kung realidad naman ang pagbabasihan natin, medyo tagilid ka nga, kuya. Pero pagkagawa natin yan ang paraan, Kuya Sherwin.
1: Paano naman?
0: Umamin ka na.
1: Teka, bakit ako amin?
0: Ang torpe-torpe mo talaga, kuya. Ang siga-siga mong tingnan, pero pagdating sa isang babae, nangangatog yung tubod mo?
1: Bakit nga kasi ako aamin? Wala naman akong may pagmamalaki, di ba?
0: Bakit? Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung totoo ka sa kanya, na malinis yung attention mo, na mahal mo siya. Yun lang.
1: Nakas. Iba ka din, no? Kala mo talaga may naliligaw rin sa'yo, no?
0: Siyempre, meron naman, kuya. Hindi ko lang pinapansin. Ang nakikita kong laban mo ay yung pagiging simple mo. At saan mo malalaman kung talagang pasok ka sa taste ni Ate Jerma?
1: O nga, no? May punto ka dun, ah. Salamat, Insan, ah. Alam mo, matinuka din palang kausap, no? Kahit medyo pangit ka, no?
0: Ang kapal ng mukha, ah.

0: mo nga pala ako dinala dito.
1: Wala lang. Masarap din naman kasi yung pumunta sa tahimik na lugar gaya nito, di ba? Yung tayong dalawa lang.
0: Sa bagay. Ay, so, kamusta ka naman? Pasensya ka na kung hindi na kita natuturuan, ha? Busy lang talaga ako sa trabaho, eh.
1: Wala yun. Kahit di mo naman ako tinuturuan, eh. Nag-aaral pa rin naman ako kahit mag-isa, eh.
0: Hmm? Talaga? Ayos yun, ha? At least, nakikitaan kita ng tiyaga na gusto mo talagang matuto.
1: Dahil yun sa'yo, Jerma. Ikaw kasi yung inspiration ko, eh.
0: Well, thank you. Nakakatuwa naman kasi nagiging good influence pala ako sa'yo.
1: Ang galing mo kasi magturo, eh. Hindi nga lang sa mga lessons mo ako tinuruan, eh. Pati kung paano magmahal ng tunay.
0: Sherwin?
1: Jerma, huwag sana magagalit, ha. Ang bigat na kasi ng loob ko, eh. Tsaka ito na siguro yung tamang oras para magsabi na...
0: Na ano?
1: Tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Jerma, mahal na kita, eh. Patawarin mo ako kung hindi ko napigilang mahalin ka, ha. Huwag kang magagalit sa'kin.
0: Sino pang nagsabi sa'yo na magagalit ako? Mas hindi ko magugustuhan kung hindi mo sinabi sa'kin to.
1: Naglakas loob na nga lang akong magtapat sa'yo ngayon, eh. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako, eh. Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging sagot mo kung... Kung hihingi ako sa'yo ng pagkakataon para manligaw.
0: Pwede, Sherwin. Lahat naman tayo deserve bigyan ng pagkakataon. So, sige, pumapayag akong manligaw ka. Patunayan mo sa'kin kung bakit ikaw yung dapat kong piliin sa huli.
1: Huwag kang mag-alala, Jerma. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Ipaparamdam at ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal.
2: Kathy G., hindi ko man kayang pantayan si Rico sa mga material na bagay. Nakipagkompetensya naman ako pagdating sa pagiging mabuting tao. Isang mabait at masugid na manliligaw. Araw-araw kong dinadalaw si Jerma sa eskwelahan at dinadalhan ng kung ano-ano. Mas pinatunayan ko sa kanya na mas kaya ko siyang mahalin kesa kay Rico. Kathy G., sa maniwala kayo at sa hindi, ako ang pinili ni Jerma. Para akong nakalutang sa hangin nung sinagot niya ako, Kathy. Totoo pala na hindi batayan ang estado o profesyon mo kapag nagmahal ka talaga. Kathy G., walang kasing sarap sa pakiramdam. Maraming salamat po sa pagpasa ng aking sulat. At sa inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po at sa naway, pagpalain kayo ng puong may kapal. More power to your station, especially to your program. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal. Again, thank you sa inyong lahat, Kathy G. Sherwin.

Napakasarap magmahal. Yung pinaghirapan mo, yung minamahal mo, yung pinakita mo sa kanya ang lahat-lahat para mahalin ka niya. Pero alam nyo, ka-vibes ha, hindi natin kailangang magpanggap para gustuhin tayo ng isang tao. Minsan, sapat na yung pagiging totoo ng saloobin ng puso mo eh, para masabi mo sa kanyang mahal mo siya. Katulad na lamang po ng ating story na binasa today, ang story po ni Sherwin. Si Sherwin na walang aral, si Sherwin na torpe at nahihiya dahil sa kahirapan, hindi niya na nagawa mag-aral. Pero hindi dahil doon eh natapos ang lahat sa kanya. Hindi dahil hindi siya nakapag-aral, isinarado niya na ang puso niya para magmahal. Dahil isang teacher sa katayuan ni Jerma ang nagpatibok ng kanyang puso na nagpakita na hindi porket mahirap ka, hindi porket wala kang pinag-aralan, ay wala ka ng karapatang magmahal. Ayan, alam nyo kasi, sabi nga eh, di ba, hindi naman sukatan yung taas ng pinag-aralan mo para lang masabing sapat ka para sa isang tao eh. Hindi naman porket mataas ang narating mo sa buhay ay ikaw lang ang nararapat na magmahal. Lahat tayo ay may karapatang magmahal, ka-vibes. Anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang estado ng pinag-aralan mo, mayroon at meron kang karapatang magmahal. Minsan, yung kabutiang loob, yung kababaang loob ang magsasalita sa buo mong pagkatao para masabing gustuhin ka. Diba? Katulad nitong si Sherwin na ang pinanglaban niya, yung kanyang saloobin, yung pagiging totoong tao niya. Na kuminsan, yun ang nagwawagi, di ba? Hindi yung kayabangan, hindi yung kung anong meron ka sa material na bagay, kung hindi kung ano yung meron dyan sa puso mo. Yun ang tunay na nagwawagi pagdating sa pagmamahal, ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo? Ikaw ba, nangyari na rin ba sa'yo yan na nagmahal ka ng isang tao na pakiramdam mo ay hindi kabagay? Pero hindi mo sinukuan, patuloy kang nagmahal. 0927-384-8639, yan po ang aming text line or pwede po sa aming FB page, 92.3 FMR. Sa mga hindi po nakarinig, pwede nyo pong balikan ang story natin through FB Live or sa aking pong FB page, DJ Cathy G. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam na nahanap mo na yung taong para sa'yo, diba? Yung masasabi mong, inanap ko sa lahat, pero nandyan ka lang pala. At ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Ikaw ang nagpatibok ng puso ko. Malungkot ako, but until I found you, nagbago ang lahat. Tayuhan po natin si Sherwin, ka-vibes.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. At ang kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Sukatan ba ang estado o pinag-aralan pagdating sa pag-ibig, ka-vibes? Yan po ang ating katanungan ng ating story for today na binasa nga po kanina ay ang storya po ni Sherwin. Si Sherwin na nahihiya dahil nga po, dahil sa kahirapan ng buhay, walang aral pero nagmamahal. Yung taong na nagustuhan niya ay pilit niyang ipinakita ang pagmamahal dito, hindi dito sa material na bagay, kung hindi dun sa kung anong meron siya sa puso niya. Alam niyo po ba, ka-vibes, according to American Psychological Association, ang sinasabi nila, ang insecurity pwede maka-apekto sa paraan ng pagmamahal. Kapag mababa yung tingin mo or tingin ng isang tao dun sa sarili niya, pwede siyang matakot kasi, di ba? Na hindi siya enough para sa taong mahal niya. And makikita ito kay Sherwin nang isipin niyang mas bagay si Jerma kay Rico. Eto naman si Rico, talaga naman ang bongga ng kayabangan eh. Oo, and hindi laging objective ang self-image natin. Minsan mas mababa yung tingin natin sa sarili kesa sa tingin ng ibang tao sa atin. Sa kwento nga eh, paulit-ulit na pinapaalala ni Jerma kay Sherwin na hindi niya kailangang maliitin ang sarili niya. Diba? Hindi natin kailangang maliitin yung sarili natin, ka-vibes. It's just dahil lang wala tayong pinag-aralan. Ganun lang yun. And alam niyo po ba na yung encouragement mula sa ibang tao, pwedeng magpalakas ng motivation yan, diba? Yung simple nga lang na pagsabi sa'yo na kaya mo yan, yung simple nga lang na nandito ako na pagsabi sa'yo, yung simpleng pagsabi lang sa'yo na kahit nga actually hindi sinasabi, napaparamdam sa'yo eh, diba? Nakaka-motivate na yun eh. Dan yung wala talagang motivation at all. Kapag may taong naniniwala sa kakayahan natin, mas nagiging motivated tayong subukan yung mga bagay na dati nating kinakatakutan. Ito yung makikita sa pagtulong ni Jerma kay Sherwin na matutong magbasa at magsulat, di ba? Doon sa kanya parang pinaramdam nitong si Jerma na hindi porket wala kang aral ay hindi ka na pwedeng magmahal. Pwedeng-pwede. Pwede ka tang turuan. Oh. Ang taray. And yung fear of rejection, isang malaking reason kung bakit hindi umaamin ng ibang tao eh. Hindi lang kaba o rejection, pwedeng mag-trigger yung embarrassment, yung anxiety at negative thoughts tungkol sa sariling worth natin. Kaya kahit mahal ni Sherwin si Jerma, matagal siyang natakot umamin. Diba kung minsan meron na tayong gustong-gusto na nating sabihin sa isang tao kung ano yung nararamdaman natin pero hesitant tayo kasi tinitimbang din natin kung ano yung pwedeng maging reaction ng tao towards us. Katulad na lang, sabi ni Engineer Tadeus from text line, Cathy G, matatawag na langit at lupa ang pagitan ng isang matalinhagang idioma na napalaki at malalim ang pagkakaiba. Wow, napakalalim nito, engineer ha. Hindi sapat ang emosyon lamang, may determination at sacrifice na mas matimbang at busilak na puso kumpara sa yaman o titulo. Ang taong mula sa lupa ay may dignidad na may respeto sa antas ng langit. Dapat lakipan din ng pananalig na susulat, anak, kung nasaan ang iyong kahinaan na roon ang aking kalakasan. Harapin mo ang hamon ng mundo, kasama mo ako ang Diyos. Laban lang. Amen again to that, Engineer Tadeus Conti. Sabi ni Miss Girly, this one is coming from Facebook Live. So nice yung love story, dear Cathy G. Congrats sa ating sender dahil hindi siya sumuko. Sana marami pang ganyan. Keep safe po. Kayo din, Miss Girly Bakale. And Coach Everyday, hello to you. Sabi niya, ganda ng kwento ni Sherwin, nakaka-inspired. Hindi talaga sukatan ng estado ang panlabas anyo ng isang tao pagdating sa pag-ibig. Mas maganda kapag nagmahal ka talaga, mas mahal mo yung buong pagkatao, hindi lang yung panlabas. Correct. Sabi nga, kapag mahal, ipaglaban mo eh, diba? Thank you, Coach. Carmen Espartero, ang ganda ng kwento ni Sherwin, nakaka-inspired kasi nagpakatotoo siya sa taong mahal niya. Hindi hadlang kung may natapos ka man or wala. Ang importante, tanggap nyo ang isa't isa. Yun ang pinaka-importante sa relasyon. Nagmamahal halan kayo hanggang dulo. Correct. Oo. Diyan po, pag-ibig, walang pinipilit, hindi nasusukat. Pag tinamaan ka ni Cupido, minsan pag nandyan na, hindi mo naman masasabi. Hindi yun sa huli mo makikita ay hindi pala siya. Kung kailan kayo na kaya, aayusin na lang kasi love is blind. Okay. Thank you, John Paul. Angel Pineda Ocampo, hello to you. And listening here from Batasan Hills, Quezon City. Hello sa lahat ng FMR squad. Thank you so much for tuning in. Claudio Gascon, Cathy G, nakikinig kami kahit maulan dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Hello po sa inyo dyan. Kamusta po kayo dyan sa Ilocos Sur? Ayan, ha? Mag-iingat po, ha? Huwag lalabas-labas. Mag-ingat po sa mga sakit na pwedeng makuha sa tubig, baha, and of course, sa mga pag-ulan. Joel Caliboso also from Nueva Vizcaya. Ang lalayo nyo, ha? Thank you so much sa inyo pong pakikinig. Nakakatuwa naman po. Star Razor, Ka-Vibes, ito naman po from Prenza Lian, Batangas. Ayan, shoutout po, Edel, Nami, Kea, Nami, Dori, Rizal, Lubrino, Violeta, Basilan, and Alvero, Feli, Villaflor, and Konsihal Napol Johnson Abeliera. Ayan, Abeliera. Thank you. Tropang giling-giling. Wow, mga gumigiling ito. Star Razor, thank you. Carl Brillantes, Cebuana, Luwilier, Cathy G, West Bicutan, One Branch, buong area 113, lalo na kay Ma'am May Pereña at Sir or Ma'am Chris Sobreo. And napakabait na si Ma'am France Mariano. Thank you so much for listening, for tuning in. At sa mga nagbigay pa po ng reaksyon, Miss Alteza, William, and standby, Ka-Vibes, smile ka naman dyan. Ito po ang Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:26 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig! Fun, solid kaban.
6: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet.
2: Love me.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Mind Over Matters of the Heart. And siyempre, Ka-Vibes, ito na pong final hour na programang Love Me Cathy G, sukatan ba ang estado o pinag-aralan pagdating sa pag-ibig? Kasi nga po, ang ating pong story na binasa po kanina, ayan lang yan, just to give you a wrap-up lang dun sa story, si Sherwin ay isa pong no read, no write. Mahirap ang buhay, inalaan na lang niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang ang bago kesa siya ang mag-aral. Ayun. And may nagusto siyang babae. Nahiya siya at first dahil nga wala siyang pinag-aralan, isang guru pa naman ang kanyang nagustuhan, pero hindi yung naging hadlang para hindi niya mapakita yung kanyang pagmamahal. Mas pinili pa po siya nitong gurong si Jerma kaysa dun sa manliligaw niya na nakakaangat sa buhay, diba? Kuminsan, hindi niyo talaga masasabi kung sino yung nakalaan para sa'yo eh. And alam niyo yung pagkakaroon ng malinaw na goal, nakakatulong yan sa persistence ha. Kapag may personal kang na dahilan ang isang tao para magbago, mas nagiging meaningful ang effort. Para kay Sherwin, hindi lang pag-ibig, kay Jerma ang motivation niya. Gusto rin niyang matuto at magkaroon ng mas magandang buhay. Diba? Kaya nga nagpumilit siyang matutong mag-aral. At kapag mahalaga sa atin ang isang tao, mas nagiging sensitive tayo sa possible threats sa relationship. Pwedeng magpakita bilang jealousy, pero nung makita ni Sherwin si Rico na kasama ni Jerma, nagsimula siyang magkumpara at nakakaramdam ng dehado siya. Pero hindi natapos doon, diba? Kaya nako, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Sherwin. Sabi nga ni Miss Altese, Sherwin, huwag siyang mawala ng pag-asa. Pakita lang niya na tapat siya, totoo. Hindi sukatan ng pinag-aralan sa taong tapat kung magmahal. May mabuting puso at tunay kung magmahal sa iba. Ayan. Thank you, Miss Altesa. And lahat naman tayo may pag-asa sa pag-ibig, sabi ni William Martel. Correct. Maraming salamat po ha sa inyo pong efforts, sa inyo pong mga reaksyon at payo for Sherwin. Alam niyo, sabi ko nga kanina hindi sukatan ng yaman or pinag-aralan para lang mahalin ka. Minsan ang pagiging totoo ang siyang mas minamahal ka, Vibes eh. And for you, Sherwin, saludo ako sa iyo dahil hindi man naging madali ang buhay mo at kinailangan mong isang tabi yung sarili mong pag-aaral para maitaguyod ang mga kapatid mo. Alam mo, ang tunay na halaga naman kasi ng isang tao, hindi na susukat sa pera, sa diploma, or dun sa kung anong estado mo sa buhay eh. Kung hindi yung character mo, yung pagsisipag mo, at yung malasakit na meron ka para sa pamilya mo, na nakita sa'yo ni Jerma, yung pagiging totoong ikaw. Diba? And you know what? The right love doesn't ask you to become someone else. It gives you the courage to be fully yourself. Thank you for sharing your story with us, Sherwin. At dun sa mga gusto po mag-share ng story nila, email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com, or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, again for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Lunes, kahit na po maulan, ay nandyan po kayo at nakatutok at nakikinig po sa aking programa. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Of course, makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-Vibes, dyan ka lang. Hanggang until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes. Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking makakarating ang tulong sa lahat ng residenteng apektado ng Tropical Storm Luis, Typhoon Maymay at Habagat kasunod ng naitalang 12 nasawi mula sa pinagsamang epekto ng mga sama ng panahon. Sa isinagawang situation briefing sa palasyo, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalakas ng relief operations lalo na sa mga liblib na lugar at sa mga residenteng nakabalik na mula sa evacuation centers. Ayon sa mga otoridad, mahigit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi na sa iba't ibang rehiyon. Libo-libong tauhan kasama na ang mga air at naval assets ang na-deploy o nakabantay para sa posibleng rescue operations. Ipinagpapatuloy rin ng pamahalaan ang mga hakbang sa flood control tulad ng drainage at pumping operations habang hinihikayat ang publiko na makiisa sa tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan na mas malaking pagbaha.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, patuloy ang pagpapakawalan ng tubig sa dalawang pangunahing dam sa Benguet dahil sa malakas na ulan na pinalalakas ng habagat na nakaapekto sa Luzon. Alas 8 ng umaga ngayong Lunes, August 10, 7 spillway gates ng Ambuklao Dam ang nagbukas at nagpakawalan ng 467.43 cubic meters ng tubig naman kada segundo na nagdulot ng pagtaas ng tubig na malapit sa normal high water level na 752 meters. Sa Binga Dam naman, nananatiling bukas ang lahat ng 6 na gate sa 4 na metro at nagpakawala ng 522.56 cubic meters ng tubig kada segundo. Umabot naman sa 574.44 meters ang antas ng tubig nito, malapit na sa normal high water level na 575 meters. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente at mga local na disaster councils na magsagawa ng kaukulang hakbang dahil sa posibleng epekto ng patuloy na pagpapakawala ng tubig sa mga dam.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa ating panghuling balita, isinama ng pamahalaan sa mga prioridad ng panukalang batas ang mga panukalang naglalayong limitahan ang paggamit ng social media ng mga bata at ang pagbuo ng 25 years development plan para sa Sierra Madre Mountain Range. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, inaprubahan ang mga ito sa huling pulong ng LEDAC upang maprotektahan ang mga bata at kapaligiran habang isinusulong ang pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Layunin ang panukalang batas sa social media na palakasin ang age verification, parental controls at pananagutan ng mga platform upang maprotektahan ang mga bata sa mga peligro online. Samantala, target ng panukala para sa Sierra Madre ang mas pinalakas na pangangalaga sa kalikasan at sustainable na mga kabuhayan at umaabot na sa 6 na po mga prioridad na panukala at 27 na ang naaprubahan naman sa Kamara.
2: FMR Newsbreak.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tugtog.

0: naka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: Oh, umiyak ka na naman.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kung vibes, trivia muna. Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet! Magandang afternoon mga ka-vibes! 3:20 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Ang taray, di ba? Ang sarap umoutfit kapag gantong maulan. Pero hindi rin masarap kapag ka masastranded ka dahil may mga kalsada, may mga daanan na mataas na ang tubig. But in all fairness, ako po speaking on my behalf, ganun pa, di ba? Hindi kasi syempre, di ba, baka sabihin nila, saka dumaan, bakit may baha pa sa inyo? Hindi, in fairness naman, sa may Metro Manila, taray ha, yung Espanya, hindi binaha. Diba, totoo, walang baha sa Espanya ngayon kasi hindi, in all fairness naman, bago itong tag-ulan, parang sunod-sunod yung pagbubungkal sa mga kalsada, parang inayos naman talaga. So, salute po, syempre, kapag tayo ay nakakaramdam ng kaginhawaan na deserve naman talaga natin na mga kababayan, mga ka-vibes. Kailangan natin yung bigyan ng ano, ng papuri din naman. Kasi di ba, parang hindi puro negative ng negative na parang, ganito sa amin, ganyan. Nakikita din dapat natin yung mga efforts na ginagawa. Yun lang sana, wag po mga substandard, ha? Oo, di ba? Pero in fairness, kasi living in Espanya for the longest time, konting ulan lang talaga as in, bawat yung pinaka-main highway dun sa UST, papunta sa street, papuntang Maceda and everything, na-experience ko na po yung talagang mataas yung tubig.
1: Ang lupet!
0: Totong ang lupet talaga na-experience ko. In fairness, buti nilang mataas yung sasakyan ko. Oo, kasi syempre at least nakakaya na lumusong. Pero yung paano yung mga mabababa, yung mga motor, ganyan. Ngayon, oo, diba, taray nung tuloy-tuloy yung ambon, yung ulan, lakas ng hangin. Pero in fairness, sa Espanya po, ay hindi tumaas yung tubig sa mga dinaanan ko. Kaya hindi ko na-experience yung mga baha-baha, ganyan. Pero nalulungkot ako sa mga kababayan ko dyan sa Cavite. Kasi sinisend ng nanay ko sa Kawit, diba, sa Kawit, Cavite, sobrang lala po nung baha. As in, tsaka sobrang lakas daw talaga pag, actually, hindi naman todo yung lakas. Parang alaundo yung atake, di ba? Yung ano, yung tuloy-tuloy lang yung ulan, malakas yung hangin. Tapos patuhod na, di ba? Meron ding area na parang lagpas tuhod talaga. Na nakita ko, binubuhat na yung mga hindi nakakalakad, yung mga may PWD, yung mga senior, tapos yung mga bata, binubuhat. Ayan, oo, di ba? At isa pa ha, good job din sa Marikina. Tama ba yung mga nakikita ko mga post? Na dahil maayos yung pagkakagawa ng kanilang flood control, parang hindi ganun ka ano, hindi natakot yung mga residente sa pag-apaw kahit nasa alert level 2 na. Eh, bongga pa rin, hindi talaga umaangat ang tubig sa mga kabahayan, kakalsadahan. So, congratulations. So, oo. O, diba, sa iba, ano, sabi nila, ay, taray, sa inyo, nag-enjoy kayo mag-outfit, masusot nyo yung mga jacket nyo, yung mga sweatshirt nyo. Pero may mga kababayan tayo na lubog, kaya prayers para sa mga kababayan. Kaya ako natatawa, hindi po dahil sa ba, kasi may napanood akong video, yung ano, yung pinost ng friend ko na parang nasa hagdanan siya, tapos isasakay siya dun sa parang malaking timba, ba yun, o malaking balde. Yung sasakay dapat siya ng ganon. Yung peso niya, yung parang pang salbabida yung effect, ganyan. Abi syempre, di ba dahil sa eksena na sasakay siya para maiwas sa tubig baha, ang ending tumalukbong, wagsak umikot. So ang ending, imbis na ligtas siya, na hindi siya binaha, talagang parang nag-swimming talaga siya, oo. Alam mo, in fairness, no? Ang mga Pilipino talaga, kahit na ganun na yung level, yung todo na yung baha talaga, nagagawa pa rin nating maggawa ng mga contents. And eksena yung mga nangyayari sa atin at tinatawanan na lang po natin. Pero paalala, hindi dapat laging tawa-tawa lang, ha? Kailangan matuto tayong pumili. Sino yung iboboto natin sa susunod na halalan? Diyos ko, baka may puro tawa-tawa na lang tas ang ending. O, diba? Gusto natin ng pagbabago. Gusto natin ng change. Gusto natin na iba naman. Makaranas naman tayo ng hindi bare minimum. Diba? Bumoto tayo ng tama. Ganon. O, syempre, kasama nyo na po nag-isang beshi ng bayan on a Monday. Ako po si DJ Jaiho. DJ Jaiho na niniwala sa kasabihan na minsan ang pag-ibig parang siopaw. Akala mo special? Yun pala, bola-bola lang. Ay, gano'n. Tari, di ba, inaabangan nyo na lagi yung mga kasabihan ko, no? O, totoo naman. Akala mo ikaw lang. Pero meron pa palang iba. May kilala ko eh. Yung hindi makahanap, hindi makontento. Konting ulan, konting lamig. Swipe left, swipe right na agad-agad. Mali! O, syempre, dahil ito bang Home of the Stars, meron tayong mga kasama. From VMX. Ayan. Tari, parang mas lalo siyang sumexy ngayon, ha? Baka sa outfit lang, no? I-welcome po natin ang ating unang bisita. Ay, hindi. Actually, siya lang ang bisita natin. Na-cancel yung isa natin bisita kasi nga baha daw sa kanila. Ayan, oo, diba? I-welcome na natin dito sa programa Live na Live. Syempre, nandito na kasama natin for the second time around. Si Queenie. Ayan. Hello, Queenie.
1: Hello.
0: Hi, Queenie. O yan, o kamusta taga sana si Queenie naman? Hindi ka naman binaha.
1: Actually, kakauwi ko ng galing Cavite.
0: Ayan, taga Cavite na pala si Queenie. Saan sa Cavite?
1: Sa 13.
0: Sa 13? O, hindi kayo binaha?
1: Hindi naman. Sa bandang Bacoor lang.
0: Merong baha sa bandang Bacoor. Sobra. O yan, si Queenie de Mesa, hindi niya po first time dito. Nakasama na po natin siya before. Pero ngayon, syempre, ipapromote niya ang kanyang pelikula na pinamagatang Ang Muling Pagbuka Ka. O, diba? Ganon. Antare, diba? Pang ilang pelikula mo na to, te?
1: 7?
0: 7th movie mo na to? Mm. Pero ikaw talaga, taga Cavite ka talaga?
1: Hindi. Lumipat lang kami doon noong 2020.
0: Oh, batiin mo yung mga taga Cavite.
1: Shoutout sa mga taga Cavite dyan.
0: Yes! Etivac represents. Diba, bongga? Actually, sa totoo lang, pag walang traffic, mabilis lang yung biyahe. Mm. Oh, pero na-traffic ka ba?
1: Naka-move it kasi ako eh.
0: Ah, talaga? Buti hindi umulan.
1: Hindi.
0: Tumigil na. Mm. Tapos dire-diretso na hanggang dito, from 13?
1: Mm.
0: Talaga? Ang taro naman ng ate ko, rider. Yes, in fairness. Oo, diba? Pero Queenie, syempre, no? ano yung unang pelikulang ginawa mo?
1: Habal.
0: Ay, yan, saktong-sakto, diba? Oo. Saktong-sakto sa yung eksena for today's video. Na hindi ka inulan dahil sanay na sanay ka bilang ikaw ay unang bumida sa pelikulang Habal. Ngayon naman, ang pelikulang gagawin mo ay Ang Muling Pagbuka Ka. Yes. Oo, kailan ba ang huling pagbuka ka? Diyos ko, Lord. Oo. Ano ba ito? Ano may pagbuka ka ng mga paa? Ano ba? O ng bulaklak, di ba? Kasi may ganyan. Bubuka ang bulaklak. Oo.
1: Ano to eh? Compilation to ng mga movie ng Viva Hot Babe.
0: Ah, kasi nga sa Viva Hot Babe, sinong kumanta ng Bubuka ang bulaklak, pasara yes. Ang bulaklak, papasok ang Reyna, sasayaw ng cha-cha, unti ayaw, ganon. So, compilation of movies ng Viva Hot Babes na ni-remake ninyo.
1: Ano, hosting. Hinost namin yung mga nila, movie nila.
0: Talaga? Paano? Paano yung gantong eksena?
1: Ano ba? Wala, mag-aano ka lang.
0: Parang yung mga dati nilang pelikula, pinapalbas ulit.
1: Hmm.
0: Tapos, parang yung host yung kunyari, pag-uusap, parang vodcast,
1: yes,
0: ganyan.
1: Ganun.
0: Talaga? Nagpa-sexy rin kayo dito.
1: Nagpa-sexy din.
0: Paano napapasok yung pagpa-sexy habang nag-host?
1: Pag binabanggit namin, habang binabanggit namin yung mga line, parang gumagalang-galang kami.
0: Ayun talay. Paano yung tagang gumigiling-giling kayo, ganyan? Oo.
1: Yes.
0: Sinong kasama mo dito?
1: Si Sara Laksamana.
0: O, dalawa kayo, nag-uusap, ganyan. Ano-ano yung mga pelikula na inintro nyo dito?
1: Madami. First Time, Hibla.
0: Hibla, Rica Perelejo, tsaka Maui Taylor.
1: Tapos Sex Games.
0: Ayan, taray, oo.
1: Mas madami pa, hindi ko lang matandaan yung iba.
0: Marami. Tapos may mga eksa-eksa na rin kayo, hindi lang basta giling-giling, ganyan.
1: Meron din yung na pumapatong kaya ti Sara, ganun.
0: Ah, parang dinidemo-demo nyo rin.
1: Ganun.
0: Ang taray, oo, diba? Hindi naman nagugulat yung mga kamag-anak mo pag napapanood ka na may mga eksena kang ginagawang sexy, ganyan.
1: Siguro nung una.
0: Ngayon?
1: Ngayon, sanay na sila.
0: Sanay na sila, parang, ay nako, okay lang yan. At least may project, ganun.
1: Yes.
0: Oo. Paano ka nga ulit napasok sa VMX?
1: Yung dating ano assistant ni Mami, Mami Jojo.
0: Oo.
1: Nag-reach out sa akin.
0: Talaga? Mm-hmm. Minessage ka? Mm-hmm. Ganon. Saan ka nakita?
1: Facebook.
0: Facebook. Mm-hmm. Sa Facebook mo, sexy yung mga ginagawa mong mga post.
1: Hindi masyado.
0: Talaga? Mm-hmm. Sa tingin mo, ba't nagkaroon ng interest na, oh, halik ka dito, pwede ka bang mag-VMX, ganyan, pwede ka bang umacting, pero gagawin mo mga wild and sexy.
1: Hindi ko alam.
0: Paano? Wala? Hindi mo tinanong na bakit niyo po ako kinukuha? Ganyan.
1: Hindi din.
0: Ah, talaga? Paano lang?
1: Basta ano lang kasi ako eh. Go with the flow lang ako eh.
0: Ay, antara. Go with the flow lang? Yes. Oo. Yes. O tapos syempre, nung nag-VMX ka na, nung ginagawa mo na yung mga eksena mo.
1: Syempre, nauna, kinakabahan ako. Tsaka kasi... pagkakalam nila sa akin, church girl kasi ako.
0: Oo nga. Mm-hmm. Oh, laking simbahan ka.
1: Hindi naman, pero madalas talaga kasi nagsimba, active ako.
0: Oo. Mm-hmm. Ganyan, nagsiserve ka sa church. Mm-hmm. O tapos?
1: Siyempre, nagulat sila. Sabi, ha?
0: Ang taray. O pero ngayon, nagsichurch pa rin.
1: Minsan na lang.
0: Bakit? Dahil nag-VMX ka
1: na?
0: Na
1: ako.
0: Parang nag-guilty ka. O, nahiya.
1: Di ko kaya humarap sa kanila.
0: Totoo. Feeling mo pinag-chismisan ka? Ganun.
1: Hindi naman. Ano? Understanding naman sila.
0: Oh.
1: Tindihan naman nila.
0: Oh.
1: Kaya yun. Nakapagsimba din naman ako pag umuwi ako ng Cavite.
0: Ah, talaga? Mm. Ayan. Oo. Bongga. Mm. O, syempre, diba? Ano sa palagay mo yung naitulong sa'yo ng VMX?
1: True financial.
0: Oo.
1: Yes. Siyempre, as a breadwinner.
0: Ayan, tara, breadwinner. Oo, yeah. Diba? Oh. Ayan, tapos?
1: Yun, nakakatulong na ako kay mama.
0: Ayan, nakakapag-abot-abotan na.
1: Yes,
0: totoo. Perfect, diba? Mm. Ano bang pangarap ni Queenie de Mesa sa life?
1: Ako, kasi sabi ko, pag hindi ako nag-boom dito sa showbiz, sabi ko, katrabaho na lang ako.
0: Oh, ano bang nakagraduate ka naman?
1: First year.
0: College? Anong course?
1: Ano? Bachelor of Arts in Communication.
0: Ay, bongga!
1: Bala ko din mag...
0: Radio DJ, mag-broadcast. Mm. So, gusto mo tapusin din yan kasi first year ka pala.
1: Mm-hmm.
0: So, pag wala kang ginagawa, bakit hindi mo subukan na mag-enroll ulit? O dahil busy sa schedule?
1: Mm-hmm. Actually, kaka-enroll ko lang nung Friday.
0: Ah, nag-enroll ka ulit? Ay, wow!
1: Papasok na ako.
0: Ay, antara! Ay, saan?
1: Sa STI.
0: Bongga! Uy, palakpakan natin. Diba? Ang bongga-bongga niya. Mm-hmm. Pagsabayin mo, kaya naman yan. Kasi may mga sudyante rin naman na ano, at the same time, nag-artista sila. Mm-hmm. Diba? Ganyan, oo. Paano yan? Hindi ka nagbo-boyfriend o may boyfriend ka na?
1: Wala.
0: Bawal?
1: Hindi naman sa bawal. Ayoko lang.
0: Choice lang? Ba't ayaw mo?
1: Sakit lang sa ulo.
0: Talaga? Oo. Totoo?
1: Tas mag-aaral pa ako. Dagdag pa yung sa isipin ko.
0: Tama, diba? Study first. Mm. Ganyan, oo. Yan. Pero if given a chance, ano yung hinahanap mo sa isang partner?
1: Siyempre, yung provider din.
0: Ayan, provider.
1: Hindi puro love lang.
0: Ayan, totoo. Yung dapat kaya kang buhayin. O magpakatotoo natin. Ganon. O ano pa? Sa physical naman.
1: Physical?
0: Yes.
1: Moreno.
0: Moreno. Naku, Carl. Pasok ka. Hindi, Cherry. Oo, yes. Ano pa? Tari, nakikinig si Sir CJ. Pasok si Sir CJ. Oo, diba? Ayan, in fairness. Ano pa? Moreno. Ano pa?
1: Yun lang, moreno lang.
0: Oh, moreno. Matangkad, ganyan.
1: Kahit sakto lang, okay lang.
0: Ay, saktong-sakto lang daw. Ayan, yes. Bongga, oo. Tapos paano ka? Paano ka mapapa? Oo, ganyan. Ayan, tari na pa. O, ganun si ate. Yes.
1: Madali lang kasi ako makuha eh.
0: Ay, madali ka makuha.
1: Bigyan mo lang ako ng chocolate.
0: Ayan, taray. Bibigyan lang ng chocolate. Okay na. Bongga, ayan. Pero yung mga, anong gusto mo? Anong love language ni Queenie de Mesa?
1: Quality time.
0: Yes, time talaga. Mm. Acts of, ano ka, parang gusto mo yung ano, magsisilbihan. Ganyan. Ay, bongga.
1: Kahit magkasama lang tayo dyan, yan, okay na yun sa akin.
0: Labing-labing yung mga ganyan. Cuddle-cuddle weather, ganyan.
1: Yes.
0: Ako, paano tong maulan? Wala kang boyfriend, so walang yung mayakap-yakap sa'yo.
1: Yakapin na lang sarili.
0: Ay, yakapin na lang sarili. Una na lang, no? Una na lang. Oo, diba? Ayan, may mga tanong ang mga ka-vibes natin. Siyempre, ready ka na daw ba na sumabak sa mga hot na hot na Banana Crew Hot Topic and... Chika, ayan. Ready ka na?
1: Yes, ready, ready.
0: Okay, go. Oo, Queenie, ayan. Anong mas pipiliin ni Queenie? Yung tuwid o yung baliko? Ayan.
1: Tuwid na.
0: Ikaw bahala, diba? Yung tuwid o baliko. Kinilig si Queenie sa tuwid or baliko. Tuwid or baliko, Queenie.
1: Kahit anong maisip ko?
0: Oh, bahala ka kung ano yung pumapasok sa isipan mo.
1: Tuwid.
0: Tuwid, bakit tuwid?
1: Para straight to the point.
0: Ay, wow! Para straight to the point. Perfect. Ayan. Oo.
1: Gusto ko kasi yung ano eh. Straight
0: diretso.
1: Forward eh.
0: Yo. Correct. Ayaw mo nang baliko.
1: Ayoko.
0: Ako din ayoko. Ang hirap eh. Diba? Totoo, di ba totoo? Ang hirap talaga. Kasi syempre pagbaliko, di ba parang feeling mo, ano ba yan? Ang sakit sa ulo. Parang walang ano, direktang ano, naiisip. Parang paligoy-ligoy, ganyan. Ayoko ng paligoy-ligoy, gano'n. Anong gusto ni Queenie? Mataba or mahaba? Ay, yan, maganda yan.
1: Mataba na lang.
0: Ay, mataba. Bakit mataba, Queenie?
1: Para malusog.
0: Yes. Para ano, no? Talagang iwas sakit. Pero syempre, pag masyado namang mataba, kailangan bawas din sa kolesterol, yung mga sa sugar, ganon. So, mas gusto mo yung mataba?
1: Yes.
0: Eh, paano pag mataba tapos ano, sakto lang, hindi siya ganun katangkaran, hindi siya ganun ka ano, ganyan.
1: Okay lang, basta mataba.
0: Mas bet, no? Oo. Kasi di ba yung asar sa atin, minsan kapag mataba ka, tapos malit ka gasul, di ba? Ganun. So, okay lang sa'yo yung ganun.
1: Okay lang.
0: Basta mataba, gusto mong malusog.
1: Yes.
0: Anong gusto mo? Yung mabilis or mabagal?
1: Mabagal.
0: Ayan, bakit?
1: Para damang-damang.
0: Mabagal para damang-dama.
1: Yes.
0: Oo. Halimbawa, pag nag-workout ka, paano ka ba mag-workout? Gusto mo yung paspasan ka agad? O yung
1: Mabagal lang, ganun
0: diba?
1: Lang.
0: Diba? Para sure, diba? Yes. O paano ka mag-workout? Na, kunyari, ano, treadmill, ganyan. Tapos mabagal muna, tapos bibilis. Paano?
1: Mabagal.
0: Paano mo siya yung acting? Yung mabagal muna, tapos bibilis. Yan. Dali eh.
1: Treadmill?
0: Oo. Okay, running, ganyan, jogging.
1: Nag-isal po kasi ako po ng treadmill.
0: Oh, tapos, mabagal. Ayan, oy. Yes. Anong gusto mo? Yung binibigla o yung ano, dinadahan-dahan?
1: Dinadahan-dahan? Ayoko nang binibigla ako eh.
0: Bakit?
1: Masakit.
0: Nandito. Paano? Anong experience sa buhay na binigla ka na nasaktan ka?
1: Yun, pagkamatay ng papa ko, bigla talaga.
0: Totoo. Ay, paano natin i-joke ngayon yan? Paano ngayon yun? Diba? Siyempre naman, kahit sino naman siguro na nabigla ka, nasaktan ka talaga. Yes. Oo. Anong gusto mo? Yung ano, mamasa-masa o yung tuyo?
1: Mamasa-masa.
0: Bakit mamasa-masa?
1: Para madulas.
0: Oh, yes. Kasi?
1: Para madulas.
0: Ang alin? Parang iba yung naisip mo, Queenie. Mamasa-masa kasi para madulas. Madulas ang alin?
1: Alam niyo na yun, guys.
0: Ayan. Ako naisip ko talaga. Mas gusto ko talaga yung ano, yung sakto lang. Hindi masyadong basang-basa. Hindi masyadong tuyong-tuyo. Para smooth. Ganun yung gusto ko. Sa'yo gusto mo para madulas. Bakit pag tuyo?
1: Ang gaspang eh.
0: Ay, yeah. Taray. Anong gusto ni Queenie? Yung siya ang kakain o siya ang magpapakain?
1: Ako yung papakain.
0: Ayan, ikaw ang magpapakain. Bakit naman ikaw magpapakain, Queenie?
1: Kapagka po, nagpakain ako.
0: Sa inyo?
1: Oo, kasi. Sa 13.
0: Sa 13, kasi umuwi ka.
1: Yes.
0: Nagpakain ka sa pamilya mo.
1: Diba? Share your blessing ba?
0: Yes. Ano pinakain mo yesterday?
1: Nagpaluto lang ako ng spaghetti.
0: Oh, I love it. Anong gusto mo sa spaghetti? Yung mapulang-mapula, yung Filipino style, parang pan-children's party, o yung, di ba iba, parang ang bet na sa spaghetti, yung
1: sakto lang.
0: Ayoko ng ita-Italian eh, di ba? Ang bet ko yung parang pang-Pinoy, yung pang-birthday, ganun.
1: Gusto ko yung sakto lang.
0: Ay, bongga. Saktong-sakto lang. Lunok o ano, o dura?
1: Lunok.
0: Ayan, lunok. Bakit lunok?
1: Nahuna ko eh.
0: Joke lang. Bakit lunok? Ha? Ako, dapat lagi kang hydrated. Lunok ka lang lunok ng ganun, di ba? Oo.
1: Stay hydrated.
0: Anong bet mo? Ipapalunok o ipapamuka?
1: Papalunok?
0: Ay, andara! Diba dapat? Ipapalunok. Kasi yung pride natin, minsan dapat nilulunok din natin yan. Hindi laging mataas ang ego natin. Ganon, diba? Yes, oo. Ano pa yung mga dream mong, palakpakan muna natin si Queenie, syempre, yan. Pinainit ni Queenie ang ating hapon, lalong-lalo na si CJ. Si Sir CJ na talaga namang parang nanikip ang pantalon. Diba, no, Queenie? Yes. Tinatanong nila Queenie, si Queenie ba daw DJ Jaiho? Ayan na sabi. Ito, nag-chat sila. DJ Jai, si Queenie ba daw ay ano, ay kailan, gaano katagal ng single?
1: Since birth.
0: Hindi ka ba nagkakajowa?
1: Hindi pa.
0: Talaga?
1: Ano lang, usap-usap lang.
0: Ah, talaga? Mm-hmm. Oo. Pero wala ka pang nakadate yung mga ganyan?
1: Meron naman. Meron. Pero hindi nagkakatuloyin kasi.
0: Hindi mo, bet? Mm. But ayaw mo kasi hindi sila provider, ganon.
1: Wala lang. Well, kasi ayaw ko pa mag-commit eh.
0: Ah, talaga? Aral muna talaga. Mm. Oo. Wala munang commitment na magaganap. O, diba, ang daming interested? O, diba, bonggang-bongga. Ayan. Maraming salamat sa mga very interested at sa mga nagpapadala ng mga mensahe nila para kay Queenie. Palabas na ba ang ano, ang muling pagbuka ka?
1: Yes, this August 4.
0: Napalabas na nung August 4. Yes. Kasi diba last time dapat guest ka. Mm. Kaya lang kasi ang eksena, diba, dahil nga not feeling well. Anong nangyari sa'yo?
1: Kasi diba, grabe din yung ulan nun eh. Yes. Tapos nung kinagabihan kasi naambunan ako.
0: Nagkasakit ka. Mm. Oo, naku, sayang kung may boyfriend, sana may nag-aalaga sa'yo. Wala tuloy, diba? Sino nag-aalaga sa'yo nun?
1: Sarili ko lang.
0: Sarili mo lang?
1: Sariling sikap.
0: Sariling sikap. Ay! Tara, sariling sikaw si Queenie. Bongga. So ayan, Queenie, promote mo na napanoorin nila ang muling pagbuka ka.
1: Hello everyone, I'm inviting you all to watch the Viva Hot Babes Muling Pagbuka Ka, now streaming on VMX app.
0: Yes, maraming salamat. Saan kanila pwedeng i-follow?
1: Pwede nyo ko i-follow sa all my social media account, Queenie De Mesa. Pares lang yun ang name.
0: Queenie De Mesa. Yes. Ayan. O baka mamaya yung mga may listener tayo na nakikinig, diba? Mm. Tapos i-follow ka, tapos i-message ka, ganyan. If given a chance, possible ba sa palagay mo na ma-inlove ang isang Queenie De Mesa sa, kunyari, sa fan, ganyan?
1: Feel ko hindi.
0: Bakit?
1: Parang awkward kasi.
0: Ah, kasi parang feeling mo na panood ka niya, gano'n. Oo.
2: Bakit?
0: Ay, parang ang hirap mo namang makahanap ng partner, no? No? Parang talagang tatapusin mo muna lahat ang dapat tapusin.
1: Tama.
0: Kapag maulad na ang buhay, that's the only time. Diba ganyan? Oo. Ay, pero may tanong dito, sabi dito, oh, for sure VMX sila, sila Queenie, ganyan. Natanong ko na ata sa'yo ito dati, no? Nakakatanggap ka ng mga proposal, indecent proposals. Diba? Ano yung pinakagrabing inano sa'yo? Si Nena, kunyari, for dinner date, ganito, magkanong halaga? May ganon?
1: Meron, mas malala.
0: Ano?
1: May kasamang ano.
0: Ay, may gagawing ano, very intimate, kakaiba. Ano, paanong sinabi?
1: Yeah, 300K, ganito daw.
0: Ah, ganon? Dami account?
1: Dami.
0: Nag-reply ka?
1: Hindi.
0: Bakit hindi ka nag-reply?
1: Ayoko entertain yung
0: ganun. Sayang. Sayang, hindi. Ba't di ka nag-reply?
1: Ayoko entertain yung ganun.
0: Tama, oo. Ilan taon na daw si Queenie, sabi ni Yuri Boy?
1: 19.
0: Oh, di ba? Very bagets pa. Di ba? Nakakaloka kayo, mga bakla.
3: Ang lupit!
0: Ang lupit mo, Queenie, sabi nila. Di ba? Perfect. Osha, sige, back to more music tayo. Panoorin ang muling, ang Viva Hot Babes Muling Pagbukaka ni Queenie De Mesa. Kasama siya.
1: Sara Laksamana.
0: Sinong director nito?
1: Direct Bobby Bonifacio.
0: Yes. May next ka pang movie?
1: Wala pa.
0: Ito muna yung taray. Kituwing kailang kayo sinasabihan pag may movie kayo?
1: Depende.
0: So, pag nakakatanggap ka, ganyan. Ilang araw yung sinushoot?
1: Mga 3 days.
0: Ay, taray. Matagal din, ha? In all fairness. Yeah. Oo. Hindi ka natakot sa mga intimate scenes?
1: Hindi na.
0: Palaban ka na? Talaga, laban na.
1: Sanay
0: laban.
1: Na.
0: Sanay na. Work na lang. Ganon. Okay. Thank you so much, Queenie.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Back to more music tayo. Dito lang syempre sa Home of the Stars Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, Jaiho.
3: Banana Crew!

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tuntugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshin at

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon po sa inyo lahat, mga ka-vibes! Siyempre naman, kapiling ka-bonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho. DJ Jaiho, na naniniwala sa kasabihan na ang pag-ibig ay parang shop-out, hindi palaging special, yung iba, bola-bola lang. Ay, mali! Alam niyo po ba, mga ka-vibes, sa SKL, share ko lang ha. Ngayon lang po ako natuto na magkabit ng mga cluster lashes. So shout out sa lahat ng mga hustler, sa lahat ng mga magagaling magkabit ng mga cluster lashes nila. In fairness ha, ito palang cluster lashes, sabi ng mga kuya natin driver. Ano ang pakialam namin sa cluster lashes? Hindi, marami kasing mga girls ang gumagamit ng cluster lashes kasi para sa kanila, mas madali daw gumamit ng cluster lashes kesa sa pagkakabit ng false eyelashes. Oh, but anyways, naku, kung nakikita niyo lang po ako ngayon, para po ako nagsushine, nag-glow. Wow, para po ako nagsushine, nag-glow talaga, sabi. GGSS yan, te. Gandang-ganda sa sarili. O dapat naman talaga, dapat ikaw ang unang maniwala o ikaw dapat ang unang naniniwala sa iyong kagandahan, sa iyong kakayahan. Diba? Dapat hindi ka nagsisearch or humahanap ng validations mula sa ibang tao. Do whatever... Paano? Do the things that makes you happy. Ano man yan, diba? Gawin mo kung ikaw ay masaya, mag-outfit ka ng gusto mong outfit. Diba? Wala ka dapat pakialam sa sasabihin ng iba dahil sila puro salita lang naman. Sabi nga, diba? Mas magaan kapag hindi mo alam. Kapag wala kang alam at wala tayong pakialam. O, diba? Tama! Ikaw ba ka-vibes? Agree ka ba na mas magaan kapag ka, hindi mo alam? Kapag wala kang alam at kapag wala kang pakialam, o ano, mag-comment kayo. O sabi dito, yes, DJ Jaiho, tama po. Mas payapa kung wala kang pakialam and maganda yung wala kang alam. Inulit mo lang, diba? Sabi ko sa Yui. Sabi naman ng iba, hindi ako naniniwala, DJ Jai. Truth always prevails. So, tama rin, in fairness. So, hindi, pero diba, iba-iba naman ang konteksto. Diba, sabi nga nila, diba, mas mabuti na hindi mo nalalaman talaga. Kasi mas masakit kapag ka inalam mo, tapos may na-discover ka. Ay, aray. Napaganda, sayang lang. Pero bottom line na, I believe mas payapa talaga. Sabi naman dito, DJ Jai, parang minsan nga po, feeling TANGA na lang. Oo, mag-TANGA na lang daw para at least, diba, hindi ka masyadong na-hurt. Oo. Sabi naman dito, sad to say, pero yes, you are right. Sabi naman dito, hindi lahat kailangan malaman at hindi lahat kailangan mong pag-isipan. Minsan, peace comes from simply choosing not to know. Ay, bongga! Ito naman, sabi naman dito, yes, DJ Jaiho! Nakakamanhid din. Kaya nawawalan ka na ng pake at ng gana. Oh, parang may pinaguhugutan, ate. Sabi naman dito, DJ Jaiho, mas okay na lang po na maging 80-80. O, hindi naman. mas okay pa rin yung may alam ka. Pero yung sinasabi natin, yung konteksto natin dito, yung mas magaan kapag hindi mo alam, wala kang alam, wala tayong pakialam sa mga bagay-bagay, di ba, na nakakapagpa-overthink sa akin or sa atin, ganyan. Pero syempre sa ating sa pagboto, kailangan may alam tayo, oo, di ba? Saka dapat pagdating sa love life minsan, huwag tayong masyadong overthinker. Kasi hindi nakakaganda, nakaka-stress, nakakasira ng mood. Eh pag nasira na yung mood natin, di ba, hindi tayo makatulog kasi isip tayo ng isip. Uy, may napanood ako, sabi ha, importante talaga yung enough na pahinga. Sobra. Kasi syempre kapag ka ikaw wala kang tulog, napuyat ka, proud ka pa sa puyat mo. Ano yun eh, domino effect. Susunod niya mangyayari pag, pagka kunyari hindi ka nakatulog, didiretso ka sa trabaho. Aburido ka, ganyan, hindi ka happy. Kasi nga, kulang ka sa pahinga. Kaya dapat, rest. Because health is wealth, mga ka-vibes. Back to more music tayo sa oras na 4:34 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Ito ang awitin ng
1: Banana Crew!
0: Elit, ito po ang Magnetic. Enjoy the music, mga ka-vibes.
2: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: baby, don't say no.
1: Siyempre naman, susunod na awitin natin mga ka-vibes, ang awitin ni Taylor Swift. Ito po ang, anong song ni Taylor ang gusto nyo? Ha? Sabihin nyo sa akin mga ka-vibes, ito ang Look What You've Done To Me by Taylor Swift. Dito lang yan sa 92.3.

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-Vibes!
1: Ang Lupet!
4: Back to more music tayo mga ka-Vibes. Oras natin 5:10 sa buong kapulaan ng Pilipinas.
5: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beses ng bayan, DJ Jaiho.

0: ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Ang lupet. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Hello, we! Kapiling ka ba, hindi ka nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada? Walang iba, ako po si DJ Jai Ho! DJ Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na ang pag-ibig ay parang siopaw. Minsan special, pero madalas bola-bola. Ay, mali! Diba? Talagang napatayo ka dyan. Oo, napaano ka, napaangat ang iyong mga katawan sa pagkakahiga. Dahil nakarelate ka sa ang pag-ibig ay parang siopaw. Okay, aminin naman talaga natin, napakaraming mga mambobola ngayon, di ba? Mambobola! Ganon! Pero syempre, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, nawa po ay na-enjoy ninyo ang mga magagandang mga tugtugan at musikahan dito sa ating programa, sa number one home of the Stars Banana Crew. Syempre naman natin sa inyo ng nag-iisang diyosa sa balat ng radyo. Tiyan, hindi. Hindi ako yun. Mali.

0: Yan, oo. Ang tanging gagawin natin, either A, magluto ng sopas. B, humiga at manood lamang ng mga pelikula, makinig sa radyo, mag-music video. Oo, yung iba naman mag-makeup. Oo, diba? Mag-makeup. Oo, mag-makeup kahit na lalaki ka. Charing. O, kasi iba na ngayon. Hindi na lang babae ang nag-makeup. Diba meron nga mga lalaki nagsusuot na ng mga pang men's skirt, 'di ba, yung mga palda. O yung iba nga yung mga lalaki, 'di ba, ang boborta. Ganyan, kanya-kanya 'yan. 'Di ba? Kanya-kanya talaga 'yan. Kung anong bet mo, kung ano man ang gender preference ninyo, go lang. Support ang Mima Jaya niya dyan. O, pero eto na muna. I will give you our top 10 most requested songs. Ay, may sasabihin pala ako. Di ba nakakatuwa? Parang ang eksena, ano? Akala natin magpapaalam yung kabilang istasyon. Eh, yung friend ko naman talaga. Oo, DJ Kim Chino. O, parehas na tayo ng oras, 3 to 6 p.m. Diba? Oo. Kamusta kayo dyan? Maulan na? O, eto na. More dugdugan. More musikahan. Sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa sound trip, ang lupet.
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10,

0: the bag.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa sound trip. Ang lupet! Magandang afternoon. 5:43 ang oras sa buong kapulaan ng Pilipinas. Narinig nyo na nga po ang unang limang awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nandyan, pasok sa number 10 ang Ganito Ba ni Ian Manibale. Ang number 9 naman natin ay ang kanta ni TJ Monterde na Teka Lang. Samantalang nasa number 8 ang Colorete ni Karen Eistrup. At pasok sa number 7 ang Kahit Sandali ni JM Yusones. Nasa number 6 naman ang Fly With It ng Horizon. At alamin natin kung ano pa ang remaining 5 most requested songs ng ating mga ka-vibes. Handa na ba kayo? Ituloy-tuloy na natin ang tugtugan at musikahan dito lang sa number 1 home of the stars, ang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet!
6: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka vibes.
1: Ang lupet!
2: At yan na nga po ang ating remaining 5 songs sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nandyan ang maghihintay ni Jeno Perret. Ang number 4 naman, Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Ang Back to You ni Hit Hornales. At ang Kaibilis ng Panahon ng Let Gravity. At numero 1 pa rin, ang Galaksiya ng GAVV or ng GAV. Susunod na po ang I Divanize. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet.
3: Hawakan ang mikropono gabi-gabi dahil tayo ay magkakantahan na! Kasama si DJ Ivy. Basta ka-vibes ka, makibirit na!
4: 9, 9, 2, 3
3: I Diva Nights. Alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o bibitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiritera Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: The vibes.
4: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip! Oras natin mga Ka-Vibes, 6:13 ng gabi at welcome sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang iDiva Nights. Kasama ako inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kamusta naman ang Monday ng ating mga Ka-Vibes na nakikinig sa atin ngayon? Ayan, sa mga Ka-Vibes natin na gumising kaninang umaga at nag-wish na, hala, sana suspended ang trabaho. Tapos naalala niya, hindi na siya estudyante. Talaga namang Ka-Vibes, congratulations sa pag-survive ng araw na ito. Ayan, bumuhos nga ang araw. Ay, yung araw. Bumuhos ang ulan buong araw ngayon. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin dyan, napauwi pa sa gantong oras, ingat po tayo mga Ka-Vibes. At doubly ingat po tayo and make sure mga Ka-Vibes na i-check ang mga social media accounts ng mga news network no, para updated kayo kung saan yung mga daan na medyo traffic, yung mga baha, no, para maiwasan natin yan. And syempre, sa mga walang choice kundi sumabak sa daan ngayong gabing ito, ayan, don't you worry, dahil habang nasa sasakyan kayo o kaya naman nasa inyong mga vehicles, mga Ka-Vibes, sasakyan tsaka vehicle, DJ ID, oo, parehas lang yan. So habang nagmamaneho kayo, pwede kayo makisang along live on air dito sa ating programa dahil sa ating sa iDiva Nights, nako, pwedeng-pwede tayo kumanta live on air. Kaya kung wala kang kasama at naghahanap ka ng way na para hindi ka makatulog, ayan, tumawag ka lamang sa numerong 0954-406-1967 para makikanta, makisang along live on air sa ating featured song for tonight. Nako, saktong-sakto ang ating featured songs for this Monday dahil eto na nga. Ano pang gagawin natin, diba? Kung hindi kantahin,

0: And ang Raining in Manila ng Lola Amor as our first featured song for today. Saktong-sakto talaga sa weather natin, mga ka-vibes, no? Ayan, naalala ko nung lumabas to, talagang tag-ulan din. At ngayon, syempre, dahil tag-ulan, yan ang ating kakantahin sa ating pagbabalik. Syempre, kasama na dyan, mga ka-vibes, ang ating pangalawa pang featured song, which is from Zach Tabudlo, Asan Ka Na Ba? Yan, mga ka-vibes, muli, kung alam nyo itong mga kantang to, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. And syempre, manood tayo later sa ating live stream dahil live tayo sa 923FMR Manila Facebook fanpage. Kasama nyo po ako, DJ ID, up until 9 PM ngayong gabing ito. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang, sa 92.3FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ay, Diva Nights! With DJ ID!

0: sounds like 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: si pinaduman o bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
1: The vibes.
3: 2.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip. 6:40 na po ng gabi at umuulan pa rin. Kaya naman sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Sana ayan, madoble ingat po tayo sa daan, lalong-lalo na sa mga chopper natin, mga bus driver, sa mga TNVS and moto taxi driver na talagang tuloy-tuloy pa rin kahit maaraw man o umulan. Ayan, doble ingat po tayo mga ka-vibes. And sa oras na ito, tumatanggap na po tayo ng live caller para sa ating first featured song na Raining in Manila ng Lola Amor. Ayan na, itong Raining in Manila na to, hindi lang para sa mga taga Manila, mga ka-vibes, pati na rin dyan sa mga ka-vibes natin sa mga southwest areas, because I am sure na maulan pa rin. Ayan nga, nakita ko nga sa DOST kanina, or nabasa ko sa DOST na ang ulan ay itong ulan na to ay pa-southwest, so I'm sure umuulan na dyan yung mga nasa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro, and tinitingnan ko rin from time to time yung rainfall warnings natin. At ayan na nga mga ka-vibes, make sure na maging updated tayo sa mga areas, para lalo na dun sa mga bahain, no, para makapag evacuate kung kinakailangan. And yan, maganda na maging updated, best to be informed mga ka-vibes. Kaya kung ikaw may oras ka at gusto nyong makising along live on air, whether taga Manila ka man or hindi, bukas na po ang ating himpilan para sa inyong boses. Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. Batiin din muna natin ang ating mga ka-vibes na nanonood via our live stream right now, dahil bukod sa napapakinggan tayo sa ere mga ka-vibes, tayo napapanood din sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Kaya naman, saying hi sa mga ka-vibes natin dito. Ayan, hello kila Sari Lerma, hello Wella, and hello sa ating FMR squad na nandito na sa ating live stream right now. Ayan, kung meron kayong gustong pabate, make sure i-message nyo lang yan. Pwede nyo yan i-comment sa ating comment section, or kaya naman again dun sa same number, i-message nyo yan mga ka-vibes, at babatiin natin sila. And mukhang nandito na nga ka-vibes ng ating unang caller for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
4: Yes, magandang gabi, DJ Irene. How are you? Sa malamig na gabi.
3: Magandang gabi rin sa'yo. Ayan, pangalan at taga saan?
4: Ay, di mo na ako kilala.
3: Siyempre kilala, pero gusto ko naman ipakilala yung sarili okay. mo sa mga ka-vibes natin. Alam nga naman, ako lang nakakakilala sa'yo, okay. Di ba, Joff?
4: Ay, eto, ang vivo caller ng FMR 92.3, walang iba kasi si Joff from Kekansan.
3: Wow, ayan. Talaga naman, vivo caller. O yan, isa buhay mo yan. Ha? Every time na tumatawag ka, gusto ko ginagamit mo yan.
4: Ay, siyempre.
3: Ayan, Joff, may tanong muna ako sa'yo. Maulan ba dyan sa area nyo? Taga saan ka ulit, Joff?
4: From Quinta, Rizal.
3: Ayan, may ulan ba sa Rizal ngayon? Kamusta naman ang weather dyan?
4: Actually, kanina nga hapon, medyo sumilip na rin ang haring araw. Pero pagdating nga ngayon na papadilim na.
3: Nahiya na siya ulit.
4: Medyo umaambon. Ito, medyo umaambon na ngayon. At thankfully, hindi umapaw lalo itong ilog na malapit sa amin. Nag-ready rin pa naman ako kanina. Baka mamaya, abutin na naman ang ano. Dahil talaga kanina madaling araw. Grabe ang lakas ng ulan. Kaya naka-ready ulit. Baka mamaya biglang nga lumakas rin nung umaga. Buti na lang tumigil kanina umaga, nagpakita rin ng araw nung kanina nga tanghali. At eto, ngayon medyo umaambon-abon na rin. Tama-tama, tatapos ko lang magtapal or mag-takip ng butas, dahil dami butas sa bubong natin. So yun lang ginawa ko ngayon, magtapo.
3: Napakasipag. Buti na lang tumigil siya para nagawa mo yung kinailangan mo. Siguro habang nagtatapal ka, kumakanta ka, no?
4: Di naman.
3: Akala ko matatakot.
4: Nakikinig, nakikinig ng mga weather update at mga news siyempre. So, importante yan para rin siyempre ready tayo kapag kalimbawang nandyan na ang sakuna. So,
3: yes, yun. Tama yan. No? Maganda yung nagre-ready ka. Akala ko kasi kumakanta ka habang may ginagawa ka kaya tuloy na ulan lalo.
4: Pwede rin. Kaso lang, yun nga, baka, yun na, lalong lumakas din ang ulan. Ibig na matapos yung gagawin ko, ayun, umuulan ng malakas. So,
3: ay, naku!
4: Mas maganda pa rin yun.
3: Hindi, wag na tayo kumanta tonight, di ba, Joff?
4: Hindi, pawin na natin. Okay na rin eh. Tama-tama para...
3: Pawin na rin ang mga tao.
4: After nito, tatulan niya, medyo mainit-init dito sa kwarto medyo lang para lumamigrin kahit paano.
3: Alright, sige, dahil nga dyan ng mga ka-vibes, palakpakan natin si Joff ng Kainta Rizal.
4: Thank you.
3: Palakpakan natin siya dahil ito na nga, kakantahin na natin ang ating first featured song na Raining in Manila by Lola Amor. Nilabas to noong 2023 and simula nun mga ka-vibes, it's been a bop ever since. Talaga namang pag pinakinggan mo siya, mapapajam ka, mapapasayaw ka, mapapagalaw mong ulo mo, di ba? At ang katawan. Mm-hmm. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, feel free na makisang along sa amin ni Joff. Joff, akin mo na yung first two lines, tas sa'yo na, okay?
4: Sure, sige.
3: Kaya, ready ka na ba?
4: Ready na.
3: I love that energy. Kaya naman Zero. Sa mga ka-vibes natin, here we go.
5: 0, 7, 8.
3: Here's Raining in Manila by Lola Amor, mga ka-vibes na tungkol sa LDR at pagkamiss ng tao. So kung may namimiss ka, this is for you. It's

0: Oh, yes! Nako, congratulations! Congratulations kay Joff! Ayan, palakpakan natin
1: kala
0: siya
1: mga ka-vibes. Kala ko nanalo na ako eh, hindi ko masabakan.
0: Well, nanalo ka naman talaga ng good vibes at napakagandang vibe, di ba? Good vibes,
1: thank you, thank
0: good
1: you.
0: Energy, and thank you, Joff, dahil I'm sure napasaya mo rin ang ilan sa ating mga listeners ngayong gabing ito. Kasi ako, sure ako, napasaya mo ako dyan, Joff. Ang saya mo yung kajami.
1: Thank you. Na-appreciate mo rin. So, ayun, dahil sinabi mo yun, masaya na rin ako.
0: Grabe ka naman sa na-appreciate ko rin, ha? Kala mo naman hindi kita na-appreciate. I feel so hurt, Joff.
1: So, ayun, thank you.
0: Ayan, syempre, bago kita i-let go, Joff, ayan, meron ka bang nami-miss sa oras na ito? Dahil syempre, pag maulan, di ba, maano tayo may time tayo mag-isip, mag-muni-muni. Lalo na pag yung mga kinakanta natin tulad nito na tungkol sa mga namimiss na tao. Naranasan mo na ba mag-LDR na relationship, Joff?
1: Actually, nakakadala pagka-LDR eh. Kasi minsan kapagka-LDR, alam mo naman may tugsong nangyayari o kaya sabihin natin may makikita sang iba. So ayun nakadala rin ang LDR.
0: So, wait lang. Ikaw yung natukso o siya?
1: Actually, siya.
0: Oy, kamusta naman ang puso mo ngayon, Joff?
1: Okay na. Tagal na panahon na rin yun.
0: Naka-heal
1: na.
0: Ay, palakpakan natin yan. Diba? Ay, gusto ko yan. Diba? Sino ba naman? Sino ba naman siya para sa'yo, Joff? Diba? Para saktan ka ng ganon. maraming salamat kay Joff. And syempre, no, sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy rin kayo makising along dito sa ating first featured song. Kung na-inspire ka man ng ating unang songerist, don't you worry, dahil sa ating second hour, ayan, bibirita naman natin ang ating second featured song na Asan Ka Na Ba by Zach Dabudlo. Naku, kung alam nyo yan mga ka-vibes, may oras pa kayo para mag-warm up ng lalamunan at makising along dito sa atin live on air. Ang numero natin 0954-406-1967. At syempre, batiin na natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin. Ayan, shout out of course sa ating talagang masisipag at makikitig na PRTV News Team. Ayan, syempre, Angela Babad po yan. Si Kuya Alan and si Kuya Deo, ingat po kayo sa biyahe at sana makarating kayo ng very, very safely dito. See you later! And syempre, sa mga ka-vibes natin, kung gusto, may gusto kayong ipabate, make sure na i-message nyo lang yan sa ating numerong 0954-406-1967 o kaya naman i-comment nyo na yan sa ating mga social media accounts 923FMR Manila. At sa oras ng 6:51, balik tugtugan na tayo mga ka-vibes. Dito lang po siya, syempre, sa programang Ay Diva Nights. Kasama ako, DJ IDs sa 92.3FMR Ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! 92.3FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Kabisado mo nga siya, pero yung kanta ba natin ng ating second featured song ni Zach Tabudlo, memorize mo? I-memorize mo na yan dahil sa oras na ito mga ka-vibes, yan ang ating second featured song sa programang I Diva Nights. Kayo po'y nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At ang oras, 7:02 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
6: You are a great singer.
4: I Diva Night.
6: Sabihin mo
4: I Diva Night with DJ ID.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.

0: mo ng matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
1: Talaga namang Ka-Vibes, mapapaulala ka sa mga kantahan at tugtugan natin ngayong gabi. Kasama niyo po ako, DJ ID, para sa programang Diva Nights. Kaway-kaway sa mga Ka-Vibes natin dyan sa taas. 102.3 Baguio, sa 97.5 dyan San, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Lalong-lala na sa mga Ka-Vibes natin all over Metro Manila. Metro and Mega Manila. Oo, mga Ka-Vibes. Hello po sa inyo. Lalo na rin sa mga Ka-Vibes natin. Ayan na, jowang-jowa. Dahil ang ating second song na featured song ay para sa inyo. Diba? Asan ka na ba? By Zach Tabudlo. Ito, sumikat din to noong 2013 tulad ng ating first featured song kanina. Pero kung ang Raining in Manila ay tungkol sa mga LDR na mag-jowa, diba? Ayan, kung nagkakamiss ng isa't isa, ito namang kay Zach Tabudlo ay para dun sa mga single. Kasi ang ano neto, ang storya netong Asan Ka Na Ba is parang sabik na siya mag-jowa, hinahanap niya na yung the one. Diba? Sa mga Ka-Vibes natin na nakikinig ngayon, ikaw ba, nahanap mo na ba yung the one mo? Marami kasing ano yung mga taong jowang-jowa na, as in gustong-gustong magka-jowa, pero pag may nag-message naman sa kanila ay tamad na tamad mag-reply. Ganon ka ba Ka-Vibes? Diba? O kaya naman, sasabihin, gustong-gusto na magka-jowa, pero pag niyaya ng date, busy siya palagi. Baka naman kasi Ka-Vibes, diba? Ikaw yung talagang emotionally unavailable. Kaya wala ka pang jowa ngayon. Buksan mo yung message request mo. Baka meron kang mahanap dyan. Ayan, ayan sa mga Ka-Vibes natin. Kung alam mo tong kantang to, makising along ka na sa atin live on air dito sa programang Diva Nights. Ang numero natin 0954-406-1967. At kung hinahanap mo yung dawan mo mamaya, diba, sa pagkanta mo, baka dun mo pa siya mahanap at may maghanap sa'yo, mag-message sa'yo na hala, ang ganda ng boses mo. Na-inlove siya sa boses mo, Ka-Vibes, at baka siya na yung for you. Baka talaga nandito talaga sa 92.3 ang para sa'yo, Ka-Vibes. Kaya naman, sa ating pagbabalik, ayan, banatan na natin ang ating second featured song na Asan Ka Na Ba by Zach Tabudlo, mga Ka-Vibes. Kung alam niyo tong kantang ito, ayan, para sa inyo yan mga Ka-Vibes ha. Magkarinigan po tayo sa programang Diva Nights at magbabalik tayo in a bit. For now, back to tugtugan muna tayo. Enjoy the good vibes and good music. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Kasama niyo po ako, DJ ID, para sa programang Diva Nights.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: That was Creed with One Last Breath at kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Sa oras na ito, mga Ka-Vibes, gusto kong batiin si Shane Ann May Frogosa and syempre shout out sa mga listeners natin dyan sa Calatrava Romblon and sa mga ka-GC niya na Radio Bar Dagulan at TVRO Happenings. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ito ang programang I Diva Nights with DJ Idy.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: Ang Lupet!
1: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo
2: Ang Lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Idy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang Lupet!

0: Kas.
1: Sintunah duman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. 7:41 na po ang oras natin. And kayo pa rin ay naka-tune in sa programang iDiva Nights. Kasama ko, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. At syempre, ito na nga dahil sa oras na ito, tatanggap na tayo ng live callers para makisang along dito sa ating second featured song ni Zach Tabudlo with the song called Asan Ka Na Ba? Diba? Para dun sa mga ka-vibes natin na hinahanap pa rin ang kanilang the one, itong sa mga ka-vibes na naghihintay ng espesyal na tao na pumasok sa buhay nila, I am sure makaka-relate tayo dito. And I'm sure din, no, makaka-relate din ang mga taong may jowa na nagtatampo pagka naaalala nila na may dinate na iba yung jowa nila. Na para bang dapat in-expect na nila na dadating ka sa buhay nila kahit di pa kayo magkakilala? May kilala ba kayong ganun, ka-vibes? Or ikaw ba yun? Di ba? Relate ka dyan, ka-vibes? Guilty as charged. Pero okay lang yan. Alam mo, minsan kasi, di ba, normal lang naman na magselo. Syempre, magtatampo ka na maaalala mo na yung jowa mo may nasabihan na you're the most beautiful woman in the world, or kaya naman, you're the one for me. Gusto ko tayo na yung endgame. Tapos, di ba, yun din yung sinasabi niya sa'yo. Ang moral of the story, huwag gagamitin ang mga banat na nagamit mo na sa ex mo para hindi magtampo ang girlfriend mo. Tama? Yes, and then kaya naman ka-vibes, kung alam mo yung kanta ni Zach Tabudlo, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, ang numero po natin ay 0954-406-1967. And nandito na nga ang ating second songwriter for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Hi, hello!
1: Hello po, good evening po.
0: Hi, good evening sa'yo. Ayan, pangalan at taga saan?
1: Ayan, ako po ay si Riri from Muntinlupa.
0: Riri from Muntinlupa. Ay, kamusta naman ang weather po natin dyan, Riri? Tumigil na ba ang ulan or maambun pa din?
1: For now po ay tumigil naman na po ang ulan. Pero kanina po ay sinugod po natin ang ulan para makauwi galing.
0: Oh, sana nakapag-shower ka na muna bago ka tumawag sa atin dito. Ah. Yung paalala lang sa mga ka-vibes natin. Hindi pa?
1: Yes po, tapos na po.
0: Ayun, mabuti naman. Yan sa mga ka-vibes natin. Pag ikaw ay lumusong sa baha, syempre pag uwi nyo, diretso shower na tayo para makaiwas tayo sa leptoshishidogi. Charot. Leptospirosis, mga ka-vibes. Ayan, ah. Tularan natin si Riri na nakaligo na agad pag uwi na pag uwi niya. So eto na nga. Riri, are you ready na makikanta dito sa ating programa?
1: Yes na, yes po.
0: Ayan, bago muna syempre ang lahat, nakalimutan ko palang tanongin. Ikaw ba ay may special someone na ba sa buhay mo? Or ikaw ay hinahanap mo pa rin yung the one mo?
1: Ito ka na nga. Ay, char!
0: Ay, meron na, meron na!
1: Hindi po, parang ano ba, nasa tryout stage, char!
0: Ay, nandun pa lang siya sa ano, 7 days trial.
1: Hala, magtaman 7 days.
0: Ayan, tingnan nga natin kung magsusubscribe ka na forever sa kanya. Sana all. Pero ayan na, sa mga ka-vibes natin na naghahanap ng the one, kung gusto nyo pong talagang mahanap na siya agad-agad, pumunta lamang kayo sa Espanya. Eh, makikita nyo yung the one doon, may building doon na napakataas. Ayan, ito na nga. Kidding aside, ayan sa mga ka-vibes natin na syempre, in the search for the love of their lives, ayan, feel free na makisang along with our second featured song na Asan Ka Na Ba by Zach Tabudlo. Are you ready, Riri?
1: Yes na, yes po.
0: Ayan, mukhang ready-ready na siya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, here we go!
2: 0 1 0 9
0: Alright, let's go!

0: na natin si Riri ng Muntin Lupa! Ay, ako
1: lupet. Thank you po.
0: Baka naman gusto mong batiin, Riri, yung hinahanap mo, na inaantay mo. Uy! Ada, sige. Huwag mo na lang siya i-name drop kasi ano pala, baka ma-jinx natin, no? Baka mabati natin yung trial period nyo, no? Ano na lang ang masasabi mo tungkol sa kanya? Ano ba yung gusto mo sa kanya, Riri?
1: Hala!
0: Grabe naman, nahiya ka pa sa akin. Hindi naman siya kilala, girl!
1: What kasi? Ay po, so far, so good naman po. Sana maging consistent.
0: Oo naman, syempre, no? Consistency is key. Ano yun? Sa simula lang magaling.
1: Diba?
0: Alright, well, wishing you all the happiness and consistency, Riri. At sana, no, pag nagkatuluyan kayo, tumawag ka ulit dito sa ating programa. I-share mo yan sa akin, alright?
1: Sige po, sure po.
0: Ayan, maraming salamat.
1: Thank you
0: kay Riri from Muntin Lupa. And sa mga ka-vibes natin na still in the search para sa the one nila. Ayan, don't you worry, dadating at dadating din yan sa buhay mo. Sabi nga nila, 'di ba? Minsan mas darating pa siya kung kailan di mo siya hinahanap. Tulad ng ano, susi mo kaninang umaga, 'di ba? At ng cellphone mo. Ayan sa mga ka-vibes, kung nag-enjoy kayo sa kantahan at tugtugan, don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music dito sa programang iDiva Nights. Magsama-sama tayo up until 9 p.m. ngayong gabi dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras natin, 7:48.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong kabayan sa Sound Trip 92.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Oh, kuya, ingat sa daan. Ayan na, sa ating mga ka-vibes, time check na muna tayo. Oras natin, 8:01 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
0: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Kabibes!
1: Ang Lupet!

0: Kas!
1: Sintunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Kavibsa Sound Trip. That was Price Tag by Stephanie Dan, a cover no ni Stephanie Dan, originally by Jesse J. Isang napakagandang reminder na in a world na money is very, very important, may mga bagay-bagay pa rin sa buhay na hindi kayang i-replace ng pera. Oo, di ba? Kahit na lahat tayo, di ba mukha naman talaga tayong pera, aminin na natin ka-vibes. Lahat tayo gusto maging komportable. Lahat tayo gusto makakain 3 times a day. But at the same time, sa kakapush natin, ang kakapush sa sarili natin para kumita ng pera araw-araw, nakakalimutan na natin yung mga bagay na invaluable. Hindi ibig sabihin ng invaluable na wala siyang value, ha. Ang invaluable, ibig sabihin nun, ay wala, it is something that's very priceless. Something na hindi mo kaya mabigyan ng numbers. Walang any katumbas na number ang pwedeng magpakita kung gaano siya kahalaga. At ito ang oras, di ba? Time. Isa na yan dyan. Laging sinasabi ng tatay ko, time is gold. Oo, gasgas na yan. Pero it is very true. Any time spent is time past. And you have to value it, di ba mga ka-vibes? Yung oras kasama ng family and friends, yung oras kasama ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Yan. Isa rin yan sa mga bagay na very invaluable sa atin, yung friendships. Tunay, genuine na friendships. Kailan ka last nag-hello? Kailan ka last bumati ng happy birthday? O kaya namang kamusta ka sa kaibigan mo na walang kinakailangan sa kanya, di ba? Yung hindi ka mangungutang, ha? Yung ano lang, genuine lang. Kamusta ka, friend? Miss na kita. And syempre, yung health natin. Napaka-importante, napaka-halaga ng health ka vibes. Kaya ikaw, Monday pa lang ngayon, pero pinapaalala ko na sa'yo, di ba? Na huwag mong sasagarin ang self mo. It is another work week. Another week na talagang push kung push. Pero huwag na huwag mong sasagarin ang self to the point na magkakasakit ka. Kasi aanuhin mo naman ang pera ka vibes kung magde-deteriorate naman ang physical self mo. Di ba? Kaya naman, ikaw, oo, sa mukhang pera dyan, alagaan natin ang ating sarili, alagaan natin ang ating oras, and alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong talagang caring for us all the time, di ba? Lalahanin natin sila, kaya naman sa mga nagmamaneho dyan sa daan, and chill ka lang, kuya, ate, ayan na, tito, tita, mami, lola, oo. Ingat po tayo sa daan, lalong-lalo na ngayon, madulas ang daan dyan, and keep it cool always, and syempre, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music. Isa pa sa mga invaluable na bagay is yung happiness. Kaya naman, ayan, spreading to you good vibes and happiness up until 9 p.m. sa programang iDiva Nights. At sa oras na 8:20, back to tugtugan na tayo sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ulit ang oras, 8:20 ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: pipes that's running.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o bibitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. At ang oras natin, 8:46. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang IT Nights with DJ ID. At ayan na nga, itong kanta ni Brian McKnight with One Last Cry. Dinededicate ko yan sa mga ka-vibes natin na sa oras na to ay naiiyak dahil napagsabihan na naman siya ng boss niya ngayong gabing ito. Ayan, nag-OT ka na nga, napagalitan ka pa, pagod ka na. Isang mahigpit na yakap ka vibes. Ayan, Monday na Monday pa lang. Naisip mo na agad mag-resign. Teka lang, te. Check mo muna, di ba, kung pwede ka na mag-resign. Meron ka na bang 6 months worth na saving? Kung wala pa, huwag ka muna mag-resign. Meron ka na bang susunod na paglilipatan o may paglilipatan ka na ba? Kung wala pa, huwag muna, di ba? At ikaw ba ay nakapag-grow na talaga ng fully? Wala ka na bang ibang matututunan sa posisyon mo ngayon? Kung meron pa, huwag ka muna mag-resign, di ba? Ayan, sa mga ka-vibes natin na parang araw-araw na lang naiisip yan. Isipin mo muna yung mga tatlong sinabi ko sa'yo, ka-vibes, bago mo talaga mag-decide na gawin yan. And syempre, no, kung alam mo naman na there are better opportunities anywhere and everywhere, you still have to consider yung current situation natin. Kasi isa na napapansin ko talaga, no, sa especially sa mga Gen Z na pagka isang meron silang hindi na pagkakasunduan sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, the first instinct really is to resign. And though I understand, no, Gen Z rin naman ako, syempre gusto natin na feel natin na nava-value tayo, di ba? At may natututunan. Pero minsan nakakalimutan din natin yung mga practical things, no, na dapat i-consider. At ayun nga, recently ko lang din siya talagang nakita ko kasi yun sa social media. Hindi ko alam kung bakit yun lumabas sa aking FYP. Masaya naman ako sa trabaho ko. Very, very, very happy. Kaya nagulat din ako, no? Pero magandang reminder siya, ha, sa ating lahat na meron pang mga dapat na practical na kailangan i-consider bago ka gumawa ng very big step, which is to resign, di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, kung gusto mo tumagal, ayan, sa isang kumpanya, sabihin mo yan sa sarili mo at least 3 times a day. Tatagal at tatagal ka. Oo, yan kasi yung mga ano, yung mga tao na nakakailang beses na sinasabi yan sa isang araw. Sila pa nga yung nagsasabi, alam mo, girl, feeling ko dapat mag-resign ka na. Pero siya yung pinakahuling-huli. Or siya na lang yung naiwan sa department or sa team niya. Kamusta ka naman ngayon dyan, di ba? Ikaw na nag-train sa mga bago at nandyan ka pa rin. Okay lang yan naman ka, vibes, di ba? Take your time, di ba? Talagang ubusin mo lahat ng learnings na meron ka and yung growth na meron ka. And mag-ipon-ipon muna tayo bago natin mapag-isipan ulit yan. Sa oras na 8:50, mga ka-vibes, ayan, ito na nga, exit na tayo sa programang iDiva Nights. But thank you so much sa mga ka-vibes natin na sinamahan ako simula kanina pang alas 6 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na po. Thank you so much sa mga ka-vibes natin na tugtog or nakising along live dito sa ating programa, no? Ayan sila, caller natin na si Riri at si Joff kanina. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong maulan na gabi. And syempre, saying hi and thank you nga rin pala sa mga ka-vibes natin na sinuportahan at inabangan ang ating programa simula kanina pa. Saying hello, of course, sa FMR Squad. Thank you so much sa endless love and support na binibigay nyo sa atin dito sa ating himpilan. And saying hi rin pala kila Angel John Pineda Ocampo, sa mga ka-vibes natin na sila Edna Gamutia, si Jebby Tiong de la Cruz, hello rin kay Star Racer, of course, na laging nakikinig, yan dyan sa Batangas City. Shout out syempre sa mga kaibigan niya, ayan sila Dory Rizzo Lubrino, si Violeta Alvero, si Feli Villaflor, syempre si Konsehala Napol Abelera. And sa minamahal niyang partner, uy, sana all, hello naman kay Edel Nami and sa baby nila or sa anak nila na si Kea Nami. Ayan na, syempre more power to you at ingat palagi lalo na ngayon na maulan ang panahon. Stay safe always, mga ka-vibes. And syempre, hello din kay Randy Santisas, pati na rin sa kaibigan niya na si Mon Montano. Ayan na, binabati ka ng iyong Franny. Sana okay ka rin ngayong gabing ito. At sana nag-enjoy kayo sa ating mga tugtugan, mga ka-vibes. And syempre, more music and more good vibes sa ating susunod na programa. Dahil sunod na po, of course, ang inyong pretty girl, DJ Alex Baltazar, sa programang Heart Speaks para sa mga usapang pag-ibig. Kung gusto niya yan, tumuto kayo 9 PM to 12 midnight. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR. And syempre, as for me, magbabalik ako tomorrow, same time, same frequency, 6 PM to 9 PM. Dito yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes and Sound Trip. Back to tugtuga na tayo, mga ka-vibes, sa oras na 8:52. Good evening!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet.
4: Single o taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito

0: in a relationship. Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
1: Sa isip ko'y yakap ka pa.

0: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage?
1: Hello?
0: Healing era na ba? O moving on na?
2: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo? Yan ang kwentuhang
1: parang pumasok yata ako air,
0: kasama si DJ Alex.
3: Sa isip ko yakap ka pa
1: sige, thanks,
0: dito
1: guys.
0: Sa Heart Speech.

0: Kumusta vibes? Ang oras natin, it's 9:29. Kumusta ka naman? Nakatuto ka pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At kasama mo ako this Monday evening. This is Alex Baltazar and I'm gonna be keeping you company for 3 solid hours hanggang midnight. Sabi ko nga palagi, we're like Cinderella. Medyo strict tayo dito eh kasi gusto namin ingatan ka. Samahan mo ko ha for 3 hours ngayong gabi, ngayong Lunes ng gabi. Alam ko marami pa rin sa mga kababayan natin, especially those working in Metro Manila at sa mga karatig pa na probinsya, yung nasuspinde ang klase at nakansela ang mga pasok. Diba? Kung ikaw ay government employee, I'm sure you took the time para ikaw ay makapagpahinga, makapaglaba, kahit na ang hirap magpatuyo ng mga damit, lalo na tag-ulan, dahil ang balita, no, eh hindi pa rin talaga nagtitigil ang pagbuhos ng ulan. Bakit balita? Wala ba ako dyan? You're right. Dahil ako po ay naka-remote broadcast ngayon dito sa Oriental Mindoro. Diba? Naggagagala na naman tayo on a Monday evening. Pero syempre, hindi ko palalagpasin ang oras na to na makasama ko kayo. And since you know, Monday is very stressful. Marami sa atin yung ayaw na salubungin yung Lunes kasi that means panibagong stress. Except, nagkaroon ng announcement kahapon. Actually, hindi hapon, diba? It was around 11 in the evening, if I'm not mistaken, when they made the announcement sa Malacañang Facebook page na suspendido na nga even yung mga pasok ng government employee at work from home na lang ang set up. Well, parang ako lang din ngayon, di ba? Kahit ako ay hindi po government employee, WFH, work from the hotel. Hindi home kasi nga tayo ay naka-home away from home setup ngayong gabi. At syempre, Ka-Vibes, marami pa rin tayong pag-uusapan. Alam ko maraming mga sorpresa ang bumulaga sa inyo pero walang enough surprise syempre kundi ang makasama ka namin. It's always a pleasure. It's always the feeling na para bang nasusurpresa pa rin kami kahit na it's already a routine for all of us na magkakasama tayo dito pa rin syempre sa ating programa Ang Heart Speaks. At kung may nais ka nga na i-share sa ating programa, pwede mo yang gawin at i-message kami sa ating official Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Or you can also send us a Viber message at 0954-406-1967. Huwag ka muna matutulog ha, kasi alam ko naman yung iba dyan abang-abang pa rin kung ano ba ang mga announcement at kung meron bang magiging suspension or cancellation. Pero syempre no, hindi ho tayo nagahangad na sana mas maging maulan, na sana sumama ang panahon para tayo ay makapagluto ng champurado, lahat na ng mga maiinit na masarap kainin, lalo na kapag tag-ulan. Syempre, ang gusto po natin mapayapa at safe ang lahat, kaya saan ka man ang panig ng Pilipinas nakikinig ngayon, mag-iingat ka. Lalo na, ang dami ko nakikita sa Facebook. Di ba pag nag-browse ka, sa halip na matawa ka sa mga comedy, ang nakikita mo ngayon yung mga kagimbal-gimbal na video ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Pero sana, Ka-Vibes, ikaw man ay nasa saang lugar ngayon, ay masa iyo ang pagiging ligtas. At syempre, palagi po tayong maging handa. Alam nyo, madalas tayong nagsasagawa ng iba't ibang drill, kagaya ng mga fire drill, iba-iba, di ba? Earthquake drill. Sana pagdating din sa baha, meron din, no? Pagdating din sa mga ganitong klase ng sakuna, meron din. Dahil ang bilis ng tubig, nakita nyo ba yung isang, ano, yung isang luxury car, di ba? Na mamahaling brand ng sasakyan. Di mo siya pagataw-gataw, pero naroon siya sa gitna ng baha, sa Araneta Avenue, if I'm not mistaken, kung tama yung aking nabasa. Kaya mabilis po, no, ang baha, mabilis po ang pagbugso, kaya mag-iingat tayo. At kung medyo alanganin, huwag mo nang ipilit para naman walang pagsisisi sa huli. Pero I promise you, pagdating dito sa pagtutok sa ating programa, hindi ka magsisisi. Kaya naman for now, let's head back to more of the songs dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Panlab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang loob!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

Kavibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. Malupit na malupit pa rin ang ating gabi sa ating pagpapatuloy. Ang oras natin, it's 10:14 at kasama mo pa rin ako. This is Alex Baltazar para sa ating programang Heart Speaks. At Kavibes, panahon na nga para ating silipin ang ating official Facebook page, ang 92.3 FMR Manila. And it says here, "Hello po DJ Alex, I am already 23 and I feel like ready na ako to commit myself into a relationship. I'm open to any guy, pero not enough experience kung paano kilatisin ng isang lalaki. Tanong ko lang po DJ Alex kung anong masasabi nyo sa kasabihan na kung paano itrato ng isang lalaki ang nanay niya ay ganun din yung magiging trato niya sa girlfriend niya. Maraming salamat po DJ Alex." Actually alam mo no, sa ating anonymous sender na ka-vibes na nagpadala ng komentong ito, may truth dyan sa sinabi mo na yan, but it's not the absolute rule. Diba kung paano niya kasi tratuhin yung nanay niya can give you a clue kung paano siya makitungo sa mga kababaihan, especially when there's a disagreement, when there's stress or inconvenience. Pero hindi kasi ibig sabihin na, alam mo yon, kapag mabait siya sa nanay niya, automatic green flag na siya as a boyfriend. Kasi diba yung iba nga, the more na masyadong pabebe sa nanay, masyadong dependent sa nanay and reliant sa nanay all the time, parang red flag sa kanila yon. Pero syempre kung bastos din naman sa magulang, ay ba, very red flag din. So it has to be somewhere in the middle, alam mo yon. Pero para sa akin kasi, ang mas importante is observe how he treats people when he doesn't need anything from them. Diba? Okay na yung sa nanay. Tingnan mo kung paano niya itrato yung kanyang magulang. Pero i-observe mo paano ba siya sa ibang tao, sa mga hindi ninyo kilala, yung wala naman siyang mapapala. Alam mo kasi madaling magbait-baitan sa harapan ng mga bossing, madaling magbait-baitan sa harapan ng iyong mga magulang, yung mga kapatid dahil may hinihintay ka bilang kapalit. Pero paano niya kausapin? Let's say yung mga

0: a waiter, sina kuya guard, paano siya makitungo, 'di ba, sa ex niya, sinisiraan ba niya sa iyo? Paano siya kapag let's say hindi niya nasusunod yung mga gusto niya, marunong ba siya na tumanggap or humingi ng sorry? Nire-respeto ba niya yung boundaries mo? And most importantly, kung paano ka niya tratuhin kapag galit siya, ba? Diba? Kasi mahalaga yan. Alam mo ang mga kalalakihan, ba? Diba? Pag tinignan mo sila, okay, mahal na mahal ka, ang sweet-sweet, ang sarap mayakap, alaki-laki ng puso, ng pasensya. Pero kapag nagalit, nako, umiimpis yung pasensyang yan, lumiliit at numinipis. Diba? Kasi madaling maging sweet kapag nasa simula, kapag nanliligaw, kapag okay ang lahat. Pero doon mo na talaga makikilala ang isang tao kapag may conflict na. And one more thing, no? Since you mentioned you're still very young, you're saying na hindi ka pa ganun masyado ka-experience sa buhay, don't date just because you're ready to be in a relationship. Date because you like the person and you feel safe getting to know him, diba? Hindi mo naman kailangan madaliin, and you don't need a lot of experience para makilatis ang isang tao. You know, you just need to know your standards and more importantly, be willing to walk away kapag meron ka nang hindi nakitang okay. And I believe, no, there is something na nakikita ka ngayon dito sa lalaking to. Kaya ka napasulat sa atin at napabigay ng iyong komento sa ating comment section. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na meron ding piece of advice para sa ating anonymous sender, you can text us sa ating Viber. Syempre yan ay 0954-406-1967 at pwede mo rin akong i-message sa aking official Facebook page, Alex Baltazar. And you're probably wondering, naku, nasaan ba ako ngayon? Bakit wala tayong live stream sa ating Facebook? Ako po ay kasalukuyang narito sa Oriental Mindoro. At balita ako, meron din tayong mga tagapakinig dito. Kaya nasa ang sulo ka man ng mundo, syempre nandyan ang 92.3 FMR Manila para samahan ka, because we're not just on air but we're also online. Kaya pakinggan mo rin kami eh. At manatiling nakatutok dito pa rin sa Heart Speaks. Once again, this is Alex. At kasama mo ako dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Ka-vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang ating oras, it's 10:40 on the clock. At kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar para sa ating programang Heart Speaks. At kung ating ngang babalikan yung ating comment section sa ating Facebook page, ang sabi dito ng ating anonymous sender, "Good evening, DJ Alex. I do not want to be labeled as kontrabida. Pero bakit ba kasi ganun? Why don't men understand that the reason we, women, don't like our boyfriends following random girls on social media or even liking their photos is because he is letting that girl know that he likes what he sees? That is so embarrassing as a girlfriend. Any thoughts on this po, DJ Alex?" Well, ang problema mo is very similar, no? Doon sa karaniwang pinag-aawayan ng couples. Hindi lang dito sa Pilipinas, pero kahit sa ang parte ng mundo. Yung kahit na nasa relasyon na kayo, yung boyfriend mo, like pa rin ang like ng picture, ng video, ng post ng ibang babae. And worse, pakiramdam mo mas sexy, pakiramdam mo mas maganda kaysa sa'yo. Honestly, no? Naiintindihan ko kung bakit medyo hindi ka komportable kasi social media is not completely private. Syempre kapag nag-follow ka ng isang random girl tapos lagi mong nilalike yung photos niya, yes, you are creating an interaction that can be interpreted a certain way. Especially kung hindi naman kayo magkakilala or wala namang ibang reason ba't kailangan mong i-follow or mag-engage dun sa post nung babaeng yun, di ba? Pero I also think we have to be careful na hindi maging controlling sa isang relasyon. Hindi naman ibig sabihin na dahil boyfriend mo siya, bawal na siyang makakita ng ibang babae. Mag-follow or mag-like, di ba? But the bigger question there is what is the intention and yung frequency gaano ba kadalas at syempre ano ba yung konteksto. Yung isang random like baka maintindihan mo pa, maybe it's nothing, pero kung paulit-ulit and puro thirst traps, 'di ba yung mga pa-sexy at kahit na ilang beses mo nang pinagbigay alam dun sa boyfriend mo, sa nobyo mo, that it hurts you, it annoys you, it offends you, and yet ginagawa pa rin niya. Bagong follow ng random girls, tapos minsan may mga comment pa, and worse, meron pang mga direct message yan. Ginagawa niya secretly, iba na yan. That's for me, that's already, ano yun, cheating. Diba? Mas importanteng pag-usapan nyo kung ano yung boundaries nyo as a couple kaysa magsabi agad na, oh, bawal yan, bawal yung ganito. Kasi diba parang nakakasakal din naman yung ganun. Kasi may couples na okay lang sa kanila yung ganyan, diba? Na, sige, okay lang na magkaroon ka ng sarili mong circle of friends, close ka sa opposite sex. May couples naman na hindi okay yan. So, neither automatically makes them right or wrong. Ang problema kasi is kapag alam na ng partner mo that something hurts you or disrespects you, pero alam mo yun, ginagawa pa rin. So, hindi ka automatic na kontrabida sa istorya nyo dahil may boundary ka. But your boundary should be communicated and not imposed. At syempre sa mga kalalakihan, hindi rin ibig sabihin na dahil wala lang naman yung para sa'yo, wala na siyang karapatang ma-hurt, diba? Sometimes the issue isn't really the like, it's what the like represents to your partner and whether you are willing to consider her feelings. Kaya, lagi naman natin ito sinasabi sa programa that communication is really key. Hindi siya mind reading, hindi siya hula-hulaan. So, you really have to say it when you're uncomfortable and pakinggan mo rin kung bakit niya yun ginagawa. Then, syempre, agree doon sa boundaries na inyong mapag-uusapan na parehas ninyo na dapat respetuhin. Kaya naman ka-vibes, kung meron ka ring nais na i-share sa ating programa at medyo hindi ka komportable na pangalanan pa ang iyong sarili, pati ang mga cast of character sa buhay mo, basta mailabas mo lang yun ang pinakamahalaga. You can do it anonymously. Syempre sa ating Facebook, pwede po natin yung basahin yung mga comments ninyo. Siyempre magpapatuloy ang ating programa sa ating pagbabalik. For now, let's head back to more of the songs. Dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly, I'm Alex Baltazar. Para pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip, ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes,
2: ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko yakap ka pa
4: dito sa

0: Radio Vibes, we just heard that version of A Whole New World from Zayn and the B-Award. Syempre naman, napakagandang awit. Parang nasa Disney World na tayo ngayon. And just a bit, medyo the Disney princess na tayo na mood because we are like Cinderella and we are only up until 12 in the morning. Hanggang midnight lang tayo dito sa Heart Speaks. At syempre, makakasama mo pa rin ako. This is Alex Baltazar. At sa pagpapatuloy nga ng ating third and last hour dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Cub Vibes. Malupit na sound trip pa rin ang hatid natin sa inyo. And of course, we wanna thank yung ating dalawang ka-vibes na magpadala lang kanilang mensahe sa ating comment section sa Facebook page. Maraming salamat, no? Yung masabi nyo sa amin, yung inyong mga pinagdadaanan, yung inyong mga problema, I hope kahit papaano nakakabawas sa inyo. Ang daming nangyayari ngayon, sabayan pa talaga ng matinding buhos ng ulan. Eh talagang you can't help it but to keep on reminiscing, to keep on, di ba, doing some throwback dahil naaalala mo lahat ng mga alaala. Bakit nga ba ganun, no? When it's gloomy, when it's dark, when it's pouring outside, kung ano-anong alaala ang naiisip natin, alam mo, okay lang yan. Karirin mo lang ang pagiging emotional person at the moment. Karirin mo lang ang pagiging emo mo. Di ba yan yung term dati? Kapag ikaw ay nakamahabang bangs, kapag mahilig kang mag-eyeliner, mahilig ka sa black, di ba emo ang tawag sa'yo? So okay lang, karirin mo yan. Minsan lang naman yung ganitong pag-ulan, malakas ang buhos ng ulan. Kaya isipin mo na lahat ng iisipin mo, iyakan mo na lahat ng iiyakan mo. But promise me, tomorrow, when the sun shines, sana naman, iba na ang ating takbo. Iba na yung ating mindset. Bigyan mo ng kapahingahan yung iyong sarili. Bigyan mo rin ng time para ikaw ay makapag-unwind, makapag-relax. If there's a need for you to cry, ibuhos mo yan kasabay ng pagbuhos ng ulan. Pero bukas sana, bumawi ka na at lumaban ka na. At syempre, patuloy pa rin ang ating paglaban sa bawat hamon ng buhay. Kaya huwag ka susuko, ha? Kung narinig mo to and you think by accident lang, naku, hindi lang po ito coincidence. Narinig mo ito for a reason, so take this as a sign na magpatuloy ka pa rin sa buhay. Alam ko ang hirap kasi, di ba, may personal ka nang problema, sumasabay paminsan yung mga tao sa paligid mo as if hindi talaga nila alam at hindi nila naiintindihan kung ano yung pampersonal mong pinagdadaanan. But that is life and not everybody around you can understand ano yung mga bagay na kinahaharap mo at the moment. But what's important ay yung mga tao na hanggang ngayon nananalig at naniniwala sa mga kakayanan mo. Kaya doon ka mag-hold on, 'di ba? Ang mahalaga naman diyan ay yung mga taong nilulook up mo, yung mga taong mahal mo ay mahal ka pa rin at pinaniniwalaan at sinusuportahan ka. Alam mo, matakot at malungkot ka kapag sila ang nawala. Pero kung ang mga bashers mo lang naman sa buhay, ang mga detractors mo sa buhay ay mga walang kwenta sa buhay mo and they don't matter, then their opinions shouldn't also matter. But what matters now is we head back to more of the songs for more entertainment dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly. I'm Alex Baltazar. Don't go away dahil magpapatuloy pa tayo dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Cub Vibes sa Sound Trip. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Cub Vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Ang oras natin, Ka-Vibes, it's 11:44 at ako pa rin ang iyong kasama. This is Alex Balthazar para pa rin sa ating programang Heart Speaks. Kaya naman, maraming salamat sapagkat sinamahan niyo ako ngayong Lunes ng gabing ito. Siyempre, tomorrow is gonna be another day. Sana ay maging maaliwalas na ang panahon at makapaglaban na tayo ng sa ganun ay matuyo na yung ating mga labada, di ba? It's one of the most challenging days talaga kapag maulan dahil yung mga nabasa mong damit na gusto mo na sanang labhan ay hindi pa rin matuyo-tuyo. Pero minsan, ganun yata talaga sa buhay, no? Yung kahit na gustong-gusto mo nang mangyari ang isang bagay, hindi mo magawa because the circumstance that you're in won't allow you to do so. Pero hindi ibig sabihin ito ay titigil ang ating mundo. Marami pa tayong ibang pwedeng pagkaabalahan. Kung hindi pwede ngayon, then iba ang gawin natin for today. Kaya sana ikaw rin, no? Huwag yung iisang problema o pagsubok sa iyong buhay yung mag-hinder sa'yo para magpatuloy. Sana hindi ka tumigil at patuloy pa rin ang iyong paniniwala at pag-asa sa buhay. Kaya naman, sana bukas, batid ko na pag-asa ang bubungad sa atin. Hindi po pag-asa para i-anunsyo na magiging maulan naman ang panahon, ha? Pero yung hope that there's gonna be another tomorrow and hence there's gonna be another chance para tayo ay magtagumpay sa ating mga plano sa buhay. Kaya naman, good luck sa'yo and syempre, good night. Ipahinga mo na ang iyong isipan at puso. At maraming salamat for keeping me company ngayong gabi. Syempre, this has been Alex Balthazar broadcasting live from Oriental Mindoro. Makita-kita tayo ulit dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE License Number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now silent.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Ang lupe at 92.3 FMR favorite music radio Kavayam sa soundtrack. At ito na rin ang iyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes Good Morning. Alam mong feedback eh, ayan na ka ng feedback. At syempre ito na rin ang iyong favorite pa favorite pampagising, hindi na pampagising kundi ang inyong kulit tandem. Baba. Sa umaga ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
4: Kasama rin ang DJ na pwede mong kalitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, at ka-vibes, ngayon ay Martes, August 11, 2026. Shoutout sa mga nagpa-vibrate din yung cellphone, di ba? Gawa nga yan ng

0: 4:21 na ng umaga at ang ilan sa mga cellphone nyo ay nag-a-alarm na. Abay, gising-gising na kung kayo ginigising na ano ng inyong mga alarm. Baka kapitbahay nyo pa ang maperwisyo dyan sa ingay na yan. Kaya naman magandang umaga, ganun din sa mga ka-vibes natin na sa bayan po tayo napakikinggan sa pamamagitan po ng 97.5 FMR Jensen. Ganun din ang 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
1: Oh, at syempre sa lahat na nakikinig sa atin gamit ang FMR app. Ayan, May buntag, maray na aga. And ano pa ba? Good morning.
0: Good morning. Uy, anak ko, napakalamig dyan ngayon sa Baguio. Gawa nga nang syempre dahil sa habagat, yung mga pag-ulan-ulan na dala niya na sa norte. Abay, nagdulot din ng tinding lamig. Mas malamig pa sa Baguio ngayon kaysa sa South Korea. Alam mo ba yung DJ Joko?
1: Totoo ba?
0: Sinek ng mga tao kahapon, 19 degrees halos sa Baguio. Tapos normal temperature naman sa South Korea dahil parang summer season ata dun ngayon. Ah. 25 degrees naman sa kanila. O, diba?
1: Oh, ibang klase.
0: Saan ka pa? No? Sa Baguio ka na?
1: Oo, diba?
0: Diba? Dito ka na. Ay nako, eto dito ka na talaga ka-vibes dahil kasama mo na ang Good Vibes Good Morning. At syempre para mas sumarap pa ang umaga mo, pag-usapan natin ang katanungan sa umagang ito. Get one for Chita Pad Paper dahil ito na ang ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day.
1: Question of the day. Ano ang paborito mong street food?
0: Wow, parang pang merienda na to, ha?
1: Diba?
0: Oo, umaga pa lang pero merienda na. Umaga pa lang pero nagme-merienda na.
1: Ayan,
0: ikaw ba DJ Jokolo?
1: Sa akin, paborito ko yung malalaking kwek-kwek.
0: Ay, si, ay yung ano, anong tawag doon? Tokneneng? Tokneneng, diba?
1: Tokneneng na yun.
0: Tokneneng ang tawag.
1: Pag maliliit kasi, ano,
0: kwek-kwek lang talaga. Oo,
1: Tokneneng!
0: Masarap nga naman yun, ano, yung tokneneng. Pero paborito ko din talaga ang kwek-kwek. Tapos yung sawsawan niya, yung suka na maraming pipino.
1: Ay,
0: tsaka
1: oo,
0: sibuyas at
1: yung
0: sili.
1: Yung may kwek-kwek, tapos may pipino pa.
0: Oh, ay, ay, ay, ang sarap talaga!
1: Ang ay, sarap na. Sarap ang hapon yun.
0: Kasi diba, parang isipin mo, dalawang itlog, tapos isang pipino. Masarap yun.
1: Grabe talaga.
0: Iba talaga. Masustansya.
1: Bilan mo ng pipino, tsaka kwek-kwek.
0: Busog ka.
1: Parang gano'n, diba?
0: Busog sarap ka talaga.
1: Oo naman.
0: O kasi yung kwek-kwek, diba, mayaman sa protina yan eh. Dahil sa pugo, diba? Tapos, syempre, dahil kumain ka ng pipino, glowing ang iyong skin. Sige, kami dati to. Pero ikaw ba, ka-vibes? Ano ang paborito mong street food? Minsan kasi yung mga ka-vibes din natin, ano, inaalmusal din yung street food. Kagaya niyan, yung tokneneng, maraming nabebeta dyan. Kahit dyan, ano, sa may baba po ng MRT, sa may Quezon Ave. May mga kariton-kariton po dyan. At inaalmusal po yan ng mga ka-vibes natin. Ano? At,
1: kahit dyan lang, oh, sa pagbaba mo.
0: Yan, oh,
1: meron dyan, diba?
0: At saka, ano pa ba? Basta marami pa. Toge, lumpiang toge. Diba, street food din naman yun?
1: Oh, ayan, oh.
0: Maraming mga ka-vibes natin ang inaalmusal, ang dapat pang merienda lang. Dahil ganyan ka-flexible ang mga Pinoy. Akala mo schedule, diba? Pero ayan mga ka-vibes, sasagot na nasagot sa ating question of the day dahil posted na po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre, mababasa natin yan sa pagbabalik ng inyong favorite pag-ising ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia
1: kasama na ng DJ na pala mong kulitin pa mong routine, wag mo lang ha-routine. Jokaloka is my name,
0: baby. Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lapet at the 92.3 FMR
1: favorite music radio
0: ka-vibes sa soundtrip ang oras.
1: Oras natin mga ka-vibes at 4:25 na perfect
0: grobe.
1: Tama.
0: Really?
3: Good morning! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, pakitong people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Vibes at naalarma din ba kayo noong mga nakakaraang araw dahil sa mga abiso o notification na bigay sa atin ano ng NDRRMC?
5: Oo, yung magugulat ka bigla no pagka ano.
4: Talagang nananahimik yung mundo mo ano pero biglang aalarma at tutunog.
5: Ang ganda no kasi emergency talaga.
4: Totoo yan.
5: Emergency talaga magano ka talaga makikipanik ka saglit.
4: Totoo yan. Alam mo kasi no na mapag-usapan lang natin ha pero kasi nung mga nakakaraan na dahil nga nakakaranas tayo ng mga pag-ulan at yung ilan ano nakaranas po ng pagbaha. Kaya naman yung NDRRMC na notification yung Amber Alert ay sunod-sunod po halos yung pagpapatunog na ginagawa niya sa ating mga cellphone. Pero kasi mga ka-vibes, may dahilan po yan. Yan ay para talaga nga i-grab yung atensyon ng bawat isa sa atin. Yung iba kasi parang hindi naman sila nagre-reklamo pero pabiro nilang sinasabi na para daw sila nga atakihin sa puso. At yung iba talaga may heart condition talaga na nagugulat doon na sa alert. Pero ka-vibes, alam nyo po na pwede nyo pong i-turn off yung alert na yan. Kung kayo po ay sa tingin nyo naman hindi nyo naman na kailangan talaga yung ganong klaseng alert o kaya naman updated kayo lagi sa balita at talaga magkukos yan ng inyong heart attack, di ba? Abay siguro, pwede nyo po yung i-turn off sa settings po ng inyong mga cellphone. Pero kasi may purpose po yan kung bakit ganyan po talaga katindi yung tunog ng Amber Alert ng NDRRMC dahil po yan na syempre para mag-grab nga yung attention kagaya na nga nabanggit natin kanina para kahit anuman ang ginagawa ninyo saan man kayo, di ba? Ay mapupukaw po yung natutulog ninyong diwa kapag sa mga ganyan po nga sakuna o panahon.
5: Tingin mo kung ang tunog ng ting ding ding ding mga diba, ano, di ba di mo papansinin?
4: Di mo papansinin talaga.
5: Kasi ganun ka, di ba?
4: Oo. Ganun nga yung purpose niya talaga ano mga ka-vibes at syempre kung nga kayo man, di ba, hindi ninyo kailangan yan na pero may mga ka-vibes kasi tayo na minsan 'di ba kasalukuyan silang sumusuong doon sa sakuna, wala silang kuryente, wala silang means of communication o kaya naman na wala rin po silang signal. Yung NDRRMC Amber Alert nakakatulong po iyan para ma-signal yung mga kababayan natin na nakakaranas doon sa kalagitnaan ng sakuna kung ano na ba ang nangyayari sa paligid.
5: Hindi lang yan para sa iyo, ka-vibes. Ikaw kasi ikaw kompleto ka sa buhay, 'di ba? Sinesensya.
4: Diba, parang siguro, hindi kasi talaga tayo pare-parehas eh. Kagaya nga nung quote ano, na lagi sinasabi tuwing may tag-ulan, hindi talaga tayo pare-parehas ng bubong na sinisilungan ng bangkang sinasakyan kapag may ganitong mga sakuna. Yung iba sa atin, nahihirapan, lumulubog yung bahay nila sa baha. Kaya kailangan nila ng mga ganitong klaseng alarma, diba? Para mas maging, ano sila, alam nila kung anong gagawin nila.
5: Tama naman yan. Ayan, yan yung purpose doon, ka-vibes. Kaya huwag ka nang magalit, ha?
4: Oo,
5: kung nagugulat na exorcist na may puso mo. Diba?
4: Alam mo, hindi naman yung NDRRMC yung Amber Alert yung makakapagbigay ng atake sa'yo sa puso.
5: Totoo. Magagalitin ka talaga.
4: Itatamay mo pa yung NDRRMC? Servisyong publiko po nila yan, ka-vibes. Nakakaloka ka.
5: Kaya naman, mga ka-vibes, at gusto din namin ipaalam ngayong araw ng Martes na walang absent kasi may pasok po yung mga magtatrabaho ngayon. Kasi kahapon, naka-ano.
4: Totoo. Kahapon siguro maiintindihan pa, no? Pero ngayong araw, dito po sa Metro Manila, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong, medyo maayos na po yung lagay ng panahon. Siguro magiging makulimlim, ano? Kagaya ng mga weather forecast. May mga pag-ulan-ulan pa rin. Pero sa oras na ito, ngayong mula nung alas 2 ng madaling araw hanggang sa oras na ito, wala pa naman po nararanasan na pag-ulan. Pero dyan po kasi sa may west ng ating bansa, ano, ay nakakaranas po sila ng malakas na hangin at pag-ulan. Dulot po yan ni Habaga.
5: Diba? Kaya naman, ka-vibes, at least sa pakikinig mo dito sa amin, hindi ka na nag-i-enjoy sa mga tugtugan natin, kundi nag-i-enjoy ka din at nai-inform ka din
4: Aray,
5: ni Mamma Mia.
4: Diba? Ayan mga ka-vibes, sa tutok lang dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising programa Good Vibes.
5: Good morning!
4: With your one and only Kulit Adam. So umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
5: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong routine. Huwag walang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
5: Favorite music radio. Good Vibes the soundtrip.
4: Ang oras.
5: Aras natin 4:50 na. Perfect.
4: Grabe.
5: Tama.
4: Really?
5: Yeah.
1: Good Vibes. Good morning.
0: Chismis na naman ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Sa isang pangarap, ako'y naniniwala.
3: Maniniwala ka talaga dito, ka-vibes.
0: Sa isang pangarap. Nakakala mo talaga, walang pasok ngayon.
3: Pangarap lang yan ngayon.
0: Ay, pero sa mga estudyante, walang pasok.
3: Oo. Pero sa ating mga empleyado na, malalaki na tayo, dai. Kaya na natin ang ating mga sarili. Ikaw nga'y nakakapag-jowa na, di ba? Abay, kayang-kaya mo yan pumasok. Medyo maulan-ulan na raw ulit dito sa labas, ano, mga ka-vibes. Dito po yan na sa may Quezon City. Siguro sa ibang lugar din sa Metro Manila, baka nagsisimula na magparamdam na naman ang ulan at si habagat. Ito, may mga listahan din po ng mga suspendidong klase. Pero bago yan, mga ka-vibes, ihatid na muna natin sa inyo ang unang kabada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, dito lang yan sa Who Lalala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lalala.
0: Woo! Andi na August 10 ha, August 11 na.
3: August 11 na ha.
0: Ito na Who Lalala for today para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. Manginig sa lamig. Yeah. Parang candy yun, ha? Bata pa lang tayo, kinakain na natin yung candy na yan. O, Aris!
0: Ay, inuulam namin yung
3: candy. Inuulam niyo yun? Iba ka talaga? Aris!
0: Tapos ano sabi ng Aris?
3: Magkakaroon ka na naman ng panibagong babayaran. Abay, ginusto mo yan. Wow! O, salubong pa lang, ha? Taurus! Patuloy na iikot ang mundo kahit iwan ka ng kahit na sino. Kaya ituloy mo na yung almusal mo.
0: Kasi nakatulala ka, wala ka naman. Malayo ang tingin na walang tinatanaw. Tulala, di ba? Kasi nga,
3: iniwan na siya. Niya. Okay lang yan.
0: Binigyan niya ng cellphone.
3: Ganun ba? Tsaka ng motor. Tapos yung motor, hinuhulungan pa rin hanggang ngayon, iniwan na siya.
0: Naka-auto ano sa kanya, autodidact sa ano.
3: Naka-autodidact sa ano, sa sahod. Yun lang, siya paldo, ikaw, ikaw agrabyado. O Gemini, paiiyakin ng isang tao ang kaibigan mo, pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan mo makisawsaw sa kanilang gulo. Magsilbi kang tulay kahit pa hindi ka gawa sa bakal at semento.
0: Magsilbi kang tulay para sa ikagiginhawa at kakaayos ng sanlibutan.
3: Totoo, at saka sa kapayapaan. Taray, kapayapaan. Ito, Cancer, hindi ka patutulugin ng pagkayamot mo sa isang tao. Sabi ng mga tala, magbilang ka ng tupa para makontra ito.
0: Hindi
3: effective.
0: Yung mga pag napagod na yung mga tupa, di pa din nakakatulog.
3: Pabalik-balik.
0: Grabe, try ko. Huwag na nga lang. Maka ML na nga lang.
3: Leo, panahon na para magpalit ka ng profile picture. Ito, inaamag na ba?
0: Diba? May mga ganun, di talagang nagpapalit simula nung pinapanindigan talaga nila yung ano.
3: Kasi naman, kailangan ba? Required ba yun? Magpalit ang profile
0: picture?
3: Yung iba,
0: picture. Pag-birthday.
3: Ganun ba? Kung nga naman kasi. Happiness naman kasi nila yun.
0: Diba? Tsaka,
3: yung mga nagpapa-photoshoot pa.
0: Ayaman sila doon.
3: Nga naman.
0: Ikaw na, pinupuna mo na lahat ha.
3: Hindi naman.
0: Hindi. Si Kabayes, hindi ikaw.
3: May sinatamaan ako. Virgo, hindi mo man gusto ang paraan ng pagkakahanda ng pagkain sa iyong harapan.

0: wala kang magagawa kundi ito'y lantakan. Oh. Grasya yan, kaya wag mong artehan.
1: Di ba? Alalahanin mo sa nangyayari ngayon, minsan, di ba, wala na silang makain, di ba? So, ikaw, nag-iinarte ka pa dyan. Ang sarap na nga yan eh.
0: Uy, alam mo ba? Nakita ko lang nung kagabi, nag-viral yung isang video ng ka-vibes natin na naipit siya sa baha. Baha na sa kanilang lugar hanggang dibdib, hindi hanggang dibdib ng bibe, ha? Tigilan nyo kami. Hanggang dibdib, tapos dahil lang ihinayang kasi siya sa kanyang pananim na talong, inani niya yon sa kalagitnaan ng baha. Tapos pag tinatanong siya, bakit mo isinusuong pa yan, rumaraga sana yung baha. Sabi niya, yun na lang daw ang kanyang panghapunan. Sipin mo yun, di ba? Parang ikaw ang sarap ng kinakain mo. Hindi naman sa kinukonsensya ka namin, pero medyo kinukonsensya ka namin.
1: Ang sarap ng kinakain mo, tapos nambabash ka na ng babash sa social media kasi, di ba, wala kang magawa, di ba?
0: Totoo, keyboard warrior ka lang. Tapos diba? Yung iba talagang susuungin pa yung baha para lang makapitas ng gulay. Yun yung isa sa mga bagay na minsan natitake for granted natin. Na minsan yung iba walang-wala talaga. Pero yung sa atin naman, hindi man lang natin magawa magpasalamat.
1: Sa atin,
0: diba?
1: Maliit na bagay yan. Bakit sinusuong niya pa yung buhay niya? Hindi mo alam dun sa taong yun, kailangan niya yun. At yun lang yung natatanging natitira sa kanya. Na yun nga, ay kakainin naman. Tama. Kung sa'yo walang halaga, sa kanya napakahalaga.
0: Totoo
1: yun. Kaya
0: yan.
1: Yung pagko-comment minsan, maging, yung iba kasi,
0: insensitive
1: masyado. So maging tayo sa pagko-comment sa mga social media kasi di natin alam yung istorya sa likod ng picture na yan o yung video na yan o bakit nangyari.
0: Correct.
1: Kaya di ba, think before you click. Well,
0: think God before you kick. Di ba? Maski talong, di ba? Talagang may halaga siya.
1: Ay, diba, may kilala ko mahilig sa talong talaga.
0: Di naman kasi masustansya naman ang talong, di ba?
1: Ikaw ba mahilig ka sa talong?
0: Oo naman. Gusto ko yung mahaba at yung mataba. Kasi hindi kasi para mas marami kang masuserve. Mahilig kasi ako doon sa piniprito na talong. Mm-hmm. So kapag maliit lang yung talong, di ba, parang ilan lang makakakain nun.
1: Diba? At least, diba, malungkot ba pag maliit?
0: Medyo.
1: Kasi parang, kasi mabubusog.
0: Yes, diba? Yung ano, tawa na tawa.
1: Kailangan kasi dapat doon,
0: Gusto ko yung nakatutok na talaga siya ganun.
1: Pag tinorta mo yung talong, di ba? Pag maliit, ay, ang sad, ang liit lang.
0: Ang liit, di ba? Pag mas malaki at
1: kaya
0: mas mataba.
1: Kaya pag malaki ang talong mo, enjoy mo.
0: Totoo.
1: Kasi pag almusal, di ba, yung...
0: Totoo.
1: Nagano ka ba? Nagaganon ka? Yung...
0: Hindi pa ako marunong magtorta ng
1: talong. Ano ba yan? So mag-asawa sa Mama Mia, di pa din marunong mag...
0: Sorry na, prinsesa sa bahay eh.
1: Ah, prinsesa pala. Disney princess.
0: Pasensya na ho, pero ayan ha, ilisan ka natin yung usapan.
1: Sige.
0: Maano na naman ako dito. Malalaman mo pang wala akong alam sa buhay.
1: Hindi, pero ito mga ka-vibes, tsaka Mama Mia, alam mo ba, yung DOH, ina-alerto niya tao, dahil nga yung pagbabaha, leptospirosis, tsaka yung dengue din. Kaya naman, inutos ng Malacanang, since gusto mo naman ganito, inutos ng Malacanang na tawag dito, bigyan, inutusan ng Malacanang yung Department of Health na buksan ng, at maglagay ng fast lane para sa mga kaso ng dengue tsaka leptospirosis. Kasi sa panahon ngayon, kahit tumupan na yung ulan, yung mga bahaba na matitira sa iba, pwede pa magkasya yung leptospirosis.
0: Totoo
1: kapag
0: naman.
1: Naihian niya mga daga at saka kung ano pa. So ngayon, inutos ng Malacanang na buksan na nga yung fast lane na yan. At pinagana ng DOH sa kanilang leptospirosis and dengue fast lane sa lahat ng kanilang ospital. Diba? Ganun yung ginawa. At nakahanda na rin yung mga gamot at naipapamahagi ng mga LGUs para masiguro din na ang Health Emergency Response Team ay handa sa deployment sa mga evacuation centers.
0: Di ba ganda yon kung ganon? Kasi di ba minsan...
1: At sa iba pang balita, nag-AM na tayo tuloy.
0: Di kasi di ba, pag mga ganyan, emergency yan eh. Nakikita mo na nga kinukumbulsyon yung pasyente. Di ba minsan, parang kahit ganon na yung kalagayan, hindi pa rin na-entertain ng mga ospital. Hindi naman tayo sinasadya nilang ganon. O yung iba naman sinasadya talaga.
1: Yun? Iba nagtitiktok.
0: Yung iba nagtitiktok, diba? Pero yung iba kasi talagang dahil punuan yung mga ospital, diba?
1: Minsan diba din masisisi sila. Sobrang puno yung And then may siguro, meron silang protocol o may inutos na ganito, ganyan. Kaya di din
0: Talagang lalo na yun yung mga ganyang sakit, urgent talaga yan mga ka-vibes. Lalo na kapag nakikita mong tumitirik na talaga yung mata ng pasyente. Hindi mo pwede ipagsawalang bahala yan. Baka gusto mong matigi boom yan sa harapan mo, diba?
1: Diba?
0: Mahirap na.
1: Tama. Kapag may dagdag ko na din na naglaan ng yung pamahalaan ng 44 million pesos na budget para sa health emergency commodities at response supplies sa DOH na ipapamahagi ito sa Ilocos, sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, Calabarzon, Limaropa at sa Bicol. So yung 44 4 million na yan ay yan ang ipapamahagi ng pamahalaan.
0: Eh di maigi kung
1: tama,
0: ganun.
1: Oo,
0: eh di
1: palakpakan. Makakatulong syempre yan, di ba?
0: Oo.
1: Bukod dito, Mama Mia and Joko Loco.
0: Oh, wow.
1: May pangalan pa tayo. Ayan, so good morning na lang sinabi.
0: Good morning na lang. Ayan na mga ka-vibes. At least alam na natin na just in case lang naman, sana wag mangyari sa atin. Baka lang naman na may kakilala kayo siguro na nabiktima o di ba ng leptospirosis o kaya naman ng dengue. Ayan na, pwede nyong ipagkalat yan. Hindi yung chismis yung
1: tama,
0: pinagkakalat
1: totoo,
0: nyo.
1: Yun, kaya para ma-afford mo ito, magkaan. Ay, hindi, no, hindi wala. Hindi, ibig sabihin at least i-chismis mo ito na lihitin mo yung, ano,
0: tama.
1: Yung balita na yun. Na meron naman talaga.
0: O ito mga ka-vibes, sa walang pasok. Manila, all levels, Quezon City, preschool to senior high school, at ang ALS, Marikina, all levels, Pangasinan, all levels, Paranaque, Mandaluyong, Abra, Benguet, Bataan, Baguio, Laguna, at Malabon. Wala pong pasok ang mga lugar na ito, all levels, public and private. Yung Quezon City lang yun na iba, yung preschool to senior high school lang talaga, yung walang pasok sa kanila.
1: Ayan. May iba ngayon, asynchronous na yan, ano, may iba naman na naka-distance
0: totoo,
1: learning sila ngayon. So, ano man ang style ng ano ngayon, wala mang pasok o kung meron man naka-online, okay lang yan, at least hindi ka susuong sa kung
0: sa
1: bigla
0: baha,
1: ang ulan o baha, di ba? So mag-ingat tayo lahat mga ka-vibes.
0: Mag-iingat
1: at happy almusal time. Tara magkape tayo.
0: Tara. Oo, kakain na kami ha. Kaya dyan lang kayo, dito lang din naman kami dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang G-G-G-G-G-Vibes.
1: Good morning.
0: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM.
1: Favorite music radio,
0: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
1: Oras natin, mga ka-vibes. 5:28 na. Perfect.
0: Parang grobe.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Gutom ka na naman? Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Ka-vibes, may problema ka ba?
0: Kung mayroon kang problema, wag mo kami idamay.
4: Ay, akala ko kami rin. Ay, kami rin kasi meron eh, di ba?
0: Naman, pero, lahat naman meron problema, pinagdadaanan.
4: Pero kanya-kanyang ano, discarte.
0: Pagandaan ng pagdala.
4: Totoo, pagandaan ng pagdala. Parang yung pageant.
0: Oo, kala mo na. Ang sagot mo.
4: Irarampa yung problema. Pero ito mga ka-vibes ha, abay eh, hindi problema ang dala namin sa inyo, kundi kapalaran lang ang hatid namin. Dahil ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na! Eto na ang kukumpleto sa inyong Hulala for today! Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
3: Makinig at manginig!
4: Libra! Libra, mapapaupo ka na lang talaga sa mga pangyayari na iyong makikita. Wow.
0: Ano kaya
4: payo ng mga tala, magtubig ka. Oh, ang lapit nun, ha?
0: Magtubig ka.
4: Medyo, isang paranyake, marami.
0: Oh, dami dun, diba?
4: O Scorpio, kung tinatamad ka, hindi ka nag-iisa.
0: Oh.
4: O Sagittarius, ngayong araw ay maniniwala kang ikaw ang siyang itinakda para sa taong ito.
0: Wow, itinakda ka?
4: Abi, malay mo, magkatotoo.
0: Oh, wow, diba? Akala ko ikaw yung sakripisyo na taon ito.
4: Sakripisyo?
0: Itinakda pala.
4: Capricorn, posibleng mapasukan na ng tubig.
0: Mapasukan
4: na ng tubig ang tenga mo sa iyong pagligo. Abi, para maiwasan na magwisik ka na lang sa araw na to.
0: Wow.
4: Aquarius, sa araw na to, ang utak mo kahit pilitin ay hindi mo magagawang paghanahin. Wow. Baka need mo muna siyang pagpahingahin. Mag-leave kung ito'y kakailangan.
0: Oh, mag-leave.
4: Baka kailangan na i-change
0: oil. Alone.
4: Leave me alone. Pisces, may magbabalak na magbukas ng bag mo sa araw na to. Pwedeng magnanakaw o sa junk card sa mall na mapupuntahan mo.
0: Ayo, wow. Kasi ano nila yan eh. Kailangan buksan yung bag mo kasi 'di ba?
4: Buksan mo, papasukin ako.
0: Kasi hindi ka pa magaling, 'di ba? Ay, hindi. Nagdudukot ka.
4: Ipag-pray mo na lang na sana guard sa mall, ano, para
0: kasi
4: safe.
0: Kasi normal naman bubukas yung
4: bag mo. Pero kung yung kawatan, mahirap yan.
0: Oh, diba kawatan?
4: Kawatan talaga. Pero yan ang...
0: Parang gusto kong dagtungan, pero sige.
4: Ay, ako, alam kong dudugtong mo dyan. Pangalan. Huwag na, delikado tayo dyan.
0: Tapos.
4: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran na para sa hulalalalalala. Tandaan ang mga bitwin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan yan. Kami po yung nagtatrabaho lang. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baga.
0: Grabe naman yung maganda morning naman talaga sa mga nabusangot dyan. Kasi ako naman, lahat na lang sabi niya. Kasi na-stress sa mga napapanood, diba, sa
4: bakit
0: balita, sa mga baha, sa social media, mga ganun, diba. Eto na lang, bigyan natin sila ng konting good news. Kasi
4: talaga
0: alam
4: ba?
0: Mo ba, ayon sa PCCI, kaya ko to. Sinabi nila... Pinababa yung presyo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry yung PCCI. Nagpanik ako mag-isa. Na maaaring lalong tumaas ang presyo doon ng mga bilihin. Dahil pwede itong mag-triple dahil ba yung mga logistic costs, nilang importer. Sabi nga nila, mula sa 30,000 hanggang mahigit 100,000 doon kada container. So sabi dito ng PCCI, PCCI ka pala sabi. Nag-aalala sila na maipasa nga sa mga consumer yung dagdag gastos. Kaya naman, ito ang gusto nila ay tawag dito, lagdaan na ang Joint Administrative Order. Na nagtatakda ng framework upang paluwagin ang port congestion at regulate yung mga cargo handling charges. So para mapababa daw ng kahit papano.
4: Kahit papano, yun lang makamenos tayo sa mga gastusin. Ganun ba yun? Ano ba mga mga sakop niya na produkto?
0: Nandito yung mga nandito yung mga ano inisa-isa. Hindi ano kasi ang sabi dito ng grupong ito ay yun ay pinakausap at hinahanap ko nasaan na yun.
4: O asan na?
0: Nawala kami dito.
4: Nawala!
0: Hindi, ito kasi wait lang.
4: O sige, kaya mo yan. Pero oh, alam mo.
0: Babalikan ko mamaya kasi nawala. Naglag yung internet ko. Wow!
4: May utang ka sa amin.
0: May utang ako isa. Basta gusto lang nila pababain lang, Mama Mia, yung mga ano, yung mga paluwagin pala yung mga port congestion at regulate yung cargo handling at sana mapababa yung presyo ng mga cargo container na di-deliver, di ba? Mahal din kasi yan. So, kapatong pa yan sa mga presyo ng produkto na i-deliver nila kung saan. So, kumbaga, kung mababa yun, hindi na ganun kabiga, ano din, kataas
4: yung mga binabayaran din natin.
0: Parang ganun yung gusto nilang mangyari.
4: Pagdating sa mga produktong kinukonsumo natin.
0: Tama. So, yun daw ang gusto nilang hilingin ayon dito sa grupo.
4: Eh, di maganda kung ganun.
0: Oo, pero at hiling pa lang naman. Nyo.
4: Ah, hiling pa lang? Ano
0: hiling
4: ba naman?
0: Pa lang din naman. So,
4: andyan na naman tayo sa ano pangako, sa hiling, sa petisyon na, na akala mo abot kamay muna, biglang sususpindihin pala. Parang yung sahod
0: hiling
4: lang
0: yun nakaraan. Nila, sinusulong pa lang nila ito ha.
4: Uh-huh.
0: Oo, wala pa namang final. Ano?
4: Wala pa. Boring. Alam nyo, totoo pa rin yan ha. Oo, pero at least diba,
0: may
4: nakaisip.
0: At may sinabi sa inyo na isinulong.
4: Oo, at least may nakaisip. Eh. Kasi hindi yung puro, ano, diba, puro pandagdag gastos lang sa mga mamamayan ang naiisip. Eh, diba?
0: Pero yung, mas maganda ganda sana kung rekta na no yung ano.
4: Oo, at least nakaisip naman sila ng pampagaan o naman yung bagay na magiging kagaanan na sa mga kababayan natin. Kasi nung mga nakakaraan parang tax,
0: ganyan.
4: Oo, ganun,
0: di ba?
4: Talaga, sana sa inyo na lang yung sahod namin. Ano, diba? Nahiya pa kayo eh.
0: Pero malay mo naman, bumaba yan. Hindi natin alam, di ba? Kung bumaba man yan, well, thank you so much.
4: Oo.
0: Kung hindi naman, bahala ka.
4: Kanya-kanya na naman. 1, 2, 3, kanya-kanya na. Ganun na naman. Oh, sayang mga kabibs ha. Abay, tutok lang ha, para sa mas marami pa nga kasiyahan, impormasyon na ata magandang tugtugan na dahil
0: baka tayong puksaan.
4: Oo, may puksaan na ha, kasi kahapon puro update lang kami gawa nga ng syempre nakikita nyo naman mga kabibs, marami talagang update sa paligid na dapat na malaman ninyo.
0: Tsaka yung mga baha kahapon, yung mga lugar na talaga ng mga lubog sa baha na dinadaanan ng mga motorista natin, mga commuter natin.
4: Correct.
0: Diba?
4: Uh-huh. Alam nga namang ipikit mata natin yun.
0: Oo,
4: diba?
0: Pag nagpuksaan kayo, baka sabihin nyo, lulubog na kami sa baha.
4: Oo nga, nagpupuksaan pa rin kayo.
0: Ngayon, mamaya, subukan natin mamaya ha.
4: Correct, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pamagising, ang programang
0: Good Vibes
4: with your one and only Kule Tandem sa umaga. Ang mama mo ko baka ripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
0: kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag malang haharutin, Joko Loco is my name.
4: Baby! Yeah. Dito lang yan sa bet na bet kasi ang bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
4: Ka-Vibes sa soundtrip. Ang oras!
0: Aras natin mga Ka-Vibes, 5:54 na. Perfect!
4: Parang grobe!
0: Tama!
4: Really?
1: Good Vibes! Good morning!
2: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: Atro

0: Nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Shirley. Ay, Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Late na talaga, 6:38 na, umuulan pa, mga ka-vibes.
0: Oo, akala ko tumigil na.
3: Oo, akala rin namin eh.
0: Patakam lang pala yun.
3: Patikim lang, di ba? Para sa paparating na good sana weather.
0: Tama naman yan.
3: Dahil hindi naman panghabang
0: there's
3: buhay.
0: There's a rainbow
3: ang
0: always after.
3: Yes. The rain.
0: Wow, sabi ng South Border.
3: Diba? Yeah. Yan ang pangako naman talaga. Alam naman natin yan, mga ka-vibes. Ang masamang panahon, hindi naman panghabang buhay yan. Kagaya ng diba? Yung mukha ng kapitbahay
0: mo. Diba masama? Pero tingnan mo, aliwalas din yan.
3: Totoo. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Jean, ha? Sa pakisuyo.
0: Ma'am Jean.
3: Shout out sa'yo, Miss Jean. Pero eto na nga, ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes.
3: It's a sound trip. Kasama nyo na ang inyong favorite pampagising, ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Oh yeah, with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Oh yeah, ka-vibes! Ito na ang pinakahihintay natin. Wow, taray, parang kapuhayin society lang, ha? Oo. Kung saan na sasagutin natin ng walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Kaya naman, na puksaan na!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
3: Tayo po ay live ngayon, mga ka-vibes! Oo, live tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila.
0: Yan, kahit saan yan, pwede mo i-search yan, lalabas na kami dyan. Kasi correct. Kahit nasaan ka, nandun kami.
3: Correct, because wherever you are, yeah. We are there.
0: Tama, kaya naman, ama, oras na para pagbigay ang isang ka-vibes natin na nagpadala dito. Uh-huh. Walang iba kundi si...
3: Tantaratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ay, di pala kabayos pala.
0: Iba yun, oo. So, yun nga, Raisa, ang kanyang ano, ang kanyang pinadala ay...
3: Ay, ang katanungan niya ay iba-iba.
0: Iba-iba o iisa. Napakalawak niyan pagkain na naman yun.
3: Totoo.
0: Pag hinimay-himay mo, di ba?
3: Mm-hmm. Mukha siyang walang kwenta, pero pag hinimay natin, meron naman pala tayong mapapala.
0: Di ba? Iba-iba ng goal o iisa ba ng layunin? Oh. Ganun na...
3: Iba lang.
0: Ang ating lahi. Isa
3: lang. Iisip po Arthur Jerry.
0: Pang ano no, pang luma. Yung mga ano pa, na hindi.
3: Nakikita, nakikita ang edad. Generation gap.
0: Oo, di ba? Mas makikita ko siya si Mama Mia, okay na ako.
3: Happy. Pero ikaw DJ Joko Loco, sa tanong ano, DJ ni Raisa, ano ang pipiliin mo sa dalawa?
0: Siguro wala na lang. Para oh, wala na.
3: Walang yaka.
0: Ano problema?
3: Tigilan na natin to, ha?
0: Iba ito o iisa.
3: Oo.
0: Siguro iisa lang.
3: Iisa? Ba, kasi iisa kasi lang ang
0: iisa
3: ating,
0: lang
3: lahi.
0: Ating lahi at lipi. So iisa
3: iisa lang din ang ating awit. Bakit di pagmamahal lang ialay mo? Para ka na lang
0: yan. Mga amateur singing contest oo, pang di, piyesa.
3: Totoo. At saka kapag buwan ng wika, dahil buwan ng wika ngayon, ha, mga ka-vibes, sa kung nakakalimutan ninyo, abay, yan ang mga kadalasang kinakanta, di ba, sa mga singing contest sa buwan ng wika.
0: Sumasali ka ba, Mama Mia, dati?
3: Hindi,
0: sa mga pabingo?
3: Hindi, nahihiya ako.
0: Hindi, mapabingo sa inyo. Wala na.
3: Uy, di ako nabibingo.
0: Hindi, ano ba sinasalihan mo, mga
3: ano? Sinasalihan ko, chismisan.
0: Panlaban pala. Ito yung panlaban namin sa Muntinlupa. Si Mama Mia.
3: Hindi, sumasali naman ako ng mga singing contest.
0: Chismisan competition.
3: Pero mga ano lang, yung mga pang maliit lang na ano, naiya kasi ako.
0: Oo, yung mga ano lang.
3: Ngayon na nakumapal
0: yung Idol Philippines lang, ganun.
3: Hindi naman.
0: Ay, hindi ka pa sumali doon?
3: Hindi, gusto ko lang nga din sana, kaya lang. Oh. Para mayahon ko yung sarili ko tsaka pamilya ko sa hirap sana. Pero hindi.
0: Hindi mo try na.
3: Naiya ako.
0: The Voice.
3: Naiya din ako.
0: The Noise na lang.
3: The Noise na lang.
0: Oh, sige, tara.
3: Oh, eto na. Sige, sa akin, iba-iba na lang. Dahil sige, wala tayong choice.
0: Siyempre, dapat magkasalungan tayo.
3: Correct. Kaya naman, eto na.
0: Pagbigyan natin si Raisa.
3: Sagutin na natin ang katanungan ni Raisa. Kaya naman, palakpakan para sa iyong pagbumukha, Raisa. Makinig ka ng maigi dahil pinaghanda ka namin ito.

0: Ready ka na ba? Ako hindi pa, pero walang magagawa. Kaya eto na, 3, 2, 1, let's go. Pwedeng hayop, pwedeng tao, pwedeng bagay. Pag iba-iba, merong pagpipilian pa sa buhay. Hindi ka tulad kapag iisa, walang-walang magagawa. Kundi ang magtsaga kahit paayaw na. Siguro nga sa tao, pangit yung papalit-palit. Pero kung sa bagay, di ba goods kung merong kapalit? Merong variety, magmumukha kang quality. Di tulad ng isa, wala na bang ibang specialty? Kaya huwag kang matakot, try sa sasabi-sabi nila. Kapag kakaiba, angat ka sa iba.
1: Iba!
0: Ikaw na matja ko lang!
1: Ito na! Pakinggan mo na! And 1, 2,

0: maganda yun ah, in fairness.
1: Dalawang ano yun, dalawang mukha.
0: Correct ah, oo nga naman. Pero kasi, ano ba yung pinatutungkulan mo, Raisa, na iba-iba o iisa? Mahirap kasi yan na mag-a-assume lang tayo.
1: Hindi, kung iba-iba daw o iisa yung ano, yung pagchichismas na nila ah, doon sa ano.
0: Okay lang yun. Minsan naman, mas masarap din kapag...
1: isang tao lang daw yung siraan nila o iba-iba pa.
0: Oo.
1: yung pala na wala yun ang sagot natin.
0: O, minsan kasi parang andating, di ba, kapag iisa lang, parang syempre, parang groupings lang yan. Pero kapag marami kayo pinag-uusapan, parang focus group discussion na yan.
1: Pero okay. Ano, ibig sabihin dito, masagot namin dito kung alibaw mapunta tayo sa usaping ano, tawag dito, doon sa mga goal ng isang grupo o isang ano, maayos naman. Kung may sasalungat man doon, sana walang madamay na iba.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron ganun eh. Pero kung doon naman sa usaping pag-ibig, kung mas maganda pa rin kung ang mahal mo iisa lang talaga. So wala nang iba kasi hindi ka maghahanap ng iba kung totoong mahal mo siya.
0: Oo naman.
1: Diba?
0: Totoo naman.
1: So ibig sabihin hindi ka mag hindi ka man lalamig kung wala kang pinag-iinitan na iba. 'Di ba? May ganun. May ganun.
0: Isa lang.
1: Isa lang.
0: Totoo naman 'yan, ano? Pero siguro ano? Kung sa tao applicable 'yang iisa eh. Pero kasi ang iniisip ko lang naman diyan, ano, kunyari, iba-iba na nga pangarap, iba-iba na nga gamit sa bahay, iba-iba na nga damit, o kaya naman na iba-iba na nga ideya.
1: Jowa, ay jowa. Hindi kasama jowa.
0: Alam mo, medyo madumi 'yun ha sa part na 'yon. Sa totoo lang ha. Eto, sige, mamaya, babalikan ko yan.
1: Sige, babalikan mo yan.
0: Diyan na kayo, ha?
1: Oo, yung iba... talaga.
0: Sa iba-iba, ano, minsan maganda yung iba-iba talaga. Assorted ba? Tawag dito?
1: Assorted.
0: Assorted. Colorful. Sisikwa. Diba? Yung parang may kaibahan naman. May variety. Hindi yung pa-Juliet-Juliet tayo dyan. Kasi kapag iisa lang, diba, ano, wala ka na bang ibang maipapakita?
1: Tama, diba?
0: Wala ka na bang ibang ibubuga?
1: Wow, pa Romeo-Romeo, pa-Juliet-Juliet. Diba?
0: Romeo pa Juliet-Juliet. Yeah. Diba? Pero kapag iba-iba, parang hindi naman sa, ano, hindi ka pagsasawaan ka agad. Mm-hmm. O kaya naman, medyo magtatagal sa'yo ang atensyon ng ibang tao. Mapupukaw mo sila sa mas mahabang panahon. Dahil marami ka pang pwedeng may offer sa kanila. O kaya, may offer. Ito, paninda.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang marami ka pang pwedeng maibahagi sa kanila. Hindi yung puro iisa lang.
1: Oo. Diba? Parang sa ulam, diba? Kakampihan kita ng saglit. Parang sa ulam lang.
0: Saglit.
1: Mas maganda pagka, ano, pag iba-iba. Kasi pag iisa lang, tsak mauumay ka, diba?
0: Oo, diba? Diba kapag sa pagkain, kailangan iba-iba rin minsan talaga ng putahe. Kasi naman, kapag kung inaraw-araw mo yung prito, baka naman tumakas yung presyon mo.
1: Diba?
0: Manikip na lang bigla yung dibdib
1: diba?
0: Mo. Hindi ka man lang kumakain ng gulay.
1: Diba?
0: Diba? Ang halo-halo nga, iba-iba ang sahog.
1: Diba?
0: Ang pakbet, iba-iba ang gulay diba? Na sahog niya. Tapos
1: oo.
0: Ayaw mo sa iba-iba. Ano ba naman?
1: Yung ibang isang mantika lang ginagamit, ilang ano. Iba pala. Sorry na damay.
0: Diba nangingitim na lang at lahat pero masarap daw yun.
1: Oo. Ayan yung ano eh.
0: Pag mas maitim, mas sabi, masarap.
1: Sarap na sarap ka. Nasaan siya? Ano? Ayan, nagpa-check.
0: Pero ayan, diba? Pero ito, sige, dahil nabanggit natin yung sa tao kanina, pero kung sa relasyon naman, ang pag-uusapan natin, ano, kung tungkol naman sa mga taong ating iniibig, hindi naman dalawa ang puso mo, kagaya ng kanta, diba? Parang magmahal ka ng iba-ibang tao. About, iisa lang din naman ang...
1: ang amidhi eh.
0: Isa lang din naman.
1: Isa lang yung... naman ang gusto mo, yung maipasok yung ano. Hindi. Isa lang yung gusto mo, yung maipasok mo yung ano, yung totoo mong hangarin
0: totoo.
1: Sa puso niya, diba? Kasi
0: totoo.
1: Parang...
0: De, ang dumi talaga, promise. Sabi nga
1: ang dumi pag pinagigingan tayo nagsasalita, ang dumi. Pero pag iba siguro, ma-ano.
0: Hindi, sabi nga ng isang doktor, ano, akala nyo parang
1: nadamay
0: more...
1: Nadamay na doktor.
0: Hindi, more on emotional lang yan, yung isang partner. Hindi lang yan para sa emotional satisfaction, ano. Pero kung iisa lang yung partner mo, mas malinis ba talaga? Kasi hindi natin alam, di ba? Sino-sino pa mga, di ba, inaanis yung mga yan, di ba?
1: Hindi ko alam, I'm trying to know what you mean.
0: Ang inosente naman ang ating 29 years old.
1: Malabay na ka, ano?
0: Pero diba, parang iisa lang, diba? Hindi yung mga kung saan-saan ka kumakalampag, be. Diba?
1: Kumakalampag.
0: Mahirap yan.
1: Uy! May nakapasok na. Dumating yung chuhin mo.
0: So, welcome, DJ Kiko Malito.
1: Nag-zoom meeting, pumasok yung chuhin mo. Nakita sa camera.
0: Diba? May point naman, diba?
1: Oo, diba?
0: Pero ewan ko sa inyo, kayo ba? Gusto nyo iba-iba ng ano?
1: Ewan ko sa kanila.
0: Oo, well,
1: ikaw yung pumili ng iba-iba eh.
0: Sa tao. tao yun.
1: Sa tao yun. Okay, sige,
0: pero kung yung sa bagay at ulam, uh-oh, siguro iba-iba. Pero di ba dapat ang puso natin para sa isang tao lang.
1: Tama.
0: Napaka-ikli ng buhay para magpalipat-lipat tayo. Pero yung din ang dahilan nila, maikli lang ang buhay para sa isang tao lang.
1: Okay, enjoy na natin.
0: Kanya-kanya talagang dahilan at discard.
1: Tama, di ba rin siningit yun? Lalo na nagbago tuloy yung pananaw nila ulit sa buhay.
0: May kasagutan yung iba natin, mga ka-vibes. Ito si Mary Dulay. True naman yan, DJ Mamma Mia. Si
1: alin doon? Sa dami rin sinabi namin, true.
0: Kaya ka dami namin sinabi, be. Dami namin ano dito, hirit eh. Uh-oh. Si Collector, iba-iba. Kasi iba-iba din ang linya ng toy collections ko. O di kaya
1: ay, Collector din pala to. Aray. Kaya pala Collector.
0: Oo, Collector. Ito naman si Zim Shahid.
1: Good boy, si Zim Shahid. Zim Shahid Muhammad, Zim Shahid.
0: Si Zim Shahid, iisa lang talaga to.
1: Ay, iisa lang yan.
0: Oo, mapaglipasan mo ng panahon na iisa lang.
1: Sabi yan, kahit tumanda na daw siya, okay lang, antayin niya daw na mabalo daw.
0: Alam mo, yan yung mga magaganda talaga na, ano, no, yung isa sa mga bagay na mahirap nang hanapin ngayon talaga, di ba? Yung parang sa mundo na ang daming mabilis magsawa, ang daming mabilis mapagod, magmahal. Pero di ba, isang malaking assurance na maramdaman na may isang tao talaga, di ba? Na parang handa kang pagtiisan.
1: Handa kang andang suungin, ang baha at daan, dumaan sa ilog, di ba? Makaiwas lang sa iyo.
0: Makaiwas sa iyo?
1: Para maano lang, hamakin yung ano.
0: Oo, di ba? Para maitawid ang inyong pagmamahalan hanggang sa huling hininga niya.
1: Di ba? Pag meron kang ganun kakamahal, naku, alagaan mo.
0: Totoo yan. Ito naman si Nino Abelgas.
1: Kasi ilan na lang kami. Sinama yung sarili.
0: Sige, sabi na lang si DJ Joko Loco. Ito naman si Nino Abelgas, nakikinig na sa atin. Ingat ka, Sir Ernesto.
1: Ernesto Abelgas, magandang umaga sa iyo kasi alam mo naman na syempre, dapat may nakatakip sa bunbuna natin kasi
0: hindi. Dahil hindi na tayo bumabata.
1: Umuulan.
0: Oo, tama na. Ito naman si Neshi Sanchez. Hello daw sa atin, natawa siya ng tawa. Si Jerby, si Jessa Akita niya, si Gerard King Mesiano, sino pa ba are, si Bernard Anglo, si June Olaes.
1: Bernard Anglo?
0: Oo, na, kakaiba daw ang ating energy! Energy! Parang sa may Ortigas huyo. Order naman si Bebe, magandang umaga daw. Bebe. RBRB, magandang umaga
1: kahit
0: sa'yo ha.
1: Kahit gano'ng katas ng tubig, hanggang dibdilan ni Bebe.
0: Pero kayo ba ka-vibes, ano ang hirit nyo dito sa ating puksaan? Doon ba kayo sa iba-iba o doon ba kayo sa iisa lang?
1: Sagot ka na.
0: Sagot ka na. Dahil
1: pala, sagot ka naman.
0: Oo, at kahit naman anong isagot mo, wala naman kami magkagawa.
1: Walang mali dito, di ka na papablatter kahit mali sagot mo.
0: Totoo yan. Walang police report dito. Kaya naman, mag-comment ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising programa ang
1: Good morning!
0: With your one and only Kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si mama
1: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag balak. Aruti! Joko loko is mine!
0: Baby! Italian sa bet na bet kasi ang lupet! 92.3 FMR!
1: Favorite music radio!
0: Ka-vibes the soundtrack! Ang ora!
1: 6.52! Perfect!
0: Parang kroke! Tama!
1: Really? Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang look.

0: the bag.
1: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
2: Nabaliw.
1: Eto na nga mga ka-vibes, masaya ka ba sa araw na ito?
2: Ay, syempre naman masaya dahil medyo tumigil lang konti yung ulan dito sa atin, pero di ko alam sa ibang ano.
1: Sa ibang Luzon parte. Oo, sa mas bandang norte pa no, tsaka sa Central Luzon.
2: Tama.
1: Medyo mas malakas po ang buhos ng ulan doon. Pero ingat mga ka-vibes, ha? Kasama nyo pa rin naman ang inyong favorite pabagising. Ang programa ang good vibes.
2: Good morning!
1: At ito na nga, sagutin na natin
2: ito
1: at basahin.
2: Ito na nga, ang ating dog-dog-dog-dog, makinong-inong, aliwang ko sa dagat. At tayong lamok.
1: Tama.
2: Sa ito na, dugtungan mo ka vibes. Mas masaya ako kapag...
1: Wow, ikaw mas masaya ka kapag...
2: Kapag ano, meron kang nabibigay na kasiyahan sa pamilya mo.
1: Wow.
2: And thank you. Akala mo talaga.
1: Akala mo talaga. Ako naman, mas masaya ako kapag... Mas masaya ako kapag...
2: 5, 4
1: Kapag nasa bakasyon.
2: Ayun, di ba? Umabot yung sagot mo sa tamang oras.
1: Kapag nasa bakasyon. Sino ba naman nga hindi gustong magbakasyon, di ba? Parang lahat naman tayo, kung mga milyonaryo lang tayo at bilyonaryo, baka naman nasa bakasyonan na lang tayo pang habang
2: diba?
1: Buhay.
2: Mas masarap mag-ganon kaysa mag-ganon.
1: Oo, kasa mag-gayang, ha? Ito ha, may mga kasagutan yung mga ka-vibes natin. Si Nino Abel Gas, sabi niya, mas masaya ako kapag nanlilibre si Joko Loco at si Mama Mia ng breakfast.
2: Di ba? Iba talaga
1: si Mama Mia. Sino nagsabi niyan?
2: Ay, ang ganda nito, ginawa niya ni Lawrence.
1: Wow! Ang cute naman yan. Lawrence, maraming salamat sa'yo. Oo. O ito naman si William Mortel. Mas masaya ako kapag nakikita ko si DJ Kim.
2: Oh.
1: Sure ba?
2: At si Mary Dulay. Mas masaya ako kapag nakikinig ako ng 92.3 FMR. Wow. Lalo na pag mga love song. Naks naman talaga.
1: Oo, para ba kay DJ Sigel yan?
2: Iba ka, Mary Dulay?
1: Ay, si Sari Lerma.
2: Si Sari Lerma.
1: Sorry, issue si Mama Mia.
2: Issue ka. Issue pa gano'n napatigil si Sari Lerma.
1: Sorry.
2: May ginagawa siya. Tumigil yung mundo
1: birthday
2: niya bigla.
1: Birthday pa naman ni Sari nung linggo.
2: Oo, di ba? Kita mo natuloy. Happy birthday, Ma Sari, ha?
1: Si Lawrence Manipor, mas masaya daw siya kapag tayo ang napapakinggan niya ang Kulit Tandem sa umaga. Maraming salamat.
2: Wow. Si Lumivay.
1: Lumivay.
2: Mas masaya ako kapag, tama ba?
1: Pag walang pasok.
2: Apolonyo, yan. Pag walang pasok daw.
1: Ay, sana all.
2: Oy, alam mo ba, pag may pasok kayo, pagpasalamat mo yan, kasi yung iba gustong pumasok, pero hindi sila makapasok. Di ba, Sim Sahid? Pagka, hindi, mas masarap. May ibig sabihin, pag pumasok ka, meron ka pang purpose sa buhay.
1: Purpose?
2: All purpose career. Pero kama... Di pa palubag-lub lang.
1: Tama naman. O, ito naman, si Rico Stana.
2: Si Rico?
1: Mas masaya ako kapag malungkot. Huy, what naman ganun?
2: Masaya malungkot. Iba din ang mundo mo.
1: Oo, kabaliktara ng mundo mo, ha?
2: Okay ka lang ba? Alam mo, minsan talaga, Rico, may mga bagay sa mundo na gusto nating maramdaman. Pero... bigo tayo na maramdaman yung bagay.
1: Nang buhay sa mundo.
2: Para? Dinsat. Iba yun na, Freddy Aguilar.
1: Si Starnizer, masaya ako kapag laging na siya shoutout po ninyo. O sige,
2: shoutout ka pala eh.
1: Shoutout sa'yo, Starnizer.
2: Starnizer.
1: O ito si Bernard Anglo, sumagot. Mas masaya ako pag may sweldo.
2: Ay, iba talaga si Bernard Anglo ng Maragundon, Cavite. Ipamalita mo, i-chismis mo dyan na makinig ng FMR, ha?
1: Tama.
2: Ito Bernard Anglo.
1: Ito naman si Aldrin Turion. Turion
2: ka pala.
1: O ito, mas masaya ako kapag may pera. Sino bang hindi?
2: Siyempre naman, di ba?
1: O kaya naman, sagot na sagot ka vibes. Mag-comment na kayo dahil posted po yung ating dugtungan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite mapagising, ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
1: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ng tawa, pero ang aura maariba si mama Mia.
2: Kasama ni mama ang DJ na pwede mo kulitin. Pag walang routine, Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi
2: ang Lupet
1: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio, Kavites
1: the Soundtrip. Ang oras
2: 7:22, perfect.
1: Tama.
2: Really? Yeah.
3: Good vibes. Good morning.
4: Pangiti-ngiti lang ah.

0: Lax, pawis na pawis sa ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Saranggolay lilipad, pati bubong lumilipad.
0: Diba gabi? Ang alam kasi ni na, Sir Nino, sabi sa akin yung matayog ang lipad ng saranggolay ni Ben.
3: Parang ano yun ah.
0: Sino nga yan? Si
3: parang
0: ano?
3: Lumang-luma na
0: si
3: yun.
0: Ano, si Lasty Legaspi.
3: May scratch na yung plaka yun.
0: Uy, grabe ka naman. Malaw, nakikinig sa
3: ay,
0: atin yung ano.
3: Uy, hello, Ernesto.
0: Dami may gusto niyan. Pag,
3: uy, classic yan, ha? Oo,
0: pag Linggo. O, Sabad. Oo nga. Hindi, pag madalas napapakinggan sa radyo yan tuwing Linggo. Kasi dun yun, pasok siya sa ganung ano.
3: Sa weekend.
0: Pero pwede naman siya i-play.
3: Basta kapag ni-request ni Ernesto dahil may pa-donut siya. Maraming salamat sa'yo.
0: Matayog ang lipad ng saranggolan. Ngayon kasi ang kanta na ngayon. Pero ano ba tawag din sinasabi ko lang yung katotohanan.
3: Nakakatuwa, ah, okay. Nakaka-good vibes eh. Bakit ba? Huwag mo lagyan ng Malaysia yung tawag.
0: Ah, okay. Wala yung Malaysia pala yan.
3: Pero eto na nga, i-shoutout na muna natin.
0: Sino?
3: Yung mga ka-vibes natin na humabol sa pagsagot sa ating dugtungan. Uh-huh? Ito naman si Mary Dulay, ano. Maraming salamat sa iyo, Ate. Sabi niya masaya ako nakikinig sa 92.3 FMR.
0: Oh, masaya ikaw nakikinig. Thank you
3: masaya
0: so much.
3: Ako nakikinig. Sige, ikaw saya, kami happy din. Oh, ito naman si Jovel Jason. Mas masaya ako kapag nakakahabol sa aking paboritong palabas sa TV sa oras na ito. Oh. O kaya nababalikan yung mga palabas sa TV na nagustuhan ko nga, ngunit di ko naman napanood.
0: Oh, diba?
3: May replay. Sige. Everybody happy, ganun. O ito naman si Felix Valdez. Mas masaya raw siya kapag nakikita niya si Ako. Si Mario Ocampo.
0: Ako.
3: Ng PRTV.
0: Okay, ang galingan ng ano, extra ni Mario pag nagano.
3: Bay, si Marian.
0: Si Mario.
3: Si Mario. Si Christine De Guzman naman. Masaya ako kapag may napapahiya sa harap ko. Grabe ka naman, Ate Christine.
0: Grabe ka naman. Akala ko ba nagbago ka ng Christine?
3: Huwag naman gayon, ha? O ito ha, shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na kanina pa po nakikinig at nakatutok sa ating programa. Si Randy Esplana all the way from Cavite to Jerpes na sana Muntinlupa set. Uh-huh. Ganon din po si Sky Manioska, Leonarda at ang Snappiest Fleet. Si Ate Maya de Guzman Ponce na lagi nakatutok, si Louie Basco, si Whale Ilagana at ganon din ano, si Nay Alteza Herrera, Sino Cruz. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: May nag-message sa page ko, Mama Mia.
3: Uh-huh.
0: Sabi niya na akala niya doon, nandun ako sa basking sa sa Centris.
3: Eh bakit di natin totohanin yan?
0: Ay, pwede din naman kasi si Mama Mia kasi isa sa mga araw na ito si Mama Mia maano yun. Kasi nung isang Friday, nandun talaga yung FMR. May kasamang artist at yun nga, may basking nga sa part na yun. So kung saan nagpe-perform ng acoustic ba? Acoustic yung
3: acoustic
0: ano.
3: Acoustic siya.
0: Tapos si Mama Mia parang siguro mag-rock the rock.
3: Wow!
0: Mag-scream siya ng pagkatin. Kakantay niya yung mga kanta ng Korn. Ng mga slap shock mag.
3: Slap shock? Alam ko, Tina Turner lang tayo.
0: Tina Turner.
3: Pero ito ah, si Ate Fatima Sumilang Ombilingon. Magandang umaga po sa'yo. Tsaka si Jewel Damay na nakikinig sa atin
0: Jewel
3: lagi.
0: Jewel Damay
3: at tsaka si James Eldridge Perfecto. William Mortel at ang FMR Squad na nagamonsari nitong nakaraan lamang. Ano. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating himpilan.
0: Sa himpilan na kasabi po ng kapisanan
3: ng
0: mga
3: broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras.
3: Ito na gano, ka-vibes ko, nabitin ka ano sa apat na oras
0: nabitin
3: natin.
0: Nabitin pa siya?
3: Nabitin pa siya.
0: Grabe ka naman.
3: Gusto mo talagang 24/7 mali mo. Oo, ang ating kulitan, ating huntahan, na huwag kayong magkalala dahil ipagpapatuloy yan ng inyong paboritong bitamina sa umaga. Walang iba kundi ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikot.
0: At si DJ Man.
3: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre mga ka-vibes, bukas ulit ha, magkakarinigan tayo at magkakasama-sama ulit tayo. Kaya naman, abangan nyo pa rin kami bukas, alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga kami. Ang inyong makakasama, ang inyong favorite pagising, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si Mama Mia!
0: Kasama rin ng DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, wag mo lang arutin.
3: Ay, wag
0: mo lang, it's fine. Kala may bumaon na charger.
3: Sininok. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3
0: FMR. Favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. Trip.
3: Ang oras.
0: Oras natin, 7.51. Perfect.
3: Parang krope.
0: Mama.
3: Really?
0: Really?
3: Really?
0: Yeah.
2: Hey. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
5: Sahod niya na ang lupet.

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Martes, Agosto 11 dahil sa inaasahang patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Marikina sa Metro Manila, gayon din ang buong lalawigan ng Abra at Benguet, kung saan kanselado ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa La Union, suspendido pa rin ang klase sa Bawang, habang sa Pangasinan, apektado ang Aguilar, Bugalyon at Mangaldan, kung saan ang ilan na ililipat sa alternative learning modalities. Kanselado rin ang klase sa Bacoor, Cavite at sa ilang bayan sa Bulacan tulad ng San Miguel, Kalumpita, Pulilian, Pandi, Malolos at Plaridel. Sa Pampanga naman, suspendido ang klase sa San Fernando, Makabebe at Santo Tomas, kung saan ang ilan ay magpapatupad din ng alternative learning.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, inat o inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang mga hakbang sa flood control at disaster response habang patuloy na nagdudulot ng malakas na ulan ang habangat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pinangunahan ng Pangulo ang isang situation briefing at inatasa ng mga opisyal na tiyaking makakarating ang tulong sa mga apektadong residente, lalo na sa mga liblib na lugar. Samantala, umabot na sa halos 39 na milyong piso ang naipamahaging ayuda ng DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar sa buong bansa. Nasa mahigit 3,000 personnel mula sa AFP, PNP at Coast Guard ang nakadeploy para sa posibleng search and rescue, habang may libo-libong karagdagang tauhan at kagamitan ang nakaantabay. Binigyang diin ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga proyekto laban sa baha at hinikayat ang publiko na makipagtulungan, lalo na sa tamang pagtatapon ng basura bilang bahagi ng pambansang solusyon sa pagbaha.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, kinwestiyon ng palasyo ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte at Davao City Representative Paolo Duterte sa panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal na umano'y may pro-China na paninindigan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakapagtataka na tumutol ang magkapatid kahit wala namang pinangalanan si Teodoro. Aniya, posibleng nakaramdam ang mga ito na sila ay tinutukoy. Tinawag ding nakakatawa ni Castro ang pahayag ng Vice Presidente na maaring ituring na suspect si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung walang matukoy na pangalan ang kalihim na depensa. Samantala, nilinaw ni Teodoro na ang kanyang panawagan ay nakabatay sa pagsunod sa batas at polisiya ng pamahalaan hinggil sa West Philippine Sea at hindi sa personal na paniniwala. Binatikos naman ni Paolo Duterte ang muna'y loyalty test at iginiit na ang mga halal na opisyal ay pinipili ng taong bayan, hindi ng kalihim ng depensa. Tinawag naman ng palasyo na nakakaalarma ang kanyang pahayag ukol sa katapatan sa bansa.
7: FMR Newsbreak.
8: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
9: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to!
9: Tahan! IDV!
5: Overnight with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
6: Ang look.